0: eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
1: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Podcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Impormasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
15: 738.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas
32: and Capital 104.3 Colab.
33: Colab.
34: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
35: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
36: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
34: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
35: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
34: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
37: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan,
0: sa Sports Radio. Kabilang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
1: Good morning. Thank God it's a Friday. Ito po ang ating Headline Sports Friday edition. Judy Keringal until 10 in the morning. Kasama ko si Naren, si Suzanne at si Team Tapales. Samahan niyo po kami ha. Tayo ay nasa 918 kHz sa ating AM band. Nandun din po tayo sa ating PBS receiver app. Kaya pwede kayong mag-tune in dyan. Just click. And yung aping sports radio, tapos magkakarinig na tayo, sports radio anytime, anywhere. And then, nandyan din po tayo sa ating Facebook page, ang ating DZSR Sports Radio 918. Good morning! Don't forget to follow, to share, and to like us. Sige, umpisa natin ang balitaan sa mga bumabanderang ganap para sa umaga na ito. Today is May 29, 2026. Palarong pambansa, NCR, National Capital Region, na natili po sa taas ng standings, papalapit sa pagtatapos siguro huling tatlong araw na lamang ng palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Sino ang sunod na host? Yes, kahapon pinangalanan na, inianunsyo na Quezon City. Yes, itong ating lugar. Sa Quezon City ang magiging host ng 2027 Palarong Pambansa. Masaya to. Samantala, sa sport ng cubing, ito yung mga cubes na binubuo, no? Makasaysayan nga po ang pagdaraos, kanunahang Philippine National Speed Cubing Championship dyan sa Tagaytay City, na kung saan isang 15-year-old na si Crimson Arasada ang nakapagtala ng bagong world record. At siya yung bumandera sa 3x3x3 speed cubing. Samantalang hindi na pahuli, si Brenton Angelo o Angelo Lo Wong na tinanghal naman bilang kampiyon, bilang Philippine National Champion. Siya yung kanunahang national champion. Samantala, sa larangan ng billiards sa ginaganap na World 9 Ball Tour UK Pool Championship, ito sa England o sa United Kingdom, pito na mga Pilipino na lang ang natitira sa laban, sa pangunan ni na Bernie Regalario at ganun din si Nalaunan, okay, Ronel Nalaunan. Pinangunahan ang pito na mga Pilipino na nakapasok sa last 64. Ibig sabihin, yung apat ay talsik at bye-bye na sa kanilang kampanya. Samantala, sa esports, reigning champion na Team Liquid makakaharap ang Onyx Philippines para sa MPL Philippines Season 17 na Grand Final slot. Abangan po yung mga panayam ni Mika Go mamaya, ano, marami-rami tayo na huddle from Mika Go. Samantala, sa larangan naman ng tennis, okay, nasa semifinal round na ang Palawan Tennis Championship, isa pong sanction event ng Philippine Tennis Association. Nandiyan ang mga maghaharap-harap katulad ni Madis at ni Imana, Kapadosya and Lorina, Halorina, I mean, and then doon naman sa men's side sina Asia Lim at saka si Olivares, tapos yung top seed na si Singh, okay, and then yung Filipino-American na si Papa. Samantala, ito sa French Open, talaga namang shocking result ang ating natunghayan kagabi dahil ang world number one, ang super favorite na si Yannick Sinner, o talo ka na Team Tapales ha, Yannick Sinner bows out of the French Open. Siya ay yumukod sa number 56 na si Cerundolo ng Argentina. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 and 6-1. Biglang nagkasakit eh si Yannick Sinner. Alam nyo ba, 5-0 na yung third set. Dapat straight set victory na for Sinner. But he suddenly felt ill, di ba? And then, ayun, he lost all games, all points, and that's it. Big upset in that second round match. Kaya bye-bye na para dito sa pinakapaborito na si Yannick Sinner. Samantalang sa women's side, wala namang masyadong malaking upset kagabi dahil sina Arina Sabalenka, ganun din si Coco Gauff, okay? Ganun din si Naomi Osaka, sina Iva Jovic, sina Anisimova, ay lahat umabante, nagmarcha patungo sa third round. Samantala sa larangan ng football, eto, malaki ito para sa koponan ng Argentina. Si Messi muling maglalaro para sa Argentina at yan ay sa World Cup. Ika-6 na pagkakataon na muling magsisilbi para sa kanyang bayan Argentina si Lionel Messi. Samantala sa Giro di Italia, ang Frenchman na si Magnier ang tinanghal na kampyon ng stage ano ba kagabi? Stage 17 ba o stage 18 na? Yun ang kanyang ika-3rd stage win dito sa ongoing na Giro di Italia, no? Samantalang si Vingegaard ay nanatili po doon sa pink jersey bilang overall leader going into the last 3 stages. So kung 3 stages pa yan, stage number 18 yan kagabi. Okay, may mga susubaybayan din tayo mamaya. Yung sa athletics, meron tayong grupo of young and promising under 18 athletes competing dito po sa Asia under 20. Okay, competition, meron ng mga nakapasok sa semis and likewise sa finals. So, tingnan natin kung within our slot ay may bago na mga resulta. Although mamaya pang gabi yung finals, but I think the eliminations or the semis will be staged this morning. And then ihatid din namin sa inyo ang ongoing na NBA. It's game number ano ngayon? 5 or 6? Game number 6 na ngayon para sa Eastern Conference, Western Conference. Okay. Ang OKC at saka ang San Antonio. Okay. So yan po ang magkalaban. Kaya mamaya ibibigay din namin yan sa inyo. Siyempre, today is PBA Day, di ba? Ang umiinit, painit na semifinals ng PBA Commissioner's Cup yung season 50th natin. So, ihatid po namin ang lahat ng mga detalye ng balita na ito. Tapos yung pong mga one-on-one huddle ni Rhea Arevalo with the winners in this inaugural Philippine National Speed Cubing Championship mula sa Tagaytay City. And then si Jess Laid hoping for interviews sa ikalawang bahagi ng ating program. Plus si Mika Go mula nga sa ating MPL Season 17. Punong-puno tayo ng balita, punong-puno tayo ng mga panayam. Yan po ang hatid namin sa inyo sa Headline Sports. Okay, so it's 8:15. Quick timeout tayo tapos diretso sa balitaan dito lamang sa Sports Radio 918.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Okay, so it's 8:17. Kahapon nga po, nai-anunsyo na ang hosting ng Quezon City para sa Palarong Pambansa 2027. Okay, so yan ay ini-anunsyo ng Department of Education, Undersecretary na si Malcolm Garma, na sila yung napili para sa paparating na Palarong Pambansa. Ito yung tanging ikalawang beses para sa Quezon City na mag-host ng palaro simula ang kanilang una 1966. Grabe, napakatagal na panahon na, no? Parang, yes, napansin natin, mga 1990s na yan, even noong mga nakaraang taon talaga. Hindi pa ganun ka-aktibo sa sports ang Quezon City. Buti na lang, ano? Sa mga pagkakataon na ito, at katulad na rin ng iba-ibang mga iba-ibang mga local government units, naging aktibo na ang Quezon City. That's why Quezon City will be the host of this 2027 edition. Okay, so samantala, medal tally nga ng ginaganap na palarong pambansa, silipin natin, medyo mabagal pa ang pag-update sa mga medal tally. Okay, kaya lang ay syempre ito po yung official, kaya ito ang ating susundin. Actually, ito ay kagabi pa, mga alas 6 ng gabi itong huling medal tally natin. Sa mga regular sports, we have NCR still on top, 32 gold medals, 21 silver and 28 bronze medals. Region 4A, okay, Calabarzon in second, 25 gold medals, 20 silver and 15 bronze medals. Region 4, okay, at 14, 12. Ang region 7, sumunod at 13 gold medals, 14 silver and 16 bronze medals. Tapos yung Central Luzon, okay, ang kasunod at 10, 7, 8. Samantala, dun sa mga demon sports, ang region 12 na Soxargen ay nasa unahan with 4 gold medals, 2 silver and 3 bronze. Ang Cagayan Valley may 3-2-4, ang NCR ay 3-1-1. Okay, doon sa para games, ito maganda, may para games ano din, medal tally sila. Ang region Western Visayas, region 6 ay may 12 gold medals, 11 silver and 9 bronze medals. Ang region 4A may 7 gold medals, 10 silver and 3 bronze medals. Ang NCR may 6 gold medals, 3 silver and 3 bronze medals. Okay, so yan po yung mga nasa unahan ng ating standings dito sa ginaganap na palarong pambansa. Okay, and we will have this initial report for today from Jess Laid para alamin natin kung ano ang mga huling ganap kagabi at yung mga magiging ganap para sa araw na ito, May 29, 2026, ikalimang araw ng full blast action sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur.
11: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education, Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
12: Magandang umaga, Ms. Judith Kalingalen, sa ating mga taga-subaybay ng Headline Sports. Ngayong araw nga po ang huling araw ng aksyon pagdating sa swimming events dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Munisipalidad ng Prosperidad, Agusan del Sur. Kuminang ang pambato ng Bicolandia na si Riley Madeline Adlindogan na nakakuha na ng 6 na gito at 1 silver at wala ng event na inaasahan ngayong araw. Si Patricia Mason

0: Nathan Buneo na nagtala na ng kabuuang 3 record sa kanyang mga kampanya. Yan ay sa elementary boys 400 meter freestyle, 50 meter butterfly at 100 meter freestyle. Si Buneo naman ay kumuha ng kanyang pang-apat na record kasama sina David Tristan Reyes, Linus Max, Ruiz Adrius Lacuna ng Calabarzon para sa elementary boys 4x100 meter medley relay. Si Rihanna Chantal Coleman naman ay patuloy na gumawa ng record na kanyang una nang hinawakan noong 2025 sa secondary girls 100 meter breaststroke at 50 meter breaststroke. Gumawa rin ng panibagong record sina Sophia Rose Gara, Crystal Ava David, Patricia May Santor at Nicole Rivera ng National Capital Region sa secondary 4x50 medley relay at 4x100 medley relay. Si Santor ay meron ng record sa secondary girls 50 meter butterfly. Dalawang record din ang nakuha nitong si Anton Paolo Delia ng Region 1 sa secondary boys 200 meter individual medley and 1500 meter freestyle events. May record din na nakuha ang nag-iisang silver medal ni Lindogan ay para sa bagong record na nahagip nitong si Harrison Meadows ng Region 3. Nagtala rin ng bagong record sa secondary boys 100 meter freestyle itong si James Reyahiro ng National Capital Region. Maguguntang pinangunahan ng National Capital Region ang medal haul sa unang araw ng mga events matapos dumanahin ang 8 sa 18 gold medals na unang ipinamahagi. Sa ikalawang araw, 7 gintong medalya ang kinuha ng rehiyon at 5 ginto naman sa ikatlong araw para sa kabuuang 20 gintong medalya sa mundo ng swimming. Para sa Palarong Pamansa 2026, Just Light Sports Radio 918.
1: Palarong Pamansa 2026.
2: Okay, thank you very much si Jess Lide. Sa swimming lang, yung kanyang report na yan, ilan sa mga record holders, at least meron tayong mga naihatid na mga pangalan. Mamaya, mas detalye pang bibigay ni Jess, lalo na sa multi-gold medalist of this Palarong Pambansa. Okay, so ano pa ba ang latest? Naku, may nagbabanta na bagyo, di ba? Okay, sana hindi maging maapektuhan. Okay, tayo dito sa Manila, even dito sa Palarong Pambansa, ano? Okay, so Domeng, okay. Pero sa may Caraga region ba yan? Okay, so seemingly hoping matatapos naman na ito. Samantala, tingnan natin kung sino pa ba yung mga ibang bumandera doon sa ating Palarong Pambansa, ano. Doon sa mga hindi masyado napapansin na sport, katulad ng billiards, nice to know na may mga winners na rin at very proud yung kanilang mga rehiyon dyan. Katulad nito, Region 3, si Prince Crisan de los Santos at itong taga Region 5 na si Precious Kathleen Awa. Sila yung mga nanalo sa secondary 8-ball billiards competition ng Palarong Pambansa. Okay, si De Los Santos ng Region 3, mula yan sa Tarlac National High School, ang tinanghal na kampiyon sa Boys Division at historic milestone yan para sa Tarlac dito sa Palarong Pambansa Billiards Event. Si Awa naman na taga Bicol nga at taga Iriga City, ang namayani sa Secondary Girls Division. Siya ay nagtala ng 6-5 na panalo sa finals. Hindi na nabanggit kung anong rehiyon yon. So, ilan lamang yan sa mga nanalo din ng nakihati, kumbaga sa mga gold medals na patuloy na pinapamahagi dito po sa Palarong Pambansa. Naalala ko kasi marami tayong updates sa billiards eh. Ano? So, Prince Crisan de los Santos ng Region 3 and Precious Kathleen Awa mula naman sa Region 5. Okay, mga kampiyon sa secondary 8-ball competition boys and girls ng Palarong Pambansa. Isa pang update natin, ano, ito hindi naman resulta. Kahapon sa press conference ay naisiwalat na merong isang gymnast, okay, mula sa gymnastics, isang atleta ang nagkaroon ng injury doon po sa gitna ng competition, doon sa kanyang routine. At ito, sinabi naman ng probinsya ng Agusan del Sur, sa pamagitan ng kanilang governor na isa ring sportsman, dati pala ito, naglaro nung kanyang kabataan.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
10: Okay, we're back. Ito pa rin po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Good morning, Gab Ferreras ng ating Sports Corner PH. Ganon din kay Quincy Kahilig, okay, ang ating taga-Pau. Ganon din po si Robert Herber, si Coach Robert Herber ng 7-Eleven Road Bike Philippines, yung kanilang coach. Diba? Handling the 7-Eleven Road Bike Philippines, yan po yung ating continental team ni na Sir Bong Suwal at ni, syempre, Director Rick Rodriguez. Good morning, Coach Robert! At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, dito pa rin po sa ating programa. Okay, mamaya, palarong pambansa update, subaybayin niyo po yan dito lamang sa ating headline sports slot. NCR na natiling nasa unang pwestuhan ng palarong pambansa dito sa mga regular sport. Okay, ang NCR National Capital Region. So, abangan kung until Sunday ay wala nang aabot pa dun sa taas ng standings para sa NCR. Samantala, Quezon City, kahapon nga na i-anunsyo na ng Department of Education, USEC Malcom, na sila magiging host ng 2027 Palarong Pambansa. Samantala, sa pag-uumpisa at pagdaraos ng kanunahang Philippine National Speed Cubing Championship sa Tagaytay City, etong si Brenton Angelo Lowong ang tinanghal na inaugural champion. Samantalang ito namang batang nakikita nyo na ito na si Crimson Aradaza ang gumawa ng bagong world record dyan sa 3x3x3 speed cubing. Sa billiards, kanina nga, naibalita namin sa inyo ang pagpasok sa round of 64 o last 64 ni na Bernie Regalario, ganun din ni Ronel Nalaunan at ang limang iba pa. Sila na lang ang natitira ang kampanya para sa Pilipinas dito po sa World Nine Ball Tour UK Pool Championship. Samantala, puntahan muna natin ang tennis at ito yung French Open. Okay, so napakalaki. Bumulaga kagabi, trending talaga itong maagang pamamaalam ni Yannick Sinner. Si Yannick Sinner ng Italy ang world number one. Okay, siya din yung top seed in this competition. Lahat umaasa na siya na yung mananalo for this French Open minus yung kanyang rival na si Carlos Alcaraz because Alcaraz is injured. And then Novak Djokovic, the one trying to win his 25th Grand Slam, is, you know, not in that good form. So siya talaga yung paborito. Pero kagabi po, siya ay natalo. Itong si Yannick Sinner ay natalo dito sa kanyang kalaban taga Argentina, Juan Manuel Cerundolo, matapos na biglang nag-cramps, tapos biglang feeling sick kagabi. Okay, ang score kagabi ay 6-2, 6-2 and 5-love na. Isang game na lang ang kailangan niyang panalo sa third set, subalit biglang humingi ng timeout. Biglang, ayun, he bent on the court. Medyo nakayuko siyang ganon. Pumunta sa kanyang bench, ika nga sa player's seat, tapos tumawag ng timeout, medical timeout. Nung bumalik, wala na yung game niya. Biglang nabago na. yung game niya and eventually natalo siya doon sa set na yon. Nakita natin na lumaban pa siya. Okay, nag 5-7 eh. Imagine 5-0, 5 love. Ano na lang kailangan mo? 5 love, so kailangan mo ay syempre 15, 30, 40 and game point. 4 good returns, 'di ba? Yun na lang ang kailangan niya to win and to advance to the third round, di ba? Whatever is was happening to him, kung na-deliver niya yung four shots na yon, ika nga, edi makakapagpahinga siya and will have enough time for the fourth round. Pero hindi yun ang nangyari. So with that, talo siya sa third set at 5-7. Then talo na rin siya nung fourth set at 1-6, di ba? And talo lalo nung fifth set at 1-6. So ano ba talaga nangyari? Ang sabi niya, bigla na lang siyang nakaramdam ng hilo kasi super init din. Kung dito sa Pilipinas, nagpo 43 degrees, I don't know the exact temperature in France, pero sobrang init din. Marami talaga nagkakaroon ng problema with the humidity and the extreme heat na kanilang naladanasan dyan sa France. So, ang sabi niya, he felt dizzy, tapos, you know, very low yung kanyang energy. Tapos, sabi nga niya dun sa isang interview, talaga nangyayari yun. Hindi naman siya robot. So, nag-try pa siya na makarecover, pero wala talaga eh. Nung fourth set daw, talagang easy lang siya yung laro niya for the anticipation na he'll gonna be okay come the fifth set para ma-recover niya pa, pero wala na talaga. He could not hold, sabi niya. So, even that morning daw, he was not feeling very well according to Sinner. And he tried to keep the points very short. Also, in the beginning, he was hitting very clean, very good, and then just kind of sabi niya, and we quote, I just kind hit the wall. I just kind of hit the wall. Hitting the wall. And that's it. Walang malinaw talaga na, kumbaga, na rason kung bakit nagkaganon. But I think this is not the first time for Sinner to suffer, you know, yung parang ganitong klaseng physical tiredness ba? Or, you know, parang ang right word, he was hampered, di ba? Kailangan mabigyan to ng solusyon ng kanyang team, ano. For no reason at all, ano naging dahilan? May masama ba siyang nakain the night before? May mali ba sa kanyang sistema, di ba? Kasi it's truly, ano, you know, sad na isang world number one, tapos all of a sudden, ang description nga ng iba, it was weird. Napaka-weird. And even the description of Cirundulo, itong Argentina's world number 56. Imagine world number 56 ang tumalo sa world number 1. Sabi niya, weird nung nakita niya na nagka-cramps na, tapos nag-medical timeout na, and so on and so forth. So, sabi niya, talagang akala niya talo na siya. So, ang ginawa na lang ni Cirundulo, just stayed on the game. Tapos nung nakita niya na may problema, mas lalo pa siya nag-stay on the game kasi sabi niya baka makarecover pa ito anytime. So, that's it. Hindi rin siya makapaniwala with this big upset. Okay? And so real, sabi nitong si Cirundulo. So, with that, si Cirundulo po ang umabante doon sa next round. Okay? At ang kanyang sunod na makakalaban ay ang isang Spaniard, si Martin Landaluce. Okay? For a fourth round spot. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, medyo naging bukas ulit. I mean, the competition at the French Open men's singles is a bit open, di ba? Hindi naman very wide open. Pero definitely, it's an open competition para sa men's singles with the elimination, okay, of Jannik Sinner, di ba? So, sino na ang aasahan? Sabi nila, it's gonna be dapat ito na yung time ni Alexander Zverev, di ba? Dahil matagal na siyang kumakatok sa pintuan ng Grand Slam, pero hindi pa niya makuha-kuha yung titulo dyan. And who knows then, let's see, si Novak Djokovic, though napakalaki ng pagsubok para kay Novak Djokovic. Kasi second seed si Zverev, third seed si Djokovic, pero si Joao Fonseca, ang kanyang kalaban, kailan ba, mamaya or tomorrow. So yan yung mga natitira pa, si Mensik, si Alex de Minaur, si Rob Leb, si Rude, si Paul, sino pa? Kachanov. O yan. si Hodar, yung batang-batang si Hodar, di ba? So yan pa yung mga malalaki din na pangalan o malalaki din yung sabihin natin performance na pinapakita sa kasalukuyan, even itong si Kwame, di ba, yung Canadian na yung nagpatalsik, di ba, doon sa ilan din sa mga paborito dito. Pero ito, 17 years old na Frenchman na si Moss Kwame. Okay, andyan pa rin. Okay, so yun po yung pinakamalaking resulta kagabi as far as the French Open is concerned. Tingnan lang natin, silipin na rin natin para sa women's. Okay, so sa women's, si Sabalenka, syempre winner, gaya ng inaasahan. Pumasok na rin siya doon sa next round. Si Goff din. Tingnan lang natin yung mga panalo. Okay, si Goff, ang kanyang panalo ay 6-3, 6-2 over Mayar Sharif of Egypt. And then, siya yung defending champion dito. So, sino pang winner kagabi? Etong makulay, ang kanyang attire na si Naomi Osaka, former Grand Slam champion, number 16 seed. Okay, nanalo din siya kagabi over Donna Vekic, okay, at 7-6 and 6-4. Sunod niya mga kalaban si Iva Jovic, okay, yung number 17. Nanalo naman laban kay Emma Navarro. Ganda naman ang panalo niya, no? Over Emma Navarro, itong si Jovic, okay? Turn the tables on Navarro, okay, at 6-4, 4-6 and 6-1. So yan, yung mga wala nang upset kagabi, ano? Unlike the other night na kung saan ay yung si Rybakina ang natalo. Okay, kagabi si Aryna Sabalenka over Elsa Chakmot, okay, at 7-5 and 6-2, 1 hour and 35 minutes. Okay, so it's 9:19. Yan po ang latest mula sa French Open, the second Grand Slam for the year in tennis.
9: Interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
10: Okay, bakit ganyan yung intro ko? Kasi magpapasok ulit kami ng isang interview. Idediretso natin si POC President Bumble Tolentino. As regards naman the Asian Games and other games no kung saan ay lalahok po yung mga Pilipinong atleta natin. Kaya sa isa pang huddle ng ating mga kasamahan sa media, including Rhea Arevalo, so papakinggan po natin si POC President Bumble Tolentino.
9: We know you want more. Join us on Huddle Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Nakadalawang gold nung last week, Uzbekistan qualify. Kasi gold lang ang magkakwalify. So si Gina at si Jen Plot lang. What else? Ingatay pa tayo eh. So far, ready na. 420 plus.
12: In terms of support natin po, kailan po bang ano natin, may mga plano po ba tayo sa BOC dun sa mag-send-off sa kanila at yung mga
11: iba pa namin pinag-usapan. We're still waiting, pati yung kusin, ilan ang paparada, hindi pa nag-decide ang Japan eh. Kung ilan ang iaalaw kasi maliit lang, masikip. So, security-wise, darating yung manood yung Emperor, so baka limited lang ang mag-parade, yung 100 or what. So, yun ang tatapusin natin kasi baka mag-hold tayo sa parade, uniform and everything. What else? Ang hirap nga ng hotels eh, sa mga bisita. Sa athletes and officials, okay na. Pero sa mga bisita, medyo naka-block na lahat yung hotel kasi hindi ganun kalaki yung nag-oya.
12: In this year's Asian Games po, nakita natin parang mas marami po yung mga old na mga atleta na makapag-into this year po sa Asian Games. Ano pong in-expect ng POC para sa mga
11: maraming surprises siya. Jiu-Jitsu, yung sinabi ko kanina, MMA, diba? Yung mga pinagkukuha na natin, swimming, aquatics, never know, athletics, what else?
12: Independent champion.
11: Weightlifting, yung mga bago sa weightlifting, diba? Boxing.
12: Independent champion, basketball.
11: Yeah, let's no comment muna, pero siyempre we will try our best. Diba? We will try our best.
12: Gymnastics, sir.
11: Yes, Lulu gymnastics. Brothers. Yeah, gymnastics pala. Lulu Brothers. We're expecting them. So, iba tong Asian Games na to. Medyo maganda ang result. And the next will be 5 years. 31. Kasi na-just. Qatar.
13: Mayor, how about po yung sa YOG? Ilan na yun? Tatlo na yun. Yung mga qualifiers.
11: Anim na yun.
13: Anim
11: na yun. Cycling,
14: dalawang
11: athletics, skateboard, ano ba yung sa triathlon?

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Okay, CPO si President Pumble Tolentino on Asian Games and Youth Olympic Games. Tama ba yung dinig ko? 420? Hundreds talaga for the Asian Games. Ano? Considering na this time around, meron pa tayong qualifying, di ba? Ilan sa mga sports ang nagkaroon na ng kanilang qualifying. Katulad nga yung minimension niya na mixed martial arts, yung mga medalist lang doon ang nag-qualify. Ano? Tapos yung iba, ang sabi ng rowing, through the Southeast Asian Games result nila. So, I think binigyan sila ng freedom to choose who to send to the Asian Games. But 420, dami ha. Surely, ganito kasi. Basketball, ilan na yung sa basketball? Definitely, more than 12 yan. So, yung volleyball din. Ang alam ko, pasok ang volleyball para sa Asian Games eh. Mukhang magpapadala tayo sa volleyball. And then, ano pang ibang mga teams? Softball, definitely, we made it through the Asian Championship, yung softball ni Ana Santiago. So, marami-rami ding team sports. Tapos, yung mga individual sports natin, mukhang tumataas naman eh. Sabi ko nga, through the years, ang gaganda ng mga resulta natin. So, kung mga may ranking ka, may ranggo ka, lalo na world ranking, di lang continental ranking ang kailangan mo, eh, you can make it to the Asian Games. Ano, kahit pataas ng pataas ang level at ganun din, mahigpit na rin ang Asian Games na hindi basta-basta ka makapagpadala dyan kung hindi talaga merong sapat na credentials and yung ang ranking mo ay talaga namang pang Asian Games. Kasi nga, when you talk about Asian Games, this also, world caliber na mga atleta ang dito. Most of the world champions, diba, or world rank athletes are in Asia. Kaya naman, ganun na rin ang Asian Games through the Olympic Council of Asia na talagang itaas talaga yung level at hindi basta-basta na ang isang bansa ay magpadala na lang ng atleta na wala namang kalibre. So let's wait and see kung sino pa ang magko-qualify. Okay, so it's 9:25, time out tayo, tapos sa pagbalik natin, pupuntahan na natin ang larangan naman niya ng sandali, naku baka makapos tayo. Ano? Mamaya tayo pupunta sa esports. Siguro mag-update muna tayo team sa NBA, di ba? Tapos pagkatapos ng report ni Jess from Palarong Pambansa, we will go to Mika Go and yung pong mga huddles mula sa MPL Season 17 semi-final round. Babalik po kami.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Basta usapang pala.

0: kalakasan. Walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: Okay, so balik na tayo si Team Tapales andito na for our NBA updates. Today is game number 6, no?
2: Game number 6 na, Ms. Judith. Yes. Yes, it's held sa Frostbank Center.
1: Being held, no?
2: Yes, it's being held sa Frostbank Center sa San Antonio sa Texas, kung saan kasalukuyan pong labang ang San Antonio Spurs 55-43 kontra sa OKC Thunder. Dito nga sa game 6 na kanilang laban. Ito, Ms. Judith, well needed to ng San Antonio dahil nga kapag talo sila dito,
1: Tapos na sila.
2: Oo. Yes. Tapos na kanilang season, kaya talagang kailangan nilang
1: matapos. San Antonio, kailangan manalo para magtabla at magkaroon pa tayo ng game number 7.
2: Oo, sa Paycom Center naman sa Oklahoma City sa sa OKC. Ayan, kung saan itong Spurs ay siyempre pinangunahan siya ni Victor Wembanyama ngayon with 17 big points. Dito, 5 rebounds. Ayan, talagang
1: ano napang score?
2: Ang score ay 55-46. 2 minutes remaining sa first half dito, Ms. Judith. At previous game nga, medyo malamlam yung performances nitong San Antonio. But today, they started strong. Dito nga, o kontra sa OKC. Habang itong OKC naman, nangangapapa sila dito sa kanilang laban dito. So ito yung mga scores natin for today, syempre. Victor Wembanyama, 17 points. Ang sumasegundo sa kanya, kababayan, Dylan Harper with 12 points and then Devin Vassell with 9 points, Stephon Castle with 7 points and ang kanilang point guard, De'Aaron Fox, still scoreless in this game. Samantala sa OKC naman, ang nanguna for the OKC, wala pa silang double-digit score dito. Mm-hmm. From the bench, ang nanguna sa kanila, si Cason Wallace with 8 points, Alex Caruso, 7 points and then tig 6 points sila, Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein at si Chet Holmgren, habang si Lu Dort may 5 points dito. Tinitingnan pa natin.
1: Yes. And then, okay, so after today's game number 6, if and when San Antonio wins, kailangan ang game number 7?
2: Game number 7 will be sa May 31, Sunday. 8 a.m.
1: Oo. Ano yan? Manila time or it's gonna
2: Manila
1: be
2: time.
1: Monday?
2: Be
1: okay,
2: time.
1: So yeah, Manila time. So at least by Monday, alam na natin kung sino ang makakalaban, diba,
2: ni
1: New York Knicks sa finals. At kailan mag-start ang finals ng
2: the
1: NBA?
2: The finals will start on June 4. Agad-agad na yan, Philippine time, June 4 na agad-agad yun. Ha? Kaya
1: okay,
2: mabilisan lang to. June 4 yung game 1 and then game 2 will be June 6. And
1: okay,
2: June 9,
1: kaya abangan po, okay, mamaya sa ating Sports News Roundup, abangan nyo rin ang ating mga post dito lamang sa Sports Radio. DCSR Sports Radio ang aming Facebook page. Kaya malalaman nyo po and syempre sa iba pang mga updates, parati lang tumutok sa amin, mapa sa regular program namin o kaya naman sa aming mga social media accounts. Thank you so much, team.
2: Mm-hmm.
1: So, please do stand by for Jess Lied for more of the Palarong Pambansa. At yan nga po ay sa Agusan del Sur. More updates ang aming ibibigay sa inyo dito lamang sa Sports Radio.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education, Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
1: It's 9:32 in the morning at ito na po ang ating Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. More updates from Jess Laid. Good morning!
3: Yes, good morning, Ms. Judith, and good morning to our viewers and listeners sa Headline Sports. Nandito po tayong muli sa Aquatic Center ng ating sports complex dito sa Agusan del Sur. Dahil ngayon po, ang huling araw ng swimming competitions, kumbaga, this will determine kung sino yung tatanghali, at least as one of the most medaled athletes, automatic. Dahil pito ang pinakamarami na pwedeng makuha ang ginto. Yung isa sa mga contenders natin, natapos na yung competitions niya kahapon, si Riley Alindogay. She has 6 golds and 1 silver, at yung kanyang huling event was heartbreaking for her dun sa ating pakikipag-usap sa kanyang mother yesterday, after the race, hindi muna kami muna magpa-interview talaga ng bata. Dahil ang target pala ng kanilang team is to break the record. Ito po kasing competition nila yesterday, yung last event, was the 4x100 meter medley relay. So, last year na ni Riley and some of other members ng kanilang 4x100 team sa elementary level ng palarong pambansa. They wanted to make it historic and they wanted to make it special by getting the record. Kung baka mainis ko yung pangalan nila doon. But, they tinapos nila na 2 seconds. Kaya, 6 golds pag silver. Still nothing to be ashamed of para doon sa pambato ng Bicol region. Going into the final 50 meters, actually 25 meters na lang, itong ongoing na race, bakit po nagsisigawan? Ang isa sa mga nangunguna actually, itong si Anton Paulo Delia, one of our multi-medalists dito sa Palarong Pambansa Swimming Competitions. And in the official record, it's 8 minutes 38.71 seconds. Ang event niya po is over 800 meter freestyle secondary boys. And in our count, ito, yung kanyang isa sa mga gintong medalya ngayong araw. First event, another gold para dito kay Anton Paulo Delia ng Region 1. And nauna na, nakakuha siya ng records in secondary boys 200 meter individual and 1,500 meter freestyle. So out of 3 goals niya, meron siyang isang record. And yung kanyang time might have been a new record for palaro. Dahil ang meet record for 800 meter freestyle secondary is 8 minutes 49.97. But the time for Anton Delia is 8 minutes 38.71. So, we will wait yung official announcement as they continue yung next rounds na. Dito naman sa susunod na game, Brianna Alia Erno na karakteron ang magkukompete sa pagsama multi-gold medalist. But definitely, something to look forward ay yung fourth race natin today. Dahil maglalaro doon si Patricia May Santor. Siya po yung may 6 na gintong medalya na din. And may chance na makakuha ng 7 gold medals. Sa kanilang seeding time, ay siya ang may best seeding time for the 100 meter butterfly secondary. Last event niya, and the chance to completely sweep 7 golds. Parang naririnig lang natin yung sweep ng gold medals sa gymnastics, sa athletics. Sa swimming, parang napakabihira na kukompleto. But this time, may malaking chance up si Patricia May Santor dahil wala na siyang medley races for today. Pero again, we have a total of 14 or 16 races para sa last day of action. Itong swimming, NCR ang may pinakamaraming nakuha with 20 golds. And we have to look kung bukod dito sa swimming, may iba pa pang pinag-uuran, the athletics, at iba pang pang-repedal sports na yung National Capital Region. Kaya malaki yung kanilang nagiging lead sa partial and official medal tally ngayon sa Palarang Pambansa sa 2026.
1: Okay, so hihintayin natin mamaya. I'm sure merong follow-up report si Jess as yung iba pa natin ng mga swimmers, 'di ba? Ay as they plunge into action of this different events dito pa rin sa Palarong Pambansa swimming competition. Yes, Jess.
3: Yes, and again, yung fourth race tututukan natin dahil maghaharap doon dalawang record holders natin, Rihanna Chantal Coleman and Patricia May Santor. So on the same level sila. At titingnan natin kung makukuha ni Rihanna at mapipigilan niya yung 7 medal sweep for Patricia May Santor. Yan po muna itong ating mga ulat mula dito sa Aquatic Center ng sa 26 sa tulong ng Philippine Sports Commission and the Department of Education and Presidential Broadcast Service just sa Sports Region ng Bonito.
0: Palarong Pambansa 2026.
1: Okay, so there you have it, Jess Lied. Maya-maya lang, we will be having Mika Go para naman sa ating live updates mula po dun sa MPL Season 17. Hayaan natin na si eSports Explorer host ang magkwento sa atin ng mga ganap kagabi. Tapos ibigay din namin sa inyo ang kanyang mga huddle, di ba? Sa pagpapatuloy nga po nitong action. Mamayang gabi, meron pa yan eh. Kaya sige, short break tayo, partner Suzanne and Ren. And then punta tayo kay Mika Go for eSports.
4: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Thank you for being a big part of my bowling career. May you continue to support Philippine sports. More power and mabuhay.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: Okay, so it's 9:40. Balik po ang ating Headline Sports with Mika Go, ang ating eSports Explorer host. Yes, Mika, how are you? Good morning.
7: Yes, Miss Judith, good morning. And sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon dito sa Headline Sports, dito lamang sa Sports Radio 918. At kahapon nga is wrap up na rin ang day 2 ng playoffs of MPL Philippines Season 17 na ginaganap dyan nga sa San
1: Parang
7: Juan Arena.
1: Parang saya naman, di ba?
7: Oh, masaya, grabe yung atmosphere kahapon.
1: Yung umentrada yung dalawa maglalaro sa semis, di ba parang may pa ano pa eh?
7: May pa red carpet entrance, yes, sila. Yes. And mga ano talaga yung mga audience and yung audience impact talaga iba yung pagdating
1: engaged
7: sa arena.
1: Engaged sila.
7: Oh, engaged na engaged siya ka sobrang daming talagang mga pasabog sila like mga entrances from the red carpet tapos sa meron din sila yung sa ayan, kung makikita ka natin dyan, sobrang daming ang tao. Sa San Juan Arena, sa Phil Oil Center, sa San Juan City. Dyan ginanap ang playoffs nga. At syempre, gaganapin pa rin mamaya yan kasi patuloy pa rin yung labanan nga dito pagdating sa playoffs ng MPL Philippines Season 17. At syempre, besides nga no, sa mga nangyaring pasabog na entrance, may mga opening performances din by Sacred Red. Yun. At syempre, meron din sila yung mga pa-drums talaga nila dun sa bawat teams kasi talagang gusto nilang i-hype up yung mga teams natin, no? Na maglalaban dyan for the upper bracket semis. At yun nga, sa mga nangyari nga, no? Kasi dahil mainit nga yung labanan, puro sweep yung nangyari sa araw na yun. Kasi yung nakapasok na nga dito sa upper bracket finals ay walang iba kundi ang Onyx Philippines at ang Team Liquid PH. So sila na yung two teams na abante dito for the upper bracket finals. And sa umpisa nga nung match nila, no, yung Onyx Philippines at yung Team Falco sinaglaban sa upper bracket semis. At ito talaga yung nagulat talaga lahat yung mga tao kasi expect nga the unexpected ang nangyari dito dahil ang akalaan nila na Team Falcons yung abante sa upper bracket finals but bumaliktad nga dahil Onyx na talaga yung umabante dito para makalaban yung Team Liquid PH. So na 3-0 ng Onyx ang Team Falcons PH dito sa upper bracket semis. So yung final game nila talaga yung nagdala dito dito sa kanilang laban at si Prince Super Prince Ramirez yung nagdala nung laro nila with a 3-0-15 KDA or kill death assist gamit ang kanyang Lilia para ma-power yung Onyx sa 19-10 victory. So ito talaga yung sila yung unang upper bracket finalist dito sa MPL Philippines Season 17. At pagdating naman sa second match, no, yung ating reigning champions na Team Liquid PH ay na-sweep naman ang Smart Omega 3-0 din with Alston Sanji Pabico yung kanyang 7-0-8 performance kay Eve para ma-lead din yung Team Liquid sa dominant 18-3 victory. Kaya silang dalawang teams sa yung Team Liquid at Onyx ang mag-face off mamaya dito sa match up nila sa grand or sa upper bracket finals.
1: Upper bracket final pa lang yan. Hindi pa yan yung pinaka grand finals?
7: Yes, Miss Judith. Upper bracket finals pa lang. Yung grand finals ang mangyayari pa sa Sunday. So malalaman natin mamaya sa two teams na to, sino ang aabante for grand finals.
1: Then the losers will face the winner of the lower bracket.
7: Ganun ba? But the loser will face the lower bracket semis pa lang kasi ngayon. The next day ay lower bracket finals. Kung sino man nanalo sa semis ng lower bracket ay abante sa lower bracket finals. At doon pa lang malalaman bukas kasi yung labanan ng lower bracket finals if sino ang aabante sa grand finals.
1: Ah, okay. So wala na talagang pag-asa yung matatalo sa upper bracket finals and lower bracket finals.
7: Sa upper bracket finals, yung matatalo is babagsak muna sa lower bracket finals. So kapag naglaban kasi sila sa lower bracket, basically elimination round na yun.
1: Okay. So tama kasi yun yung upper. Talaga may chance pa ang loser ng upper, di ba?
7: Yes,
1: kasi haharapin pa niya yung nasa lower bracket, ano? Pwede ulit magkaroon sila ng rematch
7: with yes.
1: The upper, finalist na isa, di ba?
7: Yes, it's possible nga po yung mangyari.
1: Yes. So again, best of how many games?
7: For this upper bracket finals is best of 5 matches and mamaya namang lower bracket which is yung magfi-face off ay ang Team Falcons PH at ang Smart Omega which is also a best of 5 series din.
1: Mm-hmm. Okay, sino yung ating mga top players who led the team to the upper grand finals or to the upper finals ang aming ihatid sa kanila? Yes.
7: So yung top players nga natin today, no, or yung yesterday na nangyari ay walang iba kundi si King King Kong Perez. Siya yung isa sa mga players talaga na nag-power sa Onyx kasi nung early ano pa lang nila mga early games is siya talaga yung nag-start ng momentum dito. And sa kabilang panig naman sa Team Liquid PH ay nandiyan si Sanford Binuya, isa sa mga top players din ng Team Liquid PH at siya din yung pinaka nag-help din sa Team Liquid.
1: Pareho silang nag-lead sa kanilang mga teams, di ba?
7: Sila yung
1: parang
7: both.
1: Parang madalas na natin silang ma-interview. Kahit dun sa PSA forum, regular na nag-guest sila, yung mga
7: yan,
1: di ba?
7: Sila talaga kasi yung pinaka, lalo na kilalang kilala silang mga players dito pagdating sa MPL Philippines.
1: Okay. So, ibabahagi natin ang huddle ni Mika Go dito po sa kanino ulit, kina Perez?
7: Kina King King Kong Perez at Sanford Binuya.
0: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
8: Hi King Kong. So yun nga, congrats for winning this first match naman sa playoffs versus itong team Falcons PH. Ano ang feeling mo ngayon na kayo na yung mag-advance sa upper bracket finals?
9: Yung pinili ko ngayon, jobs na ba siya?
10: Pagkakamali namin last series.
9: Nakakatawa para sa akin kasi inside joke siya sa bootcamp yung mga jobs na ba niya. Pero actually, totoo din na jobs na ba. Kasi lahat naman ng teams dito, nagko-compete para sa ano para sa first place which is yung champion kasi
10: kahit natalo yung pakita
9: para sa akin ano,
10: laban sa that race sinay pa rin
9: namin kasi walang ibang panalo kundi yung
10: parang may wala talaga kami dun
9: kaya,
10: sa mga resultant.
9: Ano lang?
10: Nag-go pa rin kami sa pag-iwi.
9: Yung usual lang na ano, masaya kasi panalo. Pag-uwi namin, back to normal and mga routine na dapat namin gawin. Tapos gagawin namin.
8: Paano ko mali-describe itong 3-0 win niyo? In one word.
9: Describe. One word?
10: Early. yung nakapatay yung nakapatay ako ng dalawa.
9: Can I take my time?
10: Kasi parang
9: mamimili ako ng
10: kakait sa magtago and then si King Kong tatanggi lang yun. Just sasabihin ako magpapartner siya.
9: Siguro ko yung expect lang.
10: Sige, ano na lang. May potential yung
9: smooth, game smooth. Namin
8: smooth. Na so, yun nga, napakaganda sa kung nangyari.
10: Ano?
8: So,
10: sabi ko kanina sa
8: interview one, two, three,
10: pero
8: nga, no?
10: Pero ngayon 3 lang.
8: Sa tingin mo, gano'ng importante naman yung chemistry nga ng team dito sa inyong
10: laban?
9: Saan po?
8: Sa laban.
9: Ah, yung po, para sa akin, yung po yung pinakamahalaga. Kasi si ML maybe ano siya, team game talaga siya. It doesn't work na ano lang, as 4 lang kayo, as 3, as 2, as 1. Yung ano, yung team na may pinakamagandang chemistry pa rin lagi yung nagwawag ito.
8: So, ano yung, pinrepare nyo ba talaga itong Team Falcons PH? Nag-prepare ba talaga kayo sa playstyle?
9: Oo, nag-prepare kami. Pero kung paano kami mag-prepare, yung usual lang na preparation namin, which is yung mga games nila, inaalam yung mga habits. Ako, aralin ko yung katapat ko, si Kyle ganun. Ayun lang. Then, meeting kami, tapos brainstorming.
8: So, yung ano na lang, if ever na kung sakali yung Team Liquid yung mag-advance sa upper bracket finals, ano yung gusto mong mensahe sa kanila?
9: Message sa Team Liquid, good luck and babawi kami.
8: If yung Omega naman?
9: Para sa Team Omega, good luck and huwag kayo babawi sa amin.
8: So, lastly na lang yung message mo na lang sa lahat na support sa inyo sa venue dito.
9: Sa mga supporters sa Sonics, gusto kong pasalamatan kayong lahat dahil sa non-stop na supporta nyo. And ayun, laging dala-dala namin yun kasi super ginaganahan kami sa inyo. And ayun, lagi namin gagawin yung best namin para mabigyan kayo lagi ng entertaining match.
8: Thank you, Kinko.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Hi, Sanford. So, congratulations nga sa 3-0 sweep nyo dito over at Omega. So, how is the assessment sa performance ng Team Liquid?
11: Ngayon yung assessment namin, sobrang naging okay kasi yung mga ginagawa namin sa practices namin is na-pull off talaga namin sa tournament. So, happy na talaga ako na tuloy-tuloy yung improvement.
8: Ano yung para naging turning point nyo sa Game 3? Kung bakit nakuha nyo itong sweep na
11: I think yung turning point po nung Game 3 is yung sa drafting pala kalab namin na panalo na talaga kami. Kaya nilaro lang namin yung mga heroes namin yung winning condition. So, nabit namin siya sa game. So, kaya na sa drum set.
8: So, yung playstyle ba ng Omega na prepare nyo talaga or parang on a whim lang talaga?
11: Yung sa playstyle ng Omega, kasi pinag-aralan po talaga namin sila online. At the same time kami, di pa nila nakapapanood yung game namin sa playoff. So, feel ko na bigla din sila in a way. Kaya, gawa namin yung research sila.
8: So, ngayon ay advance na kayo sa upper bracket final. So, since mga kalaban nyo yung Onyx Philippines, parang ano yung feeling yung mga kalaban nyo?
11: Yung feeling, sobrang saya kasi unexpected din na Onyx yung mananalo that time. Kasi alam naman natin lahat na sobrang lakas yung Falcons this season. And nagawa nilang isweep yung Falcons. So, ayun. Sobrang nakakatawa na kasi yan. Isa yun sa mga pinakamayarap na kalaban. So, exciting talaga bukas.
8: So, nakausap din namin si King Kong na yun nga, ready na rin silang harapin kayo. How about you? Ano yung parang mensahe nyo sa kanila?
11: Sobrang ready rin namin na katapon sila. So, let's have a good fight.
8: So, ngayon naman is punta na kayong Paris then, so for EWC. Any preparations for that?
11: Umakapag-Paris po kami. Siguro, preparation. Same lang siguro na mag-practice kami and gagawin naman yung mga research namin and mag-adapt sa meta if may meta changes. Pero kukunin muna namin yung slot if kaya.
8: So, yun nga, lastly na lang is how confident are you dito sa naman sa patuloy na dito sa MPL Philippine Season 17? How confident are you tuloy-tuloy dito?
11: 100% kasi nabibigyan naman namin ng results and wala na kami kailangan ng worry. Kaya feel ko kung lalaroin lang namin yung laro namin, walang magiging problema.
8: Wala naman ito yung pressure pagdating sa
11: Wala po kasi mas Opo, wala naman po kasi alam naman namin na capable kami manalo.
8: Lastly na lang is yung message mo na lang sa lahat na sumuporta sa inyo dito ngayon sa Benji.
11: Message ko sa mga sumuporta sa amin na thank you so much guys and sana patuloy niyo kami supportahan and sana manalo tayo bukas.
8: Thank you, son.
11: Thank you.
1: Okay, so Mika, sina Sanford and
7: si King Kong. King Kong. So sila yung okay. Na-interview natin kagabi at yun nga, today's matches nga sila yung magma-match up nga ngayon. At very confident nga both teams. Iba talaga yung kanilang composure din nung in-interview namin sila kagabi dahil parang ready na sila to face off.
1: Pero ikaw, bilang matagal ka nang sinusubaybay dito sa mga teams na ito, sino mas deeper yung bench and based on the recent performances, sino kaya ang may konting angat? Konting advantage?
7: Konting advantage kasi parang since simula pa lang nung groups is talagang namamayagpag na yung Team Liquid ulit. Sila ngayon reigning champions dito nga no, sa MPL Philippines. Yung last season kasi sila din yung nag-champion. And ngayon naman, dahil napakita nila na kaya nila talagang i-dominate almost all the teams. So feeling ko parang baka Team Liquid na
1: Liquid
7: naman
1: ulit ang favorite mo. Okay. Sa bagay, whoever loses tonight, may chance pa naman,
7: yes,
1: di ba?
7: Yes, may chance.
1: Kasi may grand finals pa.
7: Yes, may...
1: And of course, World Cup, di ba? World Cup slot ang nakalaan
7: dito,
1: Mix.
7: Yes, World Cup slot for, yes, the top two na teams dito sa, na yun nga, yung maghaharap ka sa grand finals ay yung makakapasok nga sa Mid-Season Cup 2026 at the Esports World Cup na gaganapin sa Paris, France this July.
1: Wow! Magkano ang premyo dito sa MPL Season 17?
7: So, ang prize pool nga natin dito ay $150,000. Tapos, yung itong slots na to ay yung talagang pinaka-prize talaga nila for this season.
1: Talaga? So, mga magkano kaya yung pesos dun sa winner?
7: So, parang nasa around 9.2 million.
1: Million pesos? Grabe naman. Ano, no? Laki talaga basta yung sports. Anyway, Mika, abangan natin. Alam ko, magpupuyat ka na naman in the coming days kasi syempre, MPL to, lagi mo itong sinusubaybayan.
7: Yes.
1: At syempre, kayo din po magiging updated kasi social media namin, tapos itong mga reports ni Mika. At yun na nga, sa iba-iba nating program ay amin pong binabahagi yung mga exclusive interviews and press conferences. Di ba mamaya-maya, abangan tayo, siguro ipopost na lang natin yung mga presser, ano?
7: Yes, kagabi. For posting na rin po yun.
1: Yes. O sige, invite them, Mika. Today, so, tonight, and when? The grand finals.
7: Until Sunday, yes. Okay. And yun nga, is today, abangan nyo nga yung upper bracket finals. Mamaya na yan, live the live. Diyan, 3 p.m. yung start ng lahat ng programs dyan sa MPL Philippines Season 17 playoffs na gaganapin nga sa San Juan Arena, dyan sa San Juan City. At syempre sa lower bracket semis naman, yung Falcons and yung Smart Omega. So abangan nyo yan mamaya na. And for the coming days, no, bukas naman ay yung lower bracket finals kung sino nga yung malalaglag or matatalo dito sa upper bracket finals at yung mananalo dito sa lower bracket semis ay mapanood nyo rin bukas na yan. And pagdating sa Sunday, grand finals na at ito na yung pinaka-inaabangan din ng mga tao kung sino ang grand finalists natin for the MPL Philippines,
1: yes.
7: Season 17.
1: Okay. Thank you so much, Mika. Okay, so huling interview natin for today mula pa rin kay Jess Laid naman, Palarong Pambansa, dahil punong-puno tayo ng mga balita. Si Anton Dela ng Region 1 nakakuha na ng 4 gold medals at nagtala na ng 3 palaro records. This interview after his new record in the boys 800-meter freestyle. Pakinggan, panoorin natin si Jess Laid and Anton Paolo Dela sa larangan ng swimming.
12: We have again Anton Paolo Dela. Another record, another gold medal for his region. Anton, after a disqualification case, it seemed like you can do no wrong getting records in this palaro. What can you say about that?
13: One thing for sure, that's just the past, the 400 items, that's just the past. Not only for gone, because that's the super need to be better score and better steps. And I'm very happy that I finished my palaro good, and I left my name for 3 events, 5, 8, 3, and 1, and I'm so happy for that, and I feel so great.
12: You have one more event later on today. Is this a another record in the making?
14: I have no individual events no more, but I have a relay later. 4x100. Let's see if I can get a... We can get a medal.
12: Well, is it harder to get records broken when you have teammates to rely on as well?
14: Yeah, so, I guess because it's a team event. Not really, it's a team event. It's not just one, it's four. So it's really going to be a teamwork event, and not only just me, and for all of us.
12: Anton, again, congratulations and good luck to your upcoming relay event later today. Thank you.
1: Thank you so much, Anton Dela, Region 1 swimmer po natin yan, and for gold medals won already at the Palaro, at meron na siyang 3 Palaro records. Thank you so much, Jess. Thank you din sa lahat ng mga nakasama natin dito sa ating program. Sina Susane, ganun din si Ren, si Mika Go, si Ria Arevalo, and Jess Laid. Maraming salamat. Please do stand by for the 10 o'clock edition of the news, and of course, the program of Miss Adeline Dumapong.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala.
1: Here now is the news. The Agriculture Department is ramping preparations for a severe El Nino phenomenon later this year. In a statement, Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel said he has ordered the reconvening of the department's El Nino task force. He said the department has to put in place interventions that mitigate the impact of El Nino on the following: agriculture, the livelihoods of farmers, fisher folk, and others in the value chain, and its adverse effects on food supply, prices, and consumers. To counter these effects, Mr. Laurel said the DA has rolled out measures. These include cloud seeding to boost rainfall, the deployment of solar-powered irrigation systems, and adjustments to the planting calendar to align with the northeast monsoon. In overseas, countries in Western Europe grapple with sweltering hot weather. Portugal set a new hottest day in May with 40.3 degrees Celsius recorded in the central town of Mora. Ministers in France are meeting to assess the country's preparedness for heat waves. Meantime, Italian authorities have issued a red heat wave alert for the capital, Rome. The city is expected to experience 32 degrees Celsius weather. Germany, Spain, and Switzerland also face unusually hot conditions. The heat wave is forecast to continue this weekend. And in sports, world number one, Arina Sabalenka beat Elsa Jacquemot 7-5-6-2 to advance to the third round of the ongoing French Open. And so goes the 10 o'clock edition of the news. Good morning!
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
17: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong, dito lang sa Sports Radio 918.
20: Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, na-miss ko kayo. Biro mo, dito may dalawang Fridays po yata tayo hindi masyado nagkasama. At yun nga ang kikwentuhan ko kayo ngayon. So, welcome dito sa ating programa, no, na In and Out the Zone, Women in Sports. At ngayong episode na ito, I think this is my second episode na parang ako lang, no, na ako lang muna at magbibigay lang ako ng kwentuhan lang tayo. So magbibigay ako ng updates, ano ba yung mga nangyari, tapos mga pagninilay, no, dun sa mga nangyari no mga nakaraang linggo sa akin, ano. At kasi na para sa akin na sana ganun din sa inyo na minsan okay din yung mga ganitong episode kasi mas personal, mas relax at saka mas may pagkakataon tayong mag-connect, no? Beyond sports, beyond competition. At iyon nga yung, kasi ang ano naman natin, ang programa natin ay In and Out the Zone. So, alam naman natin na ang sports naman ay hindi laging tungkol sa medal, sa mga panalo, sa mga rankings, or championship. So, it is also about leadership, relationships, family, growth, resilience, and purpose. So, ayun, hindi ko mga nakaraang linggo nga, madami ang mga nangyari sa buhay ko, no? At gusto ko lang i-share sa inyo today. So, pag-uusapan natin yung experience ko sa na nangyaring para-athlete professionals leadership training, leadership program ng International Paralympic Committee sa Bonn, Germany. Tapos yung isang pagbisita ko sa madre na tumulong na magpalaki sa akin at ang nag-introduce sa akin ng para sports. At syempre mayroon tayo mga family milestones na gusto ko ding i-share sa inyo. At yung syempre yung mga kaganapan na hindi matutuloy ngayong June tungkol sa training the trainers, no. Anyways po, so samahan niyo ako sa mga susunod na minuto at bibigyan ko kayo ng live update, oh ha, 'di ba? Sa ano na to. So anyway, so yun na nga. Dito pag-usapan natin yung katatapos lang na programa na nasinalihan ko sa Bonn, Germany. Actually, ito ay isang programa na ang nag-recommend din sa akin, syempre, ay yung PhilSPADA or yung Philippine Paralympic Committee. Ito yung tinatawag na, this is the Life After Sports Program ng International Paralympic Committee na nagsimula noong November last year. So, this is like a 6 to 7 months na program. At nung isang taon, nung November, ako ay pumunta sa Germany for the opening week. Nakakatuwa lang, gusto ko lang share sa inyo na 20 kaming napili out of 80 applicants, no. Nakakatuwa naman kasi na naisama tayo dun sa unang-unang batch ng para athlete professionals o tawag namin PAP, PAP. So ano na aliw ako kasi sa totoo lang galing kami sa iba't ibang, hindi ko nga, nung nag-apply kasi ako, ang dami kasing essay. Ang daming essay na pinasagot sa amin. Tapos yun nga pala dun sa mga retired na, sa mga nag-iisip na mag-retire na bilang Paralympian. At honestly, sobrang inspiring yung buong experience. So, anyway, so, nung November nga, nagpunta nga ako doon. Tapos, 1 week doon para sa opening, na-meet ko doon yung 20 kasi kami eh. So, merong taga Canada, merong taga London, merong taga North America. So, Chile, Argentina, Colombia, tapos meron ding dito sa Southeast Asia, may isang taga Thailand na para swimmer at saka isang retired na equestrian para sa galing naman sa Singapore. So, tatlo from Southeast Asia, tapos meron from Rwanda, meron from Africa naman. So, talagang iba-iba yung iba-ibang sports, iba-ibang lahi. Nakakatuwa kasi can you imagine in a room full of athletes na at mga Paralympians lahat kasi yun nga parang dapat Paralympian at doon nakita mo na parang in that room paano ba sasabihin to? Doon sa room na yon kasi parang pare-pareho yung passion and there's really a connection between us na parang hindi pilit, hindi kasi there's parang of course there's sport, no, nandoon yung ano, pero dahil lahat kami ay nag-retire na o papunta na sa leadership, iba na yung medyo may ibang topic na kaming pinag-uusapan, yung of course yung inclusion, yung leadership, athlete empowerment. Hindi siya parang ordinary leadership seminar kasi it was really about how can athletes like us, no, continue creating impact beyond competition. At napakahalaga nito, especially for women in sports and athletes with disabilities. I'm sure, kasi kadalasan ang focus natin bilang mga atleta, bilang atleta, dapat training, competition, preparation for competitions. But eventually, dumadating yung tanong. So, ano ang pagkatapos ng competition? Ano na? Diba? Paano matatranslate kung ikaw ay nagme-medal no sa high performing na sports or competition, paano ito pwedeng ma-translate no sa pagiging leaders? Paano magagamit ang boses mo bilang isang atleta para makatulong sa iba? At yun talaga yung mga naging parang paano ba yun? Parang naging puso ng programa no. So we talked about advocacy, representation, communication, professional growth and athlete leadership. Syempre pinag-usapan din namin yung attach din namin yung skills no na kailangan ng after sports. So, katulad syempre yung nandun din yung financial literacy, nandun yung media training, nandun yung pag-network, paggawa ng grant proposals. Talagang napaka ano ba, holistic ng pagtingin nila. Dito kumbaga parang para sa akin na isa sa mga tumatak talaga na parang lessons no, kasi doon parang one week nung opening and then we came back no, tapos online sessions kami, parang mga 10 to 12 online sessions yon na kung saan merong mga guests na tag dito, magbibigay ng kanila, kumbaga magle-lecture, and then we do the workshop. So, ganun yung nangyari. So, one week in November, we met, parang yun yung opening namin, 12 weeks of online sessions. And then, ito na nga, nung nakaraang linggo, ay isang linggo ulit ako na andon sa na nagpunta doon para sa closing naman at saka yung sa graduation. Yung for me, one of the best lessons no na magagamit ko is really yung magagamit naman lahat yon, pero isa para sa akin, isang importante na tumatak sa akin is yung having difficult conversations, because culturally minsan sa atin mas mahirap makipag ano yun, it's hard to have that conversation, magtanong no ng mga difficult questions. I mean, for me personally ha, dun sa lalo na kapag ang pagtingin ko sa tao ay may authority ganyan, challenge talaga sa akin yun to, let's say, to express my opinion, lalo na kung mas iba kesa dun sa popular na opinion. That was for me very helpful. At saka syempre tumantak din sa akin yung ano no, that leadership is not always loud. Hindi kailangan palagi kang nasa spotlight in order to make an impact. Sometimes leadership means just showing up consistently, helping younger athletes, speaking up when needed. Ito yung sinabi ko nga ano, or simply surviving difficult moments while continuing to inspire others. At habang nasa Bonn ako, napaisip din ako tungkol talaga sa journey ko. Syempre, kapag malayo ka sa bahay, mas marami kang moments for reflection, di ba? At naisip ko, saan ako nagsimula talaga? Sino yung mga tumulong sa akin? Bakit ko ba pinagpapatuloy itong ginagawa ko? And that reflection really became even more meaningful dahil may isa kong special na, yun nga, kanina binisita habang nasa Europe ako. at dahil napag-usapan ko na yung tungkol sa para-athlete professional, nagpapasalamat ako sa Phil Spada for giving me this opportunity to attend. Kasi sila yung nagsabi na, Adeline, maybe try this. Tapos, syempre, nag-apply ako. Tapos talagang napakalaki ng impact sa akin ito. In a room full of Paralympians, nakita ko na may pagkakapare-pareho naman kami din ang pinagdadaanan bilang mga atleta no, na parang ako kasi dati pag sinasabi kong Paralympian ako, parang sa akin isa lang 'yun sa mga stages na dinaanan ko sa buhay ko. Pero dito sa programang ito, pwede pala namin gamitin yung lalo na yung PLY na parang nominal letters patawag doon. Kasi parang, di ba pag Olympian, O-L-Y, may Oli sila. Kami, kapag Paralympians, we have this P-L-Y, yung ply. At yung they were encouraging us strongly to put that in all our, yung bang kumbaga parang, that we should be proud Paralympians because it's not easy really getting that. So, ayan, so bilang isang atleta na limang beses na nagpunta sa Paralympians, sa tingin ko, sa Paralympic Games, ngayon, mula ngayon, mas magagamitin ko na yon yung title na Paralympian. And yun ang sabi ko sa sarili ko, I would be a proud Paralympian and I will share my light to those who need it. Ayan. So, having said all that, sa tingin ko, kailangan mag-break muna tayo para monotonous na tunog. Magbabalik po tayo.
2: Kasunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
21: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote. starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world just

kanina nabanggit ko sa inyo, no, yung to dito, ikikwentuhan ko kayo. Doon sa isa sa mga pinaka-emotional na moments ng recent trip ko sa Europe, no. Pagdating ko sa Germany, I had to take a 4-hour drive agad-agad papunta sa Belgium kasi dito doon nakatira si Sister Rose. Siya yung siya yung madre na nag-manage nung kung saan ako lumaki, nung bahay sa Bahay Mapagmahal sa Philippine Orthopedic Center. So ICM sister siya at nag-retire na siya ngayon sa Belgium and she's now 89 years old. So sabi ko talaga hindi ko siya nabisita last year, pero sabi ko this year kailangan ko siyang bisitahin. I was actually supposed to stay longer kasi sa Europe, pero dahil mamaya malalaman niyo ulit kung bakit, hindi ako pwedeng mag-extend because of some important schedule dito sa Pilipinas. Anyways, so yan, pumunta ako doon. So sabi ko, ano man ang mangyari, kailangan mabisita ko siya. Kasi syempre, alam ko naman na, hindi na siya bumabata, tapos hindi natin alam kung ano pa pwedeng mangyari. Syempre, alam naman natin, na sa buhay natin, may mga taong hindi natin kadugo, pero nagiging kapamilya dahil sa pagmamahal, guidance, at presence nila sa buhay. And that is exactly who Sister Rose is. Stricto siya nung mga bata kami. In fact, sa tingin ko sa ibang mga interviews ko na ikwento ko, no, na she used to give us punishments. At dahil nung bata ako ay sutil siguro, no, I would always get punished. So, mga punishments namin katulad ng isolation or yung tatanggalan ka ng hindi ka manonood ng TV, ganyan. So, yun yung mga punishments namin. Pero talaga, no, malaki yung parte niya sa paghubog sa kung ano, kung sino ako ngayon at kung ano ako ngayon. Kasi she was the one who introduced me to para sports, no. At the time, siya yung nagsabi na dapat marunong ako mag-swim. Tapos sa wheelchair race, siya din yon. Siya actually yung kasama ko the very very first time that I went to Japan for a competition. I was in third year ako at that time and 15 years old, so one of the youngest, no, if not the youngest competitor at that time. And ang tinakbo namin noon ay 5 kilometers. So I was part of the team. Anyway, so yun. So Auntie Mano, siya talaga yung unang nagdisiplina sa akin. At ngayon, habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na yung halaga ng mga tao na naniwala sa akin, ano, nung nagsisimula pa lang ako. At siya yun. When I was younger, I did not really fully appreciate her. Pero ngayon na sa edad ko na to, nakita ko na hindi, kasi I'm also mentoring, no, yung mga mas bata na nakatira din sa kung saan ako tumira. And hindi madali pala, no, lalo na siguro sa panahon ngayon. Kasi syempre, yung guidance, no, tapos naalala ko na ngayon, siguro she also has to make sacrifices, no, para lang marating namin yung mga or magawa namin yung mga gusto namin gawin. Kasi siya lang yung may kakayahan dati to make it happen. So, ayan. So, na-realize ko talaga. So, when I looked at her, na sobrang na-overwhelm ako dun sa yung pagbalik ng mga memories na yon. Kasi naalala ko yung grabe pala yung naging pasensya niya sa akin, yung support niya, yung pagmamahal niya sa akin, na alam mo yung paniniwala niya sa akin, na nakita niya kung ano yung kalakasan ko even before ma-realize ko yun. Tapos talagang tumulong siya sa paghubog noon. Ano. So, anyways, nung nakita ko siya, kasi she just turned 89 noong April. Tapos, our conversations were very simple, no? Pero para sa akin, very meaningful. Kasi pinag-usap

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
3: And welcome back sa last na segment ng ating programa, no? At yun nga, so after all that, meron lang isang napakahalagang update, no, sa mga dito tungkol sa plan na training the trainers ng phase 2, no, ng South Luzon ng PhilSpada sana na it originally scheduled to happen this May 3 to 5. Pero after very careful consideration, last Wednesday, napag-desisyonan, no, of course, with the permission of Mr. Barredo, the President, and Sir Goody, yung Secretary General, we have come to a decision to postpone it to a later date, no, kasi po may mga administrative requirements pa tayo na kailangan tapusin. Pero ang pinaka-rason po talaga ay because of the ongoing yung date kasi namin parang between palarong pambansa tapos pagbalik nila Brigada Eskwela, because June yung ano, so yung mga participants ay talagang napaka-busy, no, ng mga yung mga panahon na yon. So ayun, tawag dito, napag-desisyonan po na tawag dito i-postpone muna yon. At yun, I mean, coming from that leadership program that I went to, parang naisip ko na, ito talaga yung mga ano, no, realities ng leadership and program management na tawag dito na napasabak ka agad. So parang ano, kasi minsan tayo ang nakikita lang natin pagka yung mga photos, speakers, kanya participants or the outcome. Pero syempre, no, alam din naman natin ngayong mga, alam ko na ngayon, no, na at pinapaalam ko din, i-share ko lang na syempre behind every successful program ay napakaraming preparations, so documents, approvals, coordination, compliance, scheduling, communications, and logistics. So, pasensya na po dun sa mga tao na talagang nag-expect. Of course, medyo disappointing kapag ka kailangan mag-postpone, especially, no, kapag ka may mga nagsipag register na din. Pero mas sa tingin ko mas responsable kung tawag dito, mas responsable kung ipopostpone na kaysa sa ituloy pero hindi maganda yung turnout or kulang, sayang naman din yung ano, yung effort and yung funds natin. So ayun, tawag dito, I think timing and preparation is very important na kahit na mas okay na madelay ng konti kaysa magmamandali tayo pero hindi naman tayo tawag dito fully ready. Pero wag po kayong mag-alala sa mga nag-register na padadalhan pa rin ulit namin kayo ng mga bagong impormasyon kapag ka meron ng ulit na set na date. So, ganun pa rin po ang Training the Trainers na Phase 2 ay gagawin pa din sa South Luzon, North Luzon, NCR, Visayas at Mindanao po. So, antayin, hindi po ito cancellation ng Training the Trainers, ito po ay delay lang at paminsan ito po talaga ay bahagi ng proseso. Alam ko naman na maiintindihan din niyo. So, maraming salamat sa suporta at asahan namin na we will still collaborate with you in the future. Yun, di ba po? So, ayan. At yan na nga yung ating sinabi ko na kanina na ito na yung ating final segment. So, ayun lang po. So, gusto ko lang mag-iwan ng ilang reflections ano, tungkol sa leadership, sa gratitude, at continuing to grow through sports and life. No? Yung mga naisip ko lang, napagmuni-munihan ko, tama yung word na yan, napagmuni-munihan ko lang, no, dun sa napakadaming nangyari nung nakaraang dalawang linggo. Kasi sa sobrang ano niya, sa sobrang bilis ng mga pangyayari, I needed really a couple of days to breathe at saka pag-isipan, no, yung mga ano. At itong naisip ko lang, life really moves in seasons, no? There is really a season for growth, a season for learning, a season for achievement, a season for rest, and a season for giving back. And maybe part of maturity is learning to appreciate that every season instead, to appreciate every season instead of always rushing to the next one. Life has taught me discipline, but life, sports has taught me discipline, but life taught me perspective. Leadership taught me responsibility, but relationships taught me humility and gratitude. At siguro isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko is that success means very little if you forget the people and the values that shaped your journey. So sa lahat ng women in sports na nakikinig ngayon, athletes, coaches, administrators, mothers, teachers, students, advocates, remember, your journey matters. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Even the difficult moments, even the delays, even the quiet sacrifices na walang nakakakita. Because impact is not always loud, no? Sometimes, impact is simply continuing. Continuing to serve, continuing to mentor, continuing to care, continuing to inspire. At bago tayo matapos dito sa ating episode na ito, gusto ko lang magpasalamat ulit, no, sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta sa programang ito. So maraming salamat, Sports Radio. Maraming salamat sa mga family and friends ko na minsan hindi man nakakanood ng live pero they watch the replays. Thank you. Thank you very much sa team na palaging nakasuporta. Syempre, Ma'am Cecil. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na Biyernes, marami po akong naka-line up sa mga susunod na Fridays. Samahan niyo po ako dito lang sa In and Out the Zone Women in Sports. Thank you very much. Good afternoon. Good morning.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang kinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
13: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas. Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
21: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
21: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
21: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
21: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
22: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
23: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
24: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
22: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
23: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Pino, ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat.
1: Headlines.
8: Higit 56 na bilyong pisong pamumuhunan sa electronics na kuha ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino na selyuhan din sa state visit ng Pangulo sa Japan.
1: Headlines.
5: Kahalagahan ng international law binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang makasaysayang talumpati sa Japanese Parliament.
1: Headlines.
8: Pilipinas at Japan magtatatag ng strategic petroleum reserve para sa supply ng langis sa ASEAN ayon sa Department of Energy. Mga motorista makakaasa naman ng big time rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
1: Headlines.
5: Pabuo ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 6.
1: Headlines.
8: Plunder at graft, formal lang inihain o naihain laban kina Senador Jinggo Estrada at iba pang personalidad kaugnay ng flood control scandal. Arrest warrant laban sa senador, inaabangan na ng National Bureau of Investigation.
1: Headlines.
5: Department of Health at Tuvalu Island Nation lumagda ng kasunduan para mapalakas ang industriya ng kalusugan.
1: Headlines.
8: At PhilHealth at Philippine Statistics Authority lalong pinalakas ang pagutulungan para sa yakap o yaman ng kalusugan program.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
5: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ni Japanese Prime Minister Takaichi Sanae technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat ng Pangulo. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
26: Sa harap ni Punong Ministro Takaichi Sanae ng Japan ay kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking suporta ng Japan sa maraming pagkakataon para sa Pilipinas. Sa opening remarks ng Pangulo bago ang kanilang summit meeting ni Prime Minister Sanae ay nagbanggit pa ng ilan ang punong ekutibo ng mga suporta na ibinigay ng Japan sa bansa, partikular lalo na sa panahong kailangan ito ng Pilipinas. Kabilang dito, sabi ni Pangulong Marcos, ang expressions of support na may kinalaman sa maritime development Asiste para tugunan ang global energy situation at ang pagtiyak na may tuloy-tuloy na fuel supply ang bansa. Ganun din ang suporta para sa pangangailangang pang-enerhiya. Hindi rin pinilampas ng Pangulo na banggitin sa harap ng Prime Minister ang ginawang tulong na ibinigay ng Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng technical experts at mabilis na natugunan ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pagpapakitaan niya ito ng maagap na pagtugon at halaga ng pagtutulungan sa panahong ang isa ay nakakailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: We also value Japan's prompt deployment of technical experts to address the fire at the Navotas Sanitary Landfill, reflecting, once again, the responsiveness and practical value of our partnership when it matters to all.
26: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Papalos sa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese company sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Chuneishi Group, Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na maisakatuparan nito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat sa pinakamalalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited, kung saan inilatag ng Pangulo o sa Pangulo ang proposed expansion project nito, kabilang ang pag-manufacture ng advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawig na operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Samantala, nakapulong rin ng Pangulo ang mga kinatawan ng Sumitomo Electric Industries Limited, kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronics manufacturing. Sa oras na maisakatuparan nito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated, kung saan inilatag naman kay Pangulong Marcos ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data centers, optical image stabilization technologies at advanced precision manufacturing.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na papalo sa 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino kasunod ng naselyuhang $3.4 billion investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa nakuhang investment pledges ng Pangulo mula sa Japanese businesses at stakeholders. Karamihan sa mga negosyong ito ay expansion ng iba't ibang Japanese businesses sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Nanti doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito wide-ranging ano businesses, no, from electronics, semiconductor to ship building.
5: Yan po ang pahayag ni PCO Secretary Dave Gomez.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Labis na ikinatuwa ng isang ekonomista ang napakalaking investment pledges na iuuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa bansang Japan kasunod ng isinagawa nitong state visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nitong nananatiling matatag ang investor confidence sa mga Hapon sa Pilipinas dahil hindi rin naman matatawaran ang dekadegada ng relasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa na eksperto na itinuturing ng Japan na best friend nito ang Pilipinas. Patunay nga rito ang napakalaking foreign direct investment ng Japan sa Pilipinas na higit sa kalahati ng kabuuang FDIs. One-third din ng kabuuang foreign portfolio investment sa Pilipinas ay mula sa bansang Japan.
2: Panahon ng pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit may, siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila. O ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, mayroon pang opening, Sir Ray, kasi mayroong Paksilika, no? Mga high-tech industries. Itong Luzon Economic Corridor.
5: Samantala, iginiit din ni Rico Fort na kasama sa mga naging batayan ng local at foreign investors na namumuhunan sa bansa ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Aniya, natugunan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reforma sa good governance noong Disyembre nitong nakaraang taon. Mahalaga rin na dapat gawing solid ang suporta ng mga politiko at gampanan nila ang kanilang trabaho sa Kongreso man o sa Senado upang mas mabilis o mabilis na maipatupad ang mga reforma ng gobyerno.
2: That's universally and generally accepted, yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance standards natin para lalong pagtingin at i-shore up at i-level up din yung bumalik ang kumpiyansa at tumaas yung tiwala ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa. Kasi di natin sila masisisi, lalo na yung ibang lahi, no? Kasi napaka-particular sila. Whenever, before they do an investment, marami silang pwedeng pagpilihan sa buong mundo, may scorecard po yan. Baka kasama yung governance.
5: Yan po ang mga pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Webes ang kahalagahan ng pagpapatupad ng international law at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific sa kanyang makasaysayang talumpati sa harap ng National Diet, ang Parlamento ng Japan. Sa kanyang apat na araw na opisyal na pagbisita, inilarawan ng Pangulo ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na may iisang layunin, panatilihing bukas, ligtas at nakatali sa batas ang mga karagatan sa rehiyon at hindi sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
12: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we mark the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
5: Samantala, bukod sa seguridad at depensa, tinalakay din ng Pangulo ang pagpapalawaks at ng pagtutulungan sa mga sumusunod na larangan. Matatag na supply chain, artificial intelligence at space technology, malinis na enerhiya at digital innovation at tulong pang ekonomiya, kung saan ang Japan ang isa sa nangungunang katuwang at pinakamalaking nagbibigay ng development assistance sa Pilipinas. Hindi rin nakalimutang kilalanin ni Pangulong Marcos Jr. ang halos 360,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa, agrikultura at serbisyo bilang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging ika-apat na leader ng Pilipinas na nakapagsalita sa National Diet, kasunod ni na dating Pangulong Quirino, Gloria Macapagal Arroyo at ng pumanaw na si Benigno Aquino III.
12: Maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we mark the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
5: Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sinariwa ni Japanese Emperor Naruhito ang pagiging malapit ng mga Pilipino at Pilipinas sa kanyang puso. Ito ang binahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa ginanap na state banquet para sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lang ito sa Oxford University, nagkaroon ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwan nito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan umano, meron sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit din ng Emperor ang pagkakataon upang magbalik tanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna. Partikular na ang 2011 Great East Japan Earthquake at ang 2024 Noto Peninsula Earthquake. Ayon kay Emperor Naruhito, sinemento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Labis namang ikinatawa ng delegasyon ng bansa ang naging mainit na pagtanggap ni Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganoong klase ng okasyon. Halos kumpleto aniya ang royal family na aniya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ehekutibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang gano'n na lang ang paggalang at pagrespeto kay Pangulong Marcos Jr. bilang isang world leader na nirerespeto di lang sa Asia kundi sa buong mundo.
10: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang gano'ng state banquet. At halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na gano'n na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
5: Si PCO Secretary Dave Gomez.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Isang testamento na matibay na ugnayan at malaking respeto ng Japan sa Pilipinas ang pag-imbita mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang state visit kung saan nakadaupang pala din ng Pangulo ang Japanese Imperial Royalties. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isa itong napakabihirang pagkakataon na isang patunay na malaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas, hindi lang sa mga usaping pang-ekonomiya kundi sa mga adhikaing itinutulak nito. Dagdag pa ni Lazaro na kinikilala rin ang bansang Japan ang napakalaking ambag ng mga Pilipinong naninirahan at nagatrabaho sa Japan.
14: They have the highest regard sa ating mga Pilipinong mga kababayan. Sa 350,000 na yan, these are really movers and shakers also here in Japan. In fact, mga teachers and farmers, kagaya nga ng nasabi ni Ambassador Albano about them, at saka yung mga sinabi din ni Pangulo during the Filipino community event. And they have done so much here in Japan in many aspects of their contribution through the past how many years, 20, 30 years here in Japan.
8: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Yan po ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Aniya, mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-product ng Pilipinas sa Japan. Dagdag pa ni Laurel, bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak mula sa Pilipinas. Natalakay din ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agri-tech na makakatulong sa sektor ng agrikultura.
15: Pag-usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about early detection of diseases, no, for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course. Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually nung March last year sa Pilipinas, sa Davao region, ng trials, no? And it looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa.
5: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Pagbuo ng El Nino Task Force, suportado ni Senador Kiko Pangilinan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Suportado ni Senador Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng isang inter-agency task force

0: funds at ang calamity fund sakaling magdeklara ng state of calamity. Binigyang diin ni Mangilinan ang kahalagahan ng sapat na supply ng bigas at agarang pagpapatupad ng mga intervention program gaya ng cash for work, repair at rehabilitation. Matatanda ang nagsilbi si Pangilinan bilang food security czar noong Administrasyong Aquino mula 2014 hanggang 2015 kasamay ng isa sa pinakamalalakas sa El Nino sa loob ng dalawang dekada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 11:24 na umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Time check, 11:26 po ng umaga ngayong Biyernes. Sa iba pa nating mga balita, pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa Pilipinas at magkatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN na pagkasunduan ng Japan at Pilipinas ayon sa Department of Energy. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa naging state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan at pulong nito kay Prime Minister Sae Takachi Ichi, nagkasundo ang Pilipinas at Japan para sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagpapatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa bansa. Gayon din ang makatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN para sa energy security at supply chain resilience sa gitna ng geopolitical situation. Sa joint statement ng Department of Energy at Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry sa ilalim ng pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program sa bansa, susuportahan ito ng Japan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kinakailangang feasibility study at pagbibigay ng capacity building sa pagbuo ng sistema ng pag-iimbak, katuwang ang iba't ibang organisasyon, trading at energy o engineering company. Habang nangako rin ng Pilipinas para sa ASEAN-wide joint stockpiling ng langis, katuwang ang iba pa mga bansa, simula sa pagbuo ng isang roadmap, pagpopondo at iba pa na planong ihayag sa ASEAN Summit at ASEC Summit. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
11: Makakaasa mga motorista ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng positibong pagtaya ng merkado sa P-stocks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa pagtaya ng mga eksperto, posibleng umabot sa higit 6 na hanggang 7 piso kada litro ang rollback sa diesel sa June 2. Posibleng umabot naman sa higit 3 hanggang 4 na piso kada litro ang rollback sa gasolina at 9 hanggang 10 piso kada litro ng kerosene. Bate ito sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Plats, Singapore na nakisilbing sukatan ng mga presyo ng produktong petrolyo sa Timog Silangang Asya.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide. Naglayag ang replika ng makasaysayang balangay sa kahabaan ng Ilog Pasig nitong Huwebes para ipakita ang makulay na kultura at kasaysayan ng isa sa pinakaunang sasakyang pandagat ng ating bansa. Ang Mala Expedition Experience na ito ay bahagi ng promosyon para sa isang simbolo ng kultura na tampok sa Association of Southeast Asian Nation o

0: ASEAN 2026 logo. Upang saksihan ito, kasamang naglayag si PCO Undersecretary Mon Ilagan. Ayon kay Yusek Mon, dapat maipahayag sa bawat Pilipino ang mayamang kasaysayan at kultura ng bansa sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa Balangay na simbolo ng pagkakakilala ng Pilipinas bilang isang kasaping bansa ng ASEAN.
1: We will feature this as part of the ASEAN kasi ang laki ang role. Malaki ang role itong Balangay. Diba ang theme natin sa ASEAN is navigating our future together. So dito nagsimula sa Balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang bumabiyahe na ito. Ayun, for commercial purposes.
0: Yan po ang pahayag ni PCO Undersecretary Mon Ilagan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Umakyat na sa 6 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa update ng Bureau of Fire Protection Region 3, na-recover ng rescuers kaninang alas 12:40 ng madaling araw ang isang hindi pa nakikilalang bangkay mula sa guho sa gitna ng isinagawang search, rescue and retrieval operations. Dahil dito, 6 na ang kumpirmadong patay, 14 ang napaulat na nawawala at 26 ang nailigtas sa trahedya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Lalo pang pinalakas ang pagtutulungan ng PhilHealth at ng Philippine Statistics Authority o PSA upang mas mabilis at mas maayos na maipaabot ang serbisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para sa bawat mamamayang Pilipino. Sa panayam ng programang Boses kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Paragas, sinabi nitong sa visa ng kanilang kasunduan sa PSA ay mas marami na ang na-collocate na tanggapan ng PSA sa mga local insurance offices ng PhilHealth. Sa tulong nito, mas mapapabilis aniya ang pagtukoy ng mga benepisyaryo at mas mapapabilis ang pagproseso ng mga benepisyo sa ilalim ng YAKAP.
4: Kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or nave-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung nababalidate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganun din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID.
0: Yan ang tinig ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pumirma ng kasunduan ang Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni Department of Health Secretary Ted Erbosa at Tuvalu Minister of Health Tuafafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kani-kanilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magutulungan ang dalawang bansa at malaki din ang ambag nito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Umabot na sa 13 kaso ng Andes hantavirus ang naitala kabilang ang 3 nasawi. Sa kabuuan, 11 kaso ang kumpirmado sa laboratorio at 2 ang tinuturing na probable cases. Ito na ang 4 na ulat hinggil sa outbreak na may kaugnayan sa cruise ship travel matapos ipaalam sa World Health Organization o WHO noong Mayo 2 ang mga kaso ng malubhang respiratory illness sa barkong MV Hondius. Mula ng huling ulat noong Mayo 13, 3 bagong kumpirmadong kaso ang naiulat mula sa Canada, Netherlands at Spain. Dahil sa mahabang incubation period na umaabot ng 6 linggo, inaasahang may mga bagong kaso pang lalabas hanggang matapos ang naturang panahon. Sa pamamagitan ng International Health Regulations, nakipag-ugnayan na ang mga national IHR focal points para suportahan ang international contact tracing at monitoring efforts. Ayon sa WHO, mababa ang panganib ng outbreak sa pandaigdigang populasyon pero patuloy nilang babantayan ang epidemiological situation at magbibigay ng update kung kinakailangan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecution Panel nag-asagawa ngayon ng team play kasama ang mga pribadong abogado bilang paghahanda sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsasagawa na ngayon ng masinsinang team play ang House Prosecution Team kasama ang mga private lawyers bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagbibigay ng individual assignment, group preparations at pagbuo ng communication setup kasama ang mga private lawyers upang mas maunawaan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Sinabi ni Ortega na tumutulong din siya sa pagpapaliwanag ng impeachment case sa mga lokal na komunidad at media upang maging malinaw sa publiko ang mga usaping kaugnay ng kaso. Aminado rin ang kongresista sa bigat ng hamon na kinaharap ng prosecution team dahil bukod sa pagharap sa depensa ng Vice Presidente, kailangan din nilang harapin ang political pressure at matinding public scrutiny. Ayon pa kay Ortega, seryoso ang prosecution panel sa kanilang paghahanda at binubuo na nila ang tamang rhythm para sa isang paglilitis na hindi lamang magaganap sa Senado kundi maging sa harap ng publiko. Bukod kina House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co, sinabi ni Ortega na tutulong din siya sa pagbibigay ng linaw sa publiko at media hinggil sa mga kaganapan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maraming nabibinbin na mahalagang panukalang batas ang hindi makausad sa Senado dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa mataas na kapulungan. Ito ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Isa sa mga sanhi ng mga pagkabalam ng pag-usad ng mga panukalang batas ay ang pagpapalit ng liderato ng Senado at ang nangyaring biglaang tangkang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Layo nitong payagan ng isang senador na makilahok at bumoto sa anumang Senate resolution kahit wala ito sa Senado sa pamamagitan lamang ng Internet of Video Conferencing. Nananatiling questionable ayon kay Senator Erwin ang pagnanais na madaliin ng majority senators ang pag-amyenda ng nasabing Senate Rule 136 sa kabila ng mas mahalagang panukalang batas na makakatulong sa mas nakararaming naghihirap na Pilipino.
6: Ang daming nakasalang na panukalang batas na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katorya-torya video conferencing, teleconferencing, voting na senador pag hindi makapasok? Is it more ika nga priority, mas priority siya? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses?
3: Sa kabilang dako, binigyan diin ni Senator Erwin Tulfo na paninindigan at ipaglalaban ng minority senators ang pagharang sa panukalang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Hindi anya hahayaang basta na lamang makapasa sa Senado ang nais ng majority na maipasa ang pagbabago sa Senate Rule 136. Ani Tulfo, handa rin ang minorya na dalhin sa korte ang nasabing usapin kung kinakailangan.
6: Pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libong tagapakinig po ninyo, na we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure baka nagmi-meeting-meeting sila na paano natin gawin ilusot ito, iakit po namin sa korte.
3: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DILG Secretary John Vic Remulla hinikayat si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na lamang. Kapakanan ng senador, kanyang tiniyak. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng pamahalaan na igagalang ito ang karapatan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant. sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang tiniyak ni DILG Secretary John Viglimundia, kasabay na rin ang panawagan sa senador na sumuko na lamang at harapin ang kanyang kaso. Sa ambush interview kay Rimulya sa pagbubukas ay kaapat na PNP Press Corps Invitational Shoot Fest sa Kapo Karingan ngayong umaga, sinabi ni Rimulya na ibibigay nila ang lahat ng respetong angkop sa senador. Hindi niya dapat pang patagalin pa ang ng senador ang pagtatago nito dahil ang mga serbisyo naman sa taong bayan ang nasasakripisyo. Kasunod niyan, sinabi ni Rimulya na puspusan ang pagtugis kay De La Rosa sa buong bansa gamit ang buong puwersa ng Philippine National Police. Pero aminado siyang hindi ito madali, lalo't una nang itinuring ng NBI si De La Rosa bilang armed and dangerous. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. But wag natin patagalin ito kasi baka hindi tumuli pa ito sa ITMS. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer in the gentleman and we will follow all due process para sa inyo.
7: Samantala, sinabi naman ni Rimulya at bukod kay Senator Robin Padilla, iniimbestigahan na rin ngayon ng Philippine National Police ang iba pang mga senador na posibleng tumulong sa pagtatago kay De La Rosa. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanila tinitignan sa ngayon ang papel ng lahat ng mga senador na nasa mayorya. Kasunod niyan, nagbabala siya sa sino mang mapatutunayang nagtatago o nagkakanlong kay De La Rosa na maharap sila sa seryosong legal na parusa. Nabatid na si Padilla ang huling nakita kasama ni De La Rosa at sa sasakyan niya rin na ginamit ni De La Rosa sa pagtakas sa Senado. Sa iba pang balita dyan at Ched, ay sinabi rin nitong si DILG Secretary John Viglimulya na malaki rin ang tsansang sumuko na lamang sa mga otoridad. Si Senador Jinggoy Estrada naman na sakaling lumabas ang arrest warrant ito sa kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Viglimulya na tinawagan na niya kahapon si Estrada at nagkausap na sa sila. Binigyan din pa niya na ang opsyon na ito ng pag-aresto o pagsuko at bahala na ang Sandigan Bayan kung saan ito idedetene. Una nang sumuko sa mga otoridad si Senador, dating Senador Bong Revilla at dinala sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas, Quezon City. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Justice, mariing susuriin ang reklamong isinampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ang detalye mula sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dadaan pa sa masinsinang evaluation, Department of Justice, ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, susundin nila ang tamang proseso sa reklamong isinumiti sa kanila at kung makitaan ng sapat na ebidensya laban kay Padilla, idadakit ito at isa sa ilalim na sa preliminary investigation. Pag-aaralan ng mga prosecutor kung may prima facie evidence o sapat na batayan para masampahan ng kaso ang mga respondents sa korte. Pero kapag nagsimula na ang preliminary investigation, ay makakasagot naman ang panig ni Padilla. Hindi naman idinetalye ng DOJ kung may iba pang respondents sa reklamo ng CIDG, pero muli nilang kinumpirma na kahapon ng hapon, bandang alas 5 ito isinumite sa DOJ. Matatandaang si Padilla ang sinasabing nagkanlong umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Formal na ang naihain sa Sandigan Bayan ang reklamong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang personalidad kaugnay ng umano'y flood control scandal. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna ang mga kaso laban sa senador. Iginiit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kumpiyansa silang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senador Estrada, dating DPWH Bonoan at iba pa.
10: It's very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
3: Sa kabilang dako, ibinasura naman ang reklamo laban kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw. Habang sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ay inalis din sa kaso matapos mapasa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice.
10: The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981.
3: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, nakaabang na ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahalagang hintayin muna ang arrest warrant mula sa korte bago ang pag-aksyon dito. Oras naman na mailabas na ito ng Sandigan Bayan ay agad nang aakto ang puwersa ng mga otoridad para ipatupad ang batas.
10: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission.
0: Yan muli ang pahayag ni NBI.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, tatlong Pilipino qualified na sa 2026 Youth Olympic Games sa Senegal. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
11: Tatlong Pilipino na ang nag-qualify para sa 4th Youth Olympic Games na gagawin sa Senegal mula October 31 hanggang November 13 ngayong taon ayon sa Philippine Olympic Committee. Ito ay sina Maritania Krog ng cycling at Pai Durden Wangkay at Naomi Cesar ng athletics. Lahat sila ay nominated ng kanikanilang National Sports Associations para irepresenta ang Pilipinas matapos makatanggap ang bansa ng siyam na universality places mula sa International Olympic Committee. Ibig sabihin, anim pang atleta ang nakatakdang maglaro sa quadrennial event ayon kay PUC President Abraham Bambol Tolentino. Magpapadala pa ang bansa ng isang babae at lalaki mula sa artistic gymnastics, isang lalaki sa windsurfing, isang babaeng wushu athlete sa taijiquan combined at isang lalaki at babae sa 100 meter butterfly at 100 meter breaststroke ng swimming. Mas malaki ang delegasyon ngayong taon ng Pilipinas dahil pito lang ang representatives nito sa huling edisyon ng Youth Olympic Games noong 2018 sa Argentina kung saan isang medal lang ang napanalunan ng bansa. Ito ang silver medal ni Christian Tio ng kiteboarding. Walang idinaos na YOG noong 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag, Pilipinas.
13: sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:51 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Climate Outlook Seminar isinagawa sa Suwal, Pangasinan para palakasin ang kahandaan sa epekto ng El Nino. Magbabalita mula DZMQ RP Dagupan. Narito si Ricky Kasipit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahandaan ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaang barangay sa bayan. Nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan. Tinalaki sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima, kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas sa pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomeno na maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mula naman sa Bicol Community Pantry ng Kasiguran Sorsogon, nakatakdang magtapos sa huling linggo matapos makatulong sa libo-libong residente. Ang balitang yan ihatid sa ating ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Nakatakdang magtapos sa huling linggo ang community pantry ng lokal na pamahalaan ng Kasiguran, Sorsogon, matapos itong tumagal ng 8 linggo o kabuuang 2 buwan na nagbigay ayuda sa libu-libong residente ng bayan. Sa 7th linggo ng programa, maagang naghanda ang lokal na pamahalaan sa pangunguni ni Mayor Bidas Amor, katuwang ang miyembro ng sangguniang bayan at mga kawani ng munisipyo upang tiyakin ang maayos at organisadong pamamahagi ng mga ayuda para sa mga mamamayan. Kapansin-pansin din ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kalahok sa paghahanda ng mga goods at iba pang ayuda para sa mga benepisyaryo, lalo na para sa mga higit na nangangailangan sa panahon ng krisis. Lubos namang ikinatuwa ng mga benepisyaryo, partikular ng mga kabilang sa sektor ng transportasyon, ang patuloy na pagpapatupad ng community pantry dahil malaking tulong umano ito sa kanilang pag-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Kasiguran Municipal Information Office, nakatakdang isagawa sa susunod na Biyerkules ang huling araw ng programa, habang patuloy na nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng empleyado at katuwang na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa nito. Sa pamamagitan ng bayanihan at pagkakaisa, muli aniyang ipinapakita ng bayan ng Kasiguran ang sama-samang pagtutulungan para malampasan ang anumang hamon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Bicol Region pa rin, beneficiaryo ng cash relief assistance payout sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Mahigit 3,000 tsuper ang nakinabang. Ang detalye ng balita hatid ni Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Magandang araw po, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. At nandito po tayo ngayon sa Robinson's Place, Naga, kung saan umarangkada na po ang cash relief assistance payout ng DSWD at ng LTFRB. Kasama po dyan ang mga operators ng Transport Network Vehicle Services at Transportation Network Company o TNCs. Sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagdating ng ating mga TNVS at TNC drivers upang kunin na ang kanilang cash relief assistance na abot sa 5,000 piso. Pagpasok pa lamang po ng ating mga TNC at TNVS driver ay kailangan po nila pumunta dito sa validation section kung saan ay pipila sila at magpapavalidate kung kasama sila sa listahan ng mga makakatanggap ng payout. At once na na-validate na ng representatives ng TNC at TNVS company ay dediretso na sila doon sa bandaroon sa may payout section kung saan ay makukuha na nila ang kanilang cash relief assistance. Kung hindi man, ay meron ding itinalaga na help desk ang LTFRB para sila ay pag-get na asistihan sa kanilang concern kung magpapadagdag sila sa listahan at syempre kung meron man ay susunod sila doon sa susunod na payout. At sa mga oras na ito ay nananatili namang maayos ang sitwasyon dito at wala naman tayong na-encounter na mga problema. Kaya nga ng mga nakausap nating driver ay naging smooth nga daw yung proseso ng pag-validate at pagtanggap ng kanilang payout. Yan lang po muna ang mga updates mula dito sa payout site dito sa Robinson's Place, Naga. Para sa iba pa mga balita, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba pang platforms ng Integrated State Media o ISM.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Visayas Regional Jackfruit Day 2026, ipinagdiwang ng Department of Agriculture Region 8. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Ipinagdiwang ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang 3rd Regional Jackfruit Day bilang pagkilala sa ambag ng langka sa kabuhayan at agrikultura sa Eastern Visayas. Tinalakay sa aktibidad ang kalagayan ng industriya ng langka, mga target para sa 2026 at ang 2027 Jackfruit Plan and Budget Proposal. Ibinahagi rin ang mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng langka at nagsagawa ng orientasyon tungkol sa sagip-saka program. Naging tampok din ang sabayang pagkain ng bagong aning sweet jackfruit bilang simbolo ng pagmamalaki ng rehiyon. Ayon sa DA-8, layunin ng pagdiriwang na palakasin ang pagtutulungan ng mga sektor upang mapanatiling masigla at kompetitibo ang industriya ng langka. Ito ay may temang From Farm to Table, Celebrating Our Sweetest Treasure. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagpapatibay ng ugnayan at koordinasyon na pag-usapan sa courtesy visit ni PRO6 Director Randolph Tuanyo sa NAPOLCOM 6. Ang detalye ng balita hatid ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nagsagawa ng courtesy visit si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa tanggapan ng National Police Commission Region 6 sa siyudad ng Iloilo. Kasama ni General Tuanyo sa pagbisita mga miyembro ng PRO6 Command Group, regional staff at iba pang senior officers. Mainit naman silang tinanggap ni NAPOLCOM 6 Regional Director Benjamin De Ausen Florentino. Sa courtesy visit, pinag-usapan ng opisyal kung paano pa mapagtibay ang ugnayan at koordinasyon ng Police Regional Office 6 at NAPOLCOM tungo sa mas mahusay, maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng kapulisan at ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa Mindanao. Daan-daang halal industry stakeholders daragsa sa Davao City para sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo sa Hunyo. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang daragsa ang daan-daang halal industry stakeholders sa Davao City sa susunod na buwan para sa isasagawang 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo o PHTTE. Sa isinagawang press conference, inihayag ni PHTTE organizer Universal Islamic Center Incorporated founding President Marilu Ampuan na layunin ng programa na mas patibayin ang halal partnerships, ipromote ang inclusive economic growth sa bansa at iba pa. Ayon kay Ampuan na pinuposisyon na nito ang bansa para maging emerging player ng global halal market. Sa pamamagitan ng Philippine Halal Trade and Tourism Expo, nais itong mapalakas ang mga micro, small and medium enterprises o MSME at maging halal tourism upang mapalawak ang oportunidad dito sa ekonomiya. Giit ni Ampuan na ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Republic Act 10817 o ang Philippine Halal Export Development and Promotion Act kung saan tulong-tulong ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mapalago ang halal industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes, May 29, 2026 dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, isang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
24: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
25: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
23: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
14: It will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
8: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
9: At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Albert Domingo mula sa Department of Health, USEC. Albert, kinilala po ng World Health Organization ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce. Ano po ang detalye nito at paano po binabalansin ng DOH yung pagtulong sa ibang bansa na nangangailangan ng mga nurse habang tinitiyak na hindi napapabayaan ang pangangailangan ng mga ospital at pasyente dito po sa ating bansa?
10: Yes, Joshua, kakabalik lang po ng ating Department of Health mula sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland noong nakaraang linggo. Ang isa sa maraming mga nagawa natin, itong sinasabing resolution on the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Ano pong ibig sabihin na nito, Joshua, sa ating mga kababayan? Matagal na po ang ating Pilipinas na nagbibigay nga ng ating mga nurses. Saludo tayo sa ating mga magagaling na nurses at hindi lang nurses, mga doktor, mga midwife, mga caregiver. Ang tanong, ano ba ang nagiging benepisyo para sa atin? At yan yung binabalanse ng ating Department of Health. Dahil sa nagkaroon tayo ng Code of Practice on International Recruitment, ang mangyayari po at sinagundahan ito, Joshua, hindi lamang ng isa, dalawa, 33 co-sponsors, mga bansa po ito, no, internationally, na kailangan kapag ang isang destination country or yung nagre-recruit ng ating mga nurse ay kukuha ng nurse mula sa atin, ay dapat tumutulong siya. Paano siya tutulong? Mga scholarship, mga tulong sa ospital ng Pilipinas, at hindi lang to para sa Pilipinas, ngunit para sa iba pang mga bansa tulad natin na pinanggagalingan ng mga nurses sa buong mundo.
9: Okay, so give and take ang peg.
10: Yes, kasi dati take and take lang yung nangyayari. So ngayon, ipinaglalaban ni Secretary Erbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa.
9: Alright. USEC, binigyan din po ng WHO ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga bansa laban naman po sa mga nakamamatay na sakit at virus. At sa panahon nga po ng mga bagong banta sa kalusugan sa buong mundo, paano po nakikipagtulungan ng Pilipinas sa WHO para pumapanatili na ligtas at handa ang ating mga kababayan?
10: Joshua, balitang-balita ngayon, no? Ongoing yung Ebola, yung Bundibugyo virus outbreak sa Democratic Republic of the Congo tsaka sa Uganda. Siguro magtataka ang ating mga kababayan, bakit dito nakakaiwas tayo dun sa pangyayari yun. Bakit hindi nakakarating sa atin yung Ebola? Dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Health Organization tsaka sa mga ibang bansa. Ito po yung sinasabi natin na International Health Regulations or yung IHR. Bago pa man po pumutok sa balita, alam na po ng Department of Health kasi mismong WHO nagsasabi sa atin may nangyayaring ganito sa Democratic Republic of the Congo o kaya may nakitang bagong virus na ganyan para alerto ang ating Bureau of Quarantine, hindi tayo nadadatnan na natutulog, sabi nga nila.
9: Okay. Well, kaugnay naman, Yusek, ng World Health Assembly, nagkaisa naman ng Pilipinas at United Arab Emirates para pupalakasin ang proteksyon sa kalusugan ng ating mga OFW. Kabilang nga po ang posibleng pagkakaroon ng mas maayos na health insurance coverage at health education. Paano po may kinabang ang mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE sa mga hakbang na ito, lalo na po sa pag-iwas at pagpapagamot ng iba't ibang mga sakit?
10: Yes, Joshua. Diyan sa bilateral meeting na yun, ibig sabihin mga bansa nang kita-kita, no? Kasama po tayo dyan na-meet namin yung minister or yung associate minister of health ng United Arab Emirates. At isa sa mga sinabi niya is, paano daw yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, umaabot ba doon yung PhilHealth nila? At nagkakaroon ba ng pagkakataon? At ang sagot ng ating kalihim ni Secretary Ted Erbosa, yan ang dapat nangyayari. Dapat kinikilala kung ano yung binabayaran ng ating mga OFW na premium dito ay nagagamit rin dun sa mga bansa na pinupuntahan nila. Opo, merong mga insurance dun sa UAE, sa iba pa, mga Kuwait, and so on and so forth. Pero karaniwan, iba pang bayad yung nangyayari. Ang naging mungkahi dito is kung ano yung binabayaran ng OFW dito sa Pilipinas ay magagamit rin pagdating dun sa UAE. At yan yung binabalangkas na ngayon.
9: Okay, magandang balita yan. Sana maisulong. Yes. Well, Yusek, sa patuloy naman po na koordinasyon naman ng DOH, WHO, DMW, DFA at ng pamahalaan ng Netherlands, kaugnay naman po nitong hantavirus cases sa MV Hondius, paano po tinitiyak ng DOH na ligtas, maayos ang kalagayan at nabibigyan po ng sapat na medikal na pag-aalaga yung 38 Pilipino na crew members habang isinasailalim po sila sa quarantine sa Netherlands?
10: Yes, Joshua. Dahil na rin sa ating pakikipagtulungan sa World Health Organization at sa ating pagdalo dun sa World Health Assembly, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pag World Health Assembly kasi, Joshua, every year nangyayari yan, simula 1948, lahat ng mga Secretary of Health at ang kasama yung mga Department of Health nakikita sa buong mundo. Andun na-meet natin, nakikita natin sa TV ngayon, yan po yung Minister of Health, yung ating babae na kasama ni Secretary Erbosa. Siya po yung Minister of Health, Secretary of Health ng Netherlands, na siyang nangangalaga ngayon sa kapakanan ng ating 38 ng mga Pilipino na sila nga yung nag-uwi dun sa Barkong Hondius. Ni isa sa mga 38 ay dinapuan, awa ng Diyos, at tumatakbo lamang hanggang middle of June thereabouts yung quarantine nila. After that, yung iba sa kanila baka tumuloy sa trabaho at meron pa rin silang kontrata, yung iba baka magpa-repatriate na. Pero dahil sa kooperasyon sa World Health Organization tsaka sa Netherlands sa iba pang bansa, naiiwasan natin na maapektuhan ang ating mga kababayan.
9: Alright, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga impormasyon at update na inyong ibinahagi sa amin. Mula yan sa Department of Health.
10: Salamat rin po, Joshua.
9: Thank you, Yusek. Samantala, paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo na susunod na linggo o sa susunod na linggo at supply ng langis sa bansa, ating aalamin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
9: Director, sa ngayon po, kumusta po ang supply ng langis sa bansa? May sapat po ba tayong krudo at produktong petrolyo habang patuloy nga po itong tension pa rin sa Middle East?
11: Well, ang ating cut-off palagi sa monitoring ay every Friday, no? So, ang recent report will be done today. Isasubmit to sa atin. Bukas natin makukuha. So, I will be reporting yung last week, no, yung last Friday. Yung atin hong gasoline as of May 22, no, ay nasa 45, almost 46 days supply tayo sa gasolina. Sa diesel, nasa 41 days supply. Kerosene nasa 139 days supply. Jet fuel nasa 66 days supply. Fuel oil nasa 47 days supply. At ang LPG po natin ay nasa 41 days supply. Ang ating pong minimum inventory requirement ang nasa regular
10: Director. Nahihirapan lang po dati sa ating pinag-uusapan ni Director Abad sa nangyari. Ulitin lang natin habang nire-establish natin yung linya. 46 days sa gasolina, 41 days sa diesel. 100, bumalik na ba sa Director? Mukhang naririnig ko na siya. Hindi pa. 139 days sa kerosene, 56 days sa jet fuel, at 47 days sa fuel oil. No? Napakahalaga nung ganyang impormasyon kasi maririnig natin na talagang tinututukan ng ating gobyerno na hindi tayo mawawalan ng langis.
12: Yes. At talk din nga po ng balitang yan, no, pinalawig yung ceasefire ng US at ng Iran.
10: Nga.
12: So inaasahan natin na magkakaroon nito somehow ng efekto sa presyo ng langis. Well, with the forecast na inilabas natin kanina dito sa PTV, at least 4 pesos ang rollback na inaasahan sa gasolina and around 7 pesos naman sa diesel. So malaking bagay yan para sa, lalo sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, na gumagamit ng produktong petrolyo.
10: Oo. Sa yung mga 4 pesos na bawas na yan, 7, lalo na yung diesel, no, 7 pesos, ang ginagamit ng ating mga super. Saludo tayo sa lahat ng mga namamasahe ngayon. No? Yan ang literal na nagpapatakbo ng ating mga sasakyan, mga bus, mga jeep na nagdadala ng ating mga kababayan sa kanilang mga opisina, sa mga palengke, at yung mga produkto na ating kinakain at ginagamit.
12: Yeah.
10: Oo. So sige. So habang baka balikan nila natin 'yo kapag naayos natin, no. Samantala, punta muna tayo. Update tayo sa water allocation at contingency plan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Tubig naman tayo sa mga dam. Ating aalamin kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. David, magandang tanghali po.
13: Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood po ng inyong programa.
10: Yes, Dr. David, simulan po natin ang mga tanong. May mga ulat na patuloy ang pagbaba ng water level sa Angat Dam at iba pang mga dam sa bansa. Ano po ang kasalukuyang assessment ninyo ng NWRB sa sitwasyon ng ating water supply ngayong nasa tag-init pa rin po tayo, sir?
13: Opo, no, sa kasalukuyan po ang sitwasyon po natin, no, sa ayon ngayong umaga po, ang level po ng tubig sa Angat Dam ay nasa 173.4 na metro po, no, or meters. Ito ay halos 6 na metro na mas mababa po, no, dun sa minimum operating level na 180 meters po. At umigit kumulang na 36 meters na mas mababa sa normal high water level na 200 meters. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ganito pong sitwasyon na mababa po, no, sa 180 meters na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, ang water supply po para sa NWSS or para matugunan po ang water supply ng Metro Manila at mga karating lugar, no, ilang lungsod po at bayan sa Bulacan, Rizal at Cavite, no. So sa ngayon po, sa para sa buwan ng Hunyo po ay inaprubahan ng NWRB ang alokasyon, no, na 50 cubic meters per second. At umaasa po tayo na itong alokasyon na ito ay sapat, no, sa ganitong panahon para po matugunan, no, yung pangailangan ng mga kababayan natin, particular po dito sa Metro Manila at karating lugar.
10: Dr. David, mag-follow-up question lang po ako, no. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, anong ibig sabihin ng 50 cubic meters per second? Malakas po ba yung buga ng tubig? Hihina siya sa karaniwan? Anong nararamdaman ng isang karaniwang gumagamit ng tubig?
13: Ang 50 cubic meters per second po ay ito po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam, oh, yung sa dam mismo po, no, hindi sa kung ano po yung dumadaloy sa ating mga poso, no. Ito po yung dami ng tubig, no. So ang isang ano po, no, ang sayo na po natin, ang isang cubic meter po halos mga 5 drum yan, no. 5 drum na ano na tubig po sa isang cubic meter. So ito po ay mga 50 cubic meters per second, halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no. At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugunan, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga karating lugar po.
10: Okay. Ibig sabihin na Dr. David, hindi mawawalan ng tubig. Yun po ibig sabihin noon.
13: Sa ngayon po, sa ganito pong sitwasyon na 50 cubic meters per second, umasa po tayo na normal ang magiging sitwasyon po, no, ng ng supply ng tubig no sa Metro Manila, lalo na po sa mga kabahayan po no. Pero sa ngayon po, dahil na rin po no sa mababang level no, medyo mababang level ng tubig mula sa minimum operating level, ay nagsasagawa na rin po ng contingency measures tayo habang mas maaga po no, kasi sa ngayon po ay nag-ulat na rin po ang pag-asa ng isang El Nino Alert Advisory. At sa ganitong sitwasyon po ay magsisimula daw po ito ng mga bandang Hunyo at Hulyo, at maaaring tumagal po itong El Nino na to hanggang Disyembre or bago unang bahagi po ng 2027, na ang nagiging isa pong dahil, nagiging resulta ng isang El Nino ay medyo mababa po yung mga pag-ulan na nararanasan mula sa normal. Kaya kailangan din po nating paghandaan ito, at kasi po yung mga pag-ulan ang siya pong nagre-recharge o nag-fill up ng mga o nagre-refill po ng mga dams natin na siya naman pinamamahagi po sa ating mga consumers para sa Metro Manila po.
9: Okay, Director, binanggit din po ang posibleng paggamit ng mga bagong water sources tulad ng Upper Wawa Dam sa Rizal. Pakipaliwanag po, ano po detalye nito?
13: Tama po yun, no? Ito po naman ay isang magandang balita, no? Sa kasalukuyang administrasyon po ay magiging operational na po, no? Itong Upper Wawa Dam, no? Bago po magtapos ang taon, no? Early next year. At malaki po ang may tutulong nito, kasi nga po kung mapasok man, no? Yung El Nino, no? Sa bago magtapos ang taon hanggang sa unang bahagi ng taon, ay may mga alternative sources, no, o karagdagang tubig na po tayong mapagkukunan sa mga panahon po na yon. Pero sa kasalukuyan po, ay habang wala pa po yon, ay meron naman pong inaproba, no, ang NWRB na gamitin po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila na pwede pong makatulong kung sakali pong magkaroon ng additional na pangangailangan na tubig, at magkaroon ng adjustment po sa allocation para sa Metro Manila water supply.
9: Okay, Director, linawin po natin para po sa ating mga manonood, yung pong pagdadagdag ng 50 cubic meter, practical po ba yon since nakakita po tayo ng mababang operating level sa ating mga dam?
13: Sa ngayon po, ang gusto ko sana, binabagyan po kasi natin prioridad, no, yung water supply, no. So, sa ngayon po ay para sa po kaalaman, ang isa rin pong umaasa dyan ng patubig galing po sa Angat Dam ay yung irrigation po, no? Sa kasalukuyan po ay dahil natapos po yung tinatawag nilang wet dry cropping season no mga May 14, ay mula po nung May 15 ay suspendido po, no, yung releases or allocation ng tubig para po sa allocation ay para po sa irrigation. Kaya nga po ito sa ngayon po mula May hanggang July ay tinuturing po natin na conservation period ito, no, bago magsimula yung wet cropping season para sa irrigasyon. Kaya sa ganitong panahon po ay mas binibigyan ho muna natin ng prioridad yung water supply, at umaasa po tayo itong mga pag-ulan na darating nitong mga June or July ay maka-recover po ng sapat, no, yung Angat Dam, para naman po matugunan natin yung karagdagang pangangailangan para po sa irrigasyon.
10: Dr. David, napahagingan nyo na po, no, yung usapin sa tag-ulan. May mga panawagan din po kasi para mas mapalakas yung water security sa pamamagitan ng rainwater harvesting, recycling, at pati na rin yung usapin ng desalination. Ano po yung posisyon ng NWRB sa mga alternatibong solusyong ito?
13: Tama po yun. Tayo naman po ay pinopromote natin, no, particular po yung rainwater harvesting. No? Ano pong ibig sabihin nito? Sa kasalukuyan, no, ito pong may mga nararanasan naman po tayo mga pag-ulan. No? Pero sa ngayon po, ay hindi ito nakakaabot, no, dun po sa mga watershed natin, particular po sa Angat Dam. Eh kung hindi po ito nakakaabot sa mga watershed po natin, pwede na rin po natin mapakinabangan ito, no? Kung pwede po nating i-harvest ito at ipunin ng maayos para naman po makatulong, no, sa karagdagang pangangailangan natin sa ating mga kabahayan po, no, at mas mababawasan po, no, yung pressure na paggamit natin ng tubig ng mga, sa mga faucet po natin na nanggagaling po sa mga dams, particular po ang Angat Dam. So yung recycling po ay isa rin pong advokasya na pinupus na rin po natin, no, yung Mas maganda po talaga yung pagbabago, no, ng ugali natin, kung paano ho natin gamitin ng tubig, no. Yung recycling or reuse, no, pag yung mga pinaghugasan po ng mga gulay, pwede po nating pandilig ng mga halaman niyan, or kung maari po, no, yung mas maging responsable po sa paggamit ng tubig, no, yung mas bawasan po, no, huwag masyadong mag-aksaya, at yung mga leakage po, no, yung mga tagas po sa ating mga kabahayan ay malaki po ang may tutulong niya, no, sa management po ng ating water supply na makakonsider po natin karagdagang na pagkukunan ng tubig bukod po sa mga dams po natin.
9: Okay. Director, nabanggit mo kanina yung abiso ng pag-asa sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ngayon, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na magtipid ng tubig, pakipaliwanag po at pakibigyan diin gaano po ba kalaki ang posibleng epekto nito sa mga pangunahing dam sa ating bansa sakaling lumala ang El Nino.
13: Ang ayon po sa pag-asa, no, ito pong El Nino na medyo nagbabadya po na posibleng makapasok ngayong taon na to, ay lumalabas po parang strong El Nino siya, no?

0: ulan ay nagiging issue po dun sa pag-recover, no? Itong sinasabi nga natin, pag tag-ulan, nagre-recover po yung mga dams po natin. Pero kung mababa sa normal po, no? Yung mga pag-ulan na mararanasan po natin, dulot na rin po ng El Nino, baka hindi po makarecover ng sapat, no? Yung mga dams po natin, nakakailanganin din naman natin sa mga susunod na buwan po natin mga pangangailangan sa water supply po. Kasama na rin po hanggang sa susunod na taon.
1: Ayan, no? So, Dr. David, mensahe nyo lang po sa publiko upang maiwasan ang panik at mapanatili ang responsabling paggamit ng tubig habang patuloy na minomonitor ang mga dam sa bansa. Go ahead, sir.
0: Opo, no? Ayon na rin po, no? Sa direktiba ng ating DNR Secretary Juan Miguel Cruna, no? May instruction po siya na i-monitor ng maigi itong development dito po sa mga dams po natin at magbigay ng regular reporting at palakasin po, no, yung mga conservation messaging natin katulad nga rin po ng rainwater harvesting facilities at yung mas responsabling paggamit po ng tubig ay isa rin po sa mga layunin at panawagan natin sa mga kababayan, ayusin ang mga tagas, bawasan ang hindi kinakailangang konsumo at i-reuse ang tubig kung maaari po. Ang kolektibong aksyon ay makakatulong po, no, upang mapatatag ang supply at mabawasan ang epekto ng El Nino po.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.
1: Samantala, balikan natin ngayon si Director Rino Abad ng Department of Energy. Mula sa tubig, sa langis naman tayo, oil supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Director Abad, welcome back. May mga ulat na posibleng magkaroon ng panibagong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ano po ang inaasahan, sir, dito pagdating sa oil prices next week? May pag-asa po ba ang rollback o mas mataas pang presyo ang dapat asahan ng mga motorista? Sir, go ahead.
3: Well, malaki na ho ang tsansa kahit 4 na trading days pa lang tayo for this week. Hinihintay ho natin yung result of Friday, but mataas na ho ang tsansa na may rollback ho tayo sa gasoline na aabot, ang estimate pa lang ho naman to, pero mukhang aabot tayo ng 4 pesos. Sa diesel, aabot tayo ng 8 pesos. And kerosene, baka umabot tayo ng 10 pesos per liter ho lahat ito.
2: Okay. Well, magandang balita po yan at malaking bagay yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mamamasada. Pero Director, may mga nagsasabi pong posibleng muling umabot sa halos 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang lugar. Gaano po katotoo ang pangambang ito at paano po ito may iwasan?
3: Well, ang range ho natin ay umaabot na lang ng pag mag-implement ho tayo nitong 8 peso sa diesel, baka umabot na ho tayo sa range ng 70 to 80, no? Kasi ang laki na ho ng bawas na to. Though hindi pa tayo makabalik sa 55 before to 65, no? But comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi po. At naramdaman natin before, more than 100. Ang diesel umabot around 140. So medyo kalahati na ho tayo dun. At mukhang pag ito dahil maganda ho ang naging resulta sa mga pronouncement na ng negotiation between US, Iran, kaya nararamdaman ho natin itong mga pagbabalik dun sa level na hindi naman ganong kalapit, pero hindi naman kapareho nung before the war, pero malapit na ho tayo dun. So unless magbago ho ang sitwasyon sa feedstock, hindi malayo ho na bumalik ulit tayo sa ganong sitwasyon as before.
1: Opo, tama po yun, Director Abad. May dagdag ko lang, no, si Secretary Sharon Garin na talagang hands-on. Na hindi ko makalimutan, nakita ko sa mga personal page niya yung pagpasok ng mga barko-barko ng mga langis para mapababa yung presyo. Ngayon po, ayon sa ulat, nationwide na, sir, yung pagpapatupad ng 10 pesos na fuel subsidy para sa public utility vehicles. Ano po yung mga detalye or updates natin tungkol dito, sir?
3: Well, ang maganda hong balita dito, tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na

0: tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating home claims, umaabot na ho ng, since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayong claims na ipamigay, in other words, around 40 million pesos sa mga PUJ and UV Express. Ito lang ho muna ngayon ang kinocover na type of vehicles at iisang product pa lang po, which is diesel. So, may tinatarget pa ho tayong mga priority routes at pag ito'y natapos na ho in the coming week, depende na ho sa pag-uusapan, baka ang nararamdaman ho natin ay baka i-expand ho yung coverage, sana matuloy yan, with other types of vehicles. Pero for the meantime, ang inoobserbahan po ngayon ng opisina ng agency ng DOTR, DOE, at saka ng Office of the Executive Secretary, ay kung ito'y tutuloy-tuloy at magiging successful. At mukha naman nagiging successful na dahil ang taas na ho ng claims when we started that almost 6 weeks ago.
1: Okay. Well, Director, para naman mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa inaangkat na langis, kumustahin po namin yung mga efforts at mga hakbang ng DOE at ng pamahalaan sa pagpapalakas ng renewable energy at alternative fuels.
0: Well, tuloy-tuloy ho yan. Yun nga lang, hinihintay ho natin yung development na umaabot din ho ng taon-taon, no? Pero tuloy-tuloy ho ang awards ng mga service contracts for renewable energy projects. At tuloy-tuloy din naman ho yung ating pagkakaroon, hindi lang pagkakaroon ng inisyatibo, no? But yung mismong pag-i-implement ng batas na mapalakas pa ang entry at utilization ng Philippines, no, on transition to electric vehicle. Ito ho talaga ang malaking dalawang aspeto na malaking makapagbabawa sa ating dependency sa fossil fuel. Ito ho talagang dalawa, which is the increase in renewable sources sa ating electricity or power mix. At the same time, yung pagpapababa ng ating dependency sa conventional vehicle towards electric vehicle. It's good to note na ang average natin na nakikita na ngayon, umaabot ng around 10% on the monthly sales. Around 40 to 50,000 vehicle sales in a month. Mga around 10% na ho dyan, or around 4,000 to 5,000 units ay mga related sa electric vehicle type of vehicles, no? At we would like to push pa rin ho itong target na sana tumaas na ho. Like in China ho, nasa around 50% na ng kanilang mix of sales ay mga electric vehicles. Sana umabot ho tayo doon kasi 70% ng ating fuel consumption ay itong mga land transport. So kung yan po ay mapapa-transition natin ng mabilis sa electric vehicle, malaki ho ang magiging kabawasan sa vulnerability natin sa volatility ng price ng fuel.
2: Director Abad, no, so napag-usapan niyo rin kasi yung paglipat ng energy sources. Meron ho ako itatanong lang kung kaya lang po ninyong sagutin yung sa usapin ng solar power. Dahil nabanggit niyo na electric vehicles at pinapataas natin yung dami ng mga electric vehicles as alternatives dun sa ating mga gas and diesel fueled. Ano ho naman yung mga inisyatibo para ng Department of Energy para mapalawak pa ang paglagay or paggamit ng solar power sa mga residential area?
0: Well, ang ngayon nga ho, ang pinag-uusapan niya yun sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation ng nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no? In fact, marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level. So I think it's no longer a question kung gagamitin ng even to the extent ng residential level, but it's a question na masiguro lang yung safety, no? At tama naman ho yan, pinag-uusapan na sa Congress at mukhang yun ho ang development na kailangan. At the same time, dyan sa pinag-uusapan sa Congress, siguro maganda na rin na magkaroon na tayo ng definitive direction in terms of the period or time frame kung saan mukhang i-enforce na ho talaga natin yung paggamit ng electric vehicle. Kasi ngayon, nagiging dependent lang ho tayo sa discretion nung mga users, yung mga consumer, no, na bumibili ng vehicle. But at some point, dapat siguro mapag-usapan na hanggang anong period talaga natin i-allow yung entry pa rin ng conventional vehicle vis-a-vis yung gusto natin na makatransition talaga tayo dun sa electric vehicle. So, yan ho ay napag-uusapan na sa Congress at mukhang kung matutuloy ho ang usapin na yan, baka masettle ho ang mga issues na yan.
1: Speaking of switching to electric vehicles, Yusek, malaking bagay kasi given na tropical country tayo, malulubos natin yung solar energy, yung renewable energy.
2: Oh, and parang naririnig ni Director Abad, no? Kaya ako tinanong yung tanong na yun, off-script yun eh.
1: Okay.
2: Kasi kakakabit ko lang rin ng solar sa bahay ko at nag-iisip na rin ako ng electric vehicle. So yun yung dahilan ko bakit ganun.
1: Alright. Well, mensahe nyo na lang po, Director, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, sir.
0: Magandang balita ho at mayroon ho tayong inaasahang rollback. Ang atin lang hong pinangangambahan na sana hindi ho magbago yung arrangement na nangyayari ngayon doon sa PSTOC. At doon hindi man tayo makabalik sa 55 to 65 range, at least makalapit lang ho tayo kahit nasa 70 to 80 range. At hihintayin na lang ho natin na makabalik ho yung mga nasirang facility doon sa Persian Gulf. At definitely, pag naayos na ho yun at meron na hong uling normal flow of oil from the Persian Gulf, ay sigurado ho, baka magkaroon ho tayo ng mas magandang price at asahan nyo lang na imomonitor ho palagi at mag-update ho palagi ang Department of Energy on a weekly basis doon sa trend ng price.
2: Ang galing talaga ng Department of Energy Undersecretary Sharon Garin. Maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you, sir.
1: Samantala, pag-revisit sa kasalukuyang power reserve requirements, ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali na po sa inyo lahat.
1: Attorney, dahil po sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid, bakit po nakikita ng ERC na kailangan balikan o i-review ang kasalukuyang power reserve requirements?
3: Tinitingnan kasi natin ngayon dyan ay kung tumama pa ba. Kaya lang, tinignan namin ay itong mga reserve requirements talaga ay galing sa DOE circular. Kaya siguro mas mainam na kung ang DOE ang mag-aral din nito para yung mismong circular nila, yung kanilang maamyendahan. Kasi kung kami, hindi namin kakayanin na i-revise yung nandoon. Kaya tag-implement na lang kami at kung ang pag-uusapan naman natin ay yung rason doon sa mga red and yellow alerts, ang nakikita namin ay more on the capacity na ang dapat na madagdagan kesa yung sa reserves. Kasi kung yung mga capacities naman natin ay tumatakbo lahat, ay may sapat naman talaga na both capacities para sa demand at saka para sa reserves.
2: Attorney, nabanggit nyo rin kasi yung mga reserves, no? At pwede natin pag-usapan pa mamaya. Pero nabanggit nyo rin yung capacity, yung kakayahan na magbigay ng kuryente. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng ERC sa kung sino man, ano ba yan, mga planta, mga transmission, kung sakaling hindi natutupad yung pinangakong capacity?
3: Kasi meron naman din kaming regulatory framework to implement yung mga DOE circulars na pinapatupad. Kaya kung magkakaroon ng mga paglabag, ay pwede naman kami mag-impose ng fines and penalties sa mga hindi sumusunod doon sa mga requirements na yon.
2: Ayun, attorney, nabanggit niya na yun, no? So, yung mga requirements tulad ng static reserve margins na pag-uusapan, ilipat daw patungo sa dynamic weather index targets. Ang daming mga termino niyo. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasama na rin kami, ano po ba yung, paano itong makakatulong yung mga static, dynamic, para makaiwas sa power interruptions?
3: Ay, sige. Hindi ko siguro i-explain yung mga terminologies na yan, no? Kasi mas lalo tayong maguguluhan. Okay. Ang gusto lang namin parating ay kung puntahan natin kung ano yung nangyari noong red and yellow alerts. Red alerts na lang. Anong oras yung nagkaroon tayo ng red alerts? Pagdating ng alas 3 ng hapon. Alas 2, alas 3. Doon nag-umpisa yung red alerts natin. Doon nagkaroon ng pagkakataon na kulang na yung supply ng kuryente para patungkunan yung ating mga pangangailangan. Eh, ang nakita namin doon sa mga datos na nasubiti sa aming opisina ay yung bago kasi yung alas 3, mataas pa yung capacity ng mga solar. Kaya yun ang alleviate ng konti doon sa alert levels natin. Pagdating kasi ng alas 3, nag-dip, bumababa na yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya dahil nawala yung mga capacity na yon, hindi dahil sa nag-force outage sila o kaya nagkaroon sila ng derating, ay ito ay normal na operation talaga. Pag bumababa na yung anggulo ng araw, ay bumababa na rin yung capacity na pwedeng i-generate ng mga sonar. Kaya tayo din, ito ay nakadagdag doon sa red alert natin. Kaya doon yung nakita namin talaga na isang significant na event nung nagkaroon tayo ng red alert. Kaya nakita nyo yung red alert pagdating ng alas 3 hanggang late evening, hanggang early to late evening. Nung bumaba na lang din yung ating consumption, doon na rin din tayo bumaba sa yellow alert.
1: Okay.
3: So kaya sa tingin namin, hindi lang siguro reserves ang titignan natin. Kasi pag sinabi mo kasing reserves, ibig sabihin, kung meron ka pa rin sufficient na supply. Pag bumaba na yung supply, doon papasok yung reserves. Hindi ganun yung nangyari.
1: Okay. So, attorney, kaugnay po niya nabanggit niyo tungkol sa reserves. So, pag sinabi natin static reserve margins, tapos posibleng ilipat sa dynamic weather index targets, ano pong ibig sabihin nito? Depende po sa panahon?
3: Yun nga. Yes.
1: Okay.
3: Kasi yung sinabi mo kasi na static ay kung ano yung normal lang, fixed na dapat na may reserba ka. Pero kung kumare dynamic yung reserve, dapat may reserba ka pag mga ganitong panahon. Nakikita namin diyan yung paitingin yung mga solar at paggamit ng mga battery storage para yung capacity nila na sobra-sobra na na-generate pagdating ng tanghali ay ma store at magamit pagdating naman sa gabi kung hindi na gumagana yung pag-generate from the sun itself.
1: Okay.
2: Mabilis ang follow-up lang, attorney. Ibig sabihin po ba pwedeng ipag-utos ng ERC sa mga plantang solar halimbawa na dagdagan yung baterya nila dahil nakita niyo yung datos na hindi na sa store, hindi na itatago yung sobrang araw?
3: Siguro mahirap yung ano, no, yung ipag-utos talaga namin na dagdagan nyo yung baterya. It's more of, kasi yung generation kasi ay deregulated. Kaya hindi namin po pwedeng utusan kung paano nila i-operate yung kanilang mga planta. Ang pwede lang namin yung kahi ay yung mamamuhunan pag dating ng pag nagkaroon ng mga solar generator, but not just solar, no, yung mga renewable energy sources natin ay magkaroon na ng battery storage systems din. Kasi hindi lang ang solar ang RE. Meron ding wind, meron ding hydro, meron ding geothermal. Pero yun na nga, solar yung na-highlight dahil nga doon sa capacity nila to produce pag may araw.
1: Okay. Attorney, may mga panawagan din po para mas mapabilis ang pag-aproba dito naman sa mga bagong energy projects at fast ramping capacity. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng ERC para mapabilis ito nang hindi nakokompromiso ang regulasyon?
3: Kami naman sa ERC ay laging tumitingin dun sa mga power supply agreements at saka yung mga ancillary service power agreements ng NGCP. Kung nakikita naman namin yan, in-action na naman namin ng mabilisan.
2: Attorney, sa ganong usapin, sa tingin po ba ng Energy Regulatory Commission, sapat pa rin ba ang kasalukuyang power infrastructure ng bansa natin para sa lumalaking demand ng kuryente? O kailangan na ba talaga ng mas malalaking reforma pa sa energy sector?
3: Kung ang titingnan natin ay yung capacity at saka yung para sa demand at saka para sa reserve, kung tumatakbo lahat yan, sobra-sobra. Ang nagiging problema lang ay kung nagkaroon sila ng mga preventive maintenance at saka yung mga forced outages at saka yung mga deratings. Doon nagkakaroon tayo ng issue. Tapos kung magkasabay-sabay sila, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, lagi pa rin namin panawagan sa mga mamuhunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwede yung mga hybrid. Yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind, ay yung battery storage naman ang magbibigay ng additional capacity sa grid natin.
1: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
2: Pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week sa buwan ng Hunyo, ating pag-uusapan ngayon kasama si Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. Magandang tanghali po, ma'am.
4: Yes, isang magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po dito sa programa ninyo.
2: Salamat po sa inyong pagdalo. Ma'am, ano po ba ang tema ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week ngayong darating na Hunyo? At paano ito sumasalamin sa advokasya ng NACC para sa legal adoption at foster care?
4: Yes, maraming salamat po. Tuuna po, ang Adoption at Alternative Child Care Week or AACCW is a designated nationwide celebration po during every second week of June ng bawat taon to celebrate adoption and alternative child care. And this help elevate public awareness on the various government programs and services that we have para po sa mga batang abandoned, neglected, dependent, surrender, orphan, abused, and exploited. So this year, our theme po is Love Makes a Family. So this is a time of the year when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child in need of a family. So through this activities, we also hope to raise awareness, public awareness on legal adoption and alternative child care, and encourage the public to open their hearts and homes to a child who needs a family. So bali, pag limang taon na po namin ito na sineselebrate ang Adoption and Alternative Child Care Week. Nasabi ko nga po, ang aming tema ay Love Makes a Family. Ito po ay paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa at ang pag-unlad ng bawat miyembro ng pamilya. So, ibig sabihin po nito ay ang pagmamahalan bilang pundasyon ng isang pamilya transcends beyond biology at ang traditional setup na kinagisnan po natin na komposisyon ng isang pamilya na may nanay, may tatay at merong mga anak. Dahil marami po ang nag-i-inquire din po sa amin, sa aming opisina, ng mga single individuals. So, po pwede rin po silang maging adoptive parents or foster parents kahit na po sila ay single. So, hindi po gustong sabihin na ang magiging adoptive parents ay foster parents po ay yung mga mag-asawa lang po. So, po pwede po tayo ng individual single individuals na hinihikayat po namin na buksan din ang kanilang puso at tahanan para sa isang bata na nangailangan po ng pag-aaruga ng isang magulang.
1: Okay. Well, Director, ano-ano naman pong aktibidad ang inilatag ng NACC ngayong buwan ng Hunyo bilang bahagi nga po ng inyong pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week?
4: So, sa darating po na June 9, sa Tuesday po, ay meron po kaming nationwide press conference, kaya hybrid po ito. At sa June 13 and 14 naman po ay meron kaming simultaneous na nationwide bisikleta at fun run for a cause sa bawat region po. So target po namin na makakuha ng at least 5,000 participants nationwide. Sinasabi nga po natin, the more the merrier. Kaya ito pong aming activity na bike, bisikleta and fun run for a cause na gaganapin sa June 13 and 14 nationwide ay may tema po na ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? It's an acronym for anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So pati po yung ating mga adoption and foster care champions, advocates, yung aming pong mga supporters mula sa public, private, or civil society groups ay hinihikayat po natin na tayo po ay maging proud ampon. Ipalaganap po natin ang tamang proseso ng legal adoption and foster care. So, pagkatapos po nitong activity na to na bisikleta at fun run, meron din po kami mga sinet up po na mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls para po magkaroon ng mga adoption and foster care forum kung saan po pwede po sumahok doon at magtanong kung paano po yung proseso. Meron pong mag-a-assist sa kanila ng mga social worker po doon kung meron po silang mga katanungan regarding sa legal process of adoption and alternative child care.
2: Parang ano no, Director, the more legal adoptions, the merrier. Anak, magulang, pamilya, yes. Ordinaryo, pero natatangi. Eh ma'am, sa ilalim ng Republic Act No. 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, paano po napapadali at napapabilis ang proseso ng legal adoption para the more legal adoptions, the merrier?
4: Yes po. So simula po nang itayo ang NACC ng 2022 ay mas naging madali, mabilis at hindi na magastos ang legal na proseso ng pag-aampon. Basta po kumpleto ang mga requirements at information na binigay po ng adoptive parents or foster parents, kaya po naming ma-issue ang order of adoption within 9 months mula sa pag-file ng kanilang petition for adoption. Kung dati po yung adoption kasi ay dumadaan po sa judicial proceedings, ngayon po administratibo na po. Hindi na po dadaan sa ating pong mga korte ang inyong petition for adoption. Kayo po ay kailangan lang makipag-ungrayan sa aming pong mga regional alternative child care offices o RACOs na meron po sa bawat rehiyon ng Pilipinas. It is strategically located across the country para po mas accessible na sa ating pong mga kababayan ang mga programa at serbisyo ng adoption at alternative child care. Ang lagi ko pong sinasabi is that we will be with you all throughout your adoption journey. So hindi po kayo pababayaan ng NACC at ng RACO at ng social worker po na nakatalaga po na mag-assist po sa inyo.
1: Okay. Director, kumusta naman ang laban ng NACC laban sa illegal adoption at yung tinatawag na online baby selling na patuloy nga pong talamak pa rin, yeah. Lalo na sa social media?
4: Yes. Opo. So, Regularly pa rin po ang aming monthly monitoring sa mga social media accounts po, mga especially sa mga Facebook groups po kung saan nagkakaroon ng usapan o transaksyon o bintahan ng isang sanggol o bata. At nire-report po namin ito sa PNP Women and Child Protection Center, yung atin din pong PNP Anti-Cybercrime Group, yung CICC under the DICT at Meta PH or Facebook. So we would like to have yung sinasabi po natin na whole of nation response. Hindi lang po si NACC, kung hindi po yung ating po mga kapartner na government agency like the PNP, the DICT, and the DOJ. Especially po dito sa sinasabi po natin ng mga online baby selling or trafficking na digital platforms na po talaga or net intermediaries na talaga po ang kalaban po natin dito. So, talagang kailangan po natin ng participation din ng ating Facebook kasi nandyan po talaga nangyayari yung bentahan ng mga bata. So, kausap din po natin yung Interagency Council Against Trafficking or IACAT ng Department of Justice para naman po doon sa prosecution ng mga nahuhuli po ng mga tao na gumagawa ng ganitong mga illegal na activities na pagbebenta po ng bata online. At sa kasalukuyan po, ang aming pong undersecretary, si Yusek Janela Ejercito Estrada, ay naatasan po na maging chairperson ng IACAT sa Committee Against Illegal Adoption. Kaya mas nakakapag-coordinate po kami sa aming mga efforts para pumasok po ang illegal adoption, yung online baby selling at child trafficking. At patuloy din po ang aming pag-inform at pag-educate sa ating pong mga kababayan sa kahalagahan ng legal na paraan ng administrative adoption and other forms of alternative child care, kagaya nga po nitong celebration ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang ating pong mga media partners na katulong din po namin sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon po para sa ating mga kababayan na hindi po sila mabiktima ng mga illegal activities po.
2: At Director, huwag nga tayong maging biktima ng mga maling paniniwala. Ano ho ba yung mga maling paniniwala o stigma tungkol sa salitang ampon na nais baguhin ng inyong ahensya sa panahon ngayon?
4: Opo. Unang-una po, kaya po namin binago ang ibig sabihin ng ampon kasi po meron pa rin po tayong social stigma. Kapag sinabing ampon, di ba, ampon ka lang, parang ganun. So parang you are a second class citizen kapag ampon ka. So ginagawa natin itong drama, katatawanan. So ang pagiging ampon po ay sinasabi ko nga po, ang gusto naming sabihin na ngayon in a positive way ay lahat po tayo ay maging proud ampon. Lahat po tayo ay anak. Lahat tayo in one way or another naging magulang. Lahat tayo belong to a family. Ordinaryong citizen man po tayo, ordinaryong tao man po tayo. Pero pag gumagawa tayo ng kabutihan, ng protection para sa mga bata, tayo po ay natatangi. Kaya yun po yung sabihin ng proud ampon, anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi. Kasi wala pong pagkakaiba ang isang ampon, ang pagiging ampon, para maging batayan ng taus-pusong pagmamahal na pagbibigay natin sa bata para itinuturing po natin ang mga bata na regalo mula sa Diyos. At ang mga batang ito ay pinagkakatiwala sa atin. Itong mga batang ito na inabandula, na wala ng pamilya at binibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ulit ng isang pamilya. Pamilyang pinagkakatiwalaan natin na kayang magbigay ng proteksyon, kayang magbigay sa lahat ng pangangailangan ng mga bata. So, hindi dapat po isipin natin na second class citizen ang isang ampon dahil lahat ng bata ay may pantay-pantay na karapatan sa ilalim ng batas at sa bata ng Diyos. Kaya ang panawagan po ng NECC, inuulit ko po, tayong lahat ay maging proud ampon.
1: Yan. Dapat lahat tayo maging proud ampon.
2: Yes.
1: Maganda yan, maganda. Palundato, maraming salamat po sa inyong oras, Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula po sa Department of Health, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang nahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
9: So magandang hapon po sa ating lahat at muli tayo ay magkakasama dito sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R. Sa Sports Radio, kami po ay nasa 918 kHz sa ating AM band at ganun din po sa ating Facebook page. Siyempre tayo ay regular din na napapanood sa ating Philippine Sports Commission Facebook page. Okay, ang mga programa, ang mga proyekto ng ating National Sports Agency, yan po ang parating hatid namin sa inyo. Yan ang aming ibinibida. Ganun din po yung patuloy na paghakot ng mga karangalan ng ating mga Pilipinong atleta sa iba't ibang mga kompetisyon. At siyempre pa, yung iba pang mga torneo na hindi lang nagiging platform ng ating mga Pilipinong atleta para magpakitang gilas, kundi ito rin po ay platform para ipagmalaki natin ang ating bayan, ang Pilipinas, through sports tourism, ika nga. Okay, so sa araw na ito, we have updates from the Integrated Communications and Events Group ng ating PSC sa pamagitan ni IC Almazan. Then, meron din po tayong Chairman's Report segment. Bagamat wala tayong live na interview sa Chairman ng ating Philippine Sports Commission, si Chairman Patrick Pato Gregorio, meron po siyang mga statements sa mga dinadaluhan niya na opening o kaya mga meeting ng iba't iba pong mga, sabihin natin, National Sports Association o kaya naman PSC Sports Program, especially Grassroots Program. And then, we'll also be having a live report from Palarong Pambansa. Siyempre, yan din po ay isa sa, sabihin natin, tinutulungan, sinusuportahan ng ating Philippine Sports Commission, dugtong na programa ng ating National Sports Agency at syempre pa ng DepEd through National Sports Associations. Ano, nagko-connect-connecta po yan. Kaya mahalagang bahagi ng ating sports program ang Palarong Pambansa. Si Jess Laid, nandiyan pa rin sa Agusan del Sur for the latest, maya-maya lamang. And sa bandang gitna ng ating program, ang ating promotion ay ang patungkol sa sport ng Sambo. Itong Russian sport na ito, Russian martial arts sport na ito, ay magdaraos sa Pilipinas ng isang Asia and Oceania Sambo Championships. Malapit na yan, this coming June. Kaya naman, ang Pangulo ng Sambo Pilipinas Incorporated na si Paolo Tancontian, kasama na yung coach, ang head coach ng Philippine Sambo team natin na si Ace Larida ang ating makakaugnay sa hapon na ito. Sayang, hindi po nagsakto yung schedule with the Asia-Oceania Sambo Secretary General and at the same time Technical Delegate of the forthcoming Asia-Oceania Sambo Championship. Itong si itong nakabase sa Dubai, kaya dapat mas maraming detalye about the competition. Siya si Sekjan Suresh Gopi. Kadarating, kababalik pa lang niya dyan sa Dubai. Hindi nagsakto yung schedule. Meron siyang meeting, kaya hindi po natin siya makakasama. But nevertheless, kung ano yung naging usapan, anong naging resulta ng ocular inspection ni Sambo Union of Asia and Oceania, SecGen Gopi. Yan ang i-report sa atin mamaya ni na President Paulo Tancontian and Coach Ace Larida dito po sa ating programa. Okay, so without further ado, kagad tayong dadako sa ating POC or PSC update sa pamagitan ni IZ Almazan.
14: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
15: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IZ Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghahatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. Ngayong hapon nga po, no, ay napakarami po nating updates from the last week. So, ito na nga po, no, ang ating PSC updates. Kauna-unahan nga po sa ating listahan ay of course ang ating athletes' achievements, no. Dito nga po, no, we want to congratulate our Sporting Clays Association of the Philippines National Team. Sila nga po ay nag-compete sa Singapore Shooting Championships 2026. At ito nga po, no, napakarami po nating mga medalists, no, na pagbigay karangalan po, no, para sa ating bansa. Dito nga po, no, ang ating compact men's individual, nakapag-podium sweep nga po tayo, no. Ang ating gold medalist dito ay si Carlo Baltonado. And on the silver medal naman, yan ay mula kay Congressman Richard Gomez. And for the bronze naman, yan ay mula kay Eduardo Revilla. And for the men's team compact event naman, yan ay nakamit ng ating trio na sina Carlo Baltonado, Congressman Richard Gomez, and J.K. Ancheta. And last but not the least, for our compact division, we have here for the women's individual from Tet Lara, siya po ay nakapag-uwi ng bronze medal naman. Moving on to the flushing category, we have here another podium sweep from our Team Philippines. Yan ay sa category na 50 targets flushing, standard over, and under shotguns. Para sa ating duo na nakapag-gold, yan ay sila Carlo Baltonado and Jeffrey Dairit. And for our silver duo, yan ay sila Joaquin Miguel Ancheta and Eduardo Revilla. And for our bronze medalists, yan ay sila Richard Gomez and Diego Banyaga. And for our three-man multi-country 75 targets flushing, no, ang ating representative for Team Philippines, yan ay si Carlo Baltonado. Sila po at ang kanyang team na si Jack Fang and Kenny Sorn ay nakapagkamit naman ng gold po muli para sa ating bansa. And another team po, last but not least from our roster, no, the three-man 75 flushing targets, yan ay mula na naman kila Carlo Baltonado, Diego Banyaga, and Richard Gomez, another gold for the Team Philippines. At yun nga lang po muna, no, ang ating athletes' achievements for the past week. Pero po, marami pa po tayong mga sinusubaybayan na mga competition, kaya patuloy lang po tayong tumutok sa ating mga social media pages. Ito naman po, no, for the palarong pambansa na ongoing pa nga po ngayon, no, medyo papatapos na pero ongoing at meron pa po tayo mga games, no. Updated po tayo dyan dahil nitong Sunday nga lang po, no, before the official opening po ng palarong pambansa, ay nagkaroon pa nga po ng side quest ng ating chairman Patrick Gregorio, no, sa Enchanted River in Agusan del Sur before its official opening. Fun fact lang po, no, the Enchanted River is just 1 hour away from the main games venue. After that little side quest, ay officially nag-kick off na nga po, no, ang 66th palarong pambansa at the Datoy Lipos Makapandong Do Plaza Sports Complex in Prosperidad, Agusan del Sur, hosting around 13,000 student athletes and delegates from 20 athletic associations across 18 regions, alongside the National Academy of Sports and the PSO delegations, marking the first time the provincial government of Agusan del Sur, led by Governor Santiago Cain Jr. together with Congressman Eddie Bong Plaza and Congressman Alfel Bascug, is hosting the event. The tournament expands inclusive play by introducing new sports and para games exhibition matches. The games will run from May 24 to 31 across Prosperidad, Bayugan City, Talacogon, San Francisco, Bunawan, Rosario, and Esperanza. Dito nga rin po no, sa opening ceremony ay na-announce na po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 10 million cash incentive for this year's medalist in this event. At dito nga po no, officially ay na-turn over na po ang check to DepEd Secretary Angara, paving the way to give back to our talented young athletes. Dito nga po no, ang ating mga gold medalists ay makaka-receive ng 5,000 pesos, ang silver naman ay 3,000, and for our bronze medalists, sila po ay makakatanggap ng 2,000 pesos. And for engagements naman po ng ating Butihing Commission, last Friday, the PSC and the Office of the Solicitor General have officially teamed up, signing a significant 2-year Memorandum of Agreement effective 2026 to 2027. This partnership is set to champion the agency's programs, projects, and operation. Leading this MOA signing were PSC Chairman Gregorio Darlene Marie Berberabe, alongside PSC Commissioners Walter Torres, Olivia Hu, and Commissioner Matthew Fritz Gaston, and as well as Assistant Solicitor General Myrna Agno Canuto. Under this legal agreement, the OSG will serve as the PSC's ultimate defense, providing legal representation, advisory opinions, and contract reviews for the National Sports Agency. And another update po last Friday, Lanao del Norte is gearing up to become a major sports hub. In a productive meeting with PSC Chairman Gregorio, Congresswoman Imelda Dimaporo discussed plans to utilize the Mindanao Civic Center Sports Complex as a premier training center for Mindanaoan athletes, answering the call to provide upgraded facilities for athletes residing in the region. The site plan for the rehabilitation and construction of a dedicated athletes dormitory in the municipality of Tubod was also presented. The proposed building builds up the complex's existing features, which is a track oval, open basketball and volleyball courts, a softball field, and a baseball field. And another update from that day, the BSC or the Bangsamoro Sports Commission officials, led by Executive Director Saliwardi Alba, met with our PSC chairman to address the region's concerns, specifically support for sports programs and the utilization of current infrastructure for athletes and coaches. Both commissions discussed the potential formulation of a regional training center for pencaksilat and swimming across the Barm region to continuously help develop sports programs. Aside from this nga po, no, the BSC is set to launch its first ever annual Bangsamoro Games in March of 2027 in Cotabato City, which will feature 10 to 15 sporting events to encourage young athletes to participate and gain experience while competing. And for last Saturday's update naman, the National Collegiate Athletic Association formally introduced aerobic gymnastics during its season 101 dito po sa ating Rizal Memorial Coliseum. The PSC and GAP ensured strong support in implementing the program through the help of the national coaches in nurturing the Olympic sport and opening opportunities for our student athletes. And for Tuesday's update, officials from the Baseball Federation of Asia recently conducted a technical site inspection at the historic Memorial Baseball Stadium, which is on track to return to its iconic glory as a world-class baseball facility by October this year. PSC Commissioner Walter Torres and Engineer Ed Clariza, alongside PABA Vice President Manny De Castro and Secretary General Michael Asuncion, welcomed BFA CEO Richard Lin, Secretary General Huawei Lin, and Chinese Taipei Baseball Association Executive Director Chris Day during their site visit. And for Wednesday naman ay nag-commence nga po ang opening ceremony ng National Tournament of Club Champions at the Eagle Ridge Golf and Country Club, where golfers from 30 clubs across the country convened to win the ultimate title. PSC Commissioners Walter Torres and Matthew Gaston graced the ceremony, highlighting the Commission's commitment to breaking barriers in the sport to promote its grassroots development. And for Thursday's update, after 72 long years, the Baseball Federation of Asia Executive Committee meeting once again convened in the Philippines, the very country where the organization was founded in 1954. The historic gathering in Manila was attended by BFA President Jeffrey Koo Jr., Vice Presidents Masataka Yamanaka of Japan and Xu Chen of China, as well as Secretary General Wah Wei Lin and Chris Day of the BFA International Department. They were also joined by PABA President Rodolfo Boy Tingzon Jr., Hiroko Yamada of Japan, and as well as a Thailand delegation. The meeting highlighted a renewed commitment to elevate the momentum for baseball across Asia and the world stage. It also marked a major milestone for the country, which is currently rehabilitating the iconic Rizal Memorial Stadium. And for another update, yesterday, energy was high at the Rizal Memorial Coliseum as the Philippine Sports Commission wrapped up its week-long summer sports clinic for employees' dependents running from May 22 to 28. Spearheaded by the Office of Commissioner Matthew Gaston, the initiative brought together 75 participants to learn the fundamentals of basketball, badminton, and chess. In attendance as well were PSC Commissioners Olivia Ku and Walter Torres. Ito nga pong ating grassroots program no was made possible through a strategic partnership with official instructors from the Samahang Basketball ng Pilipinas, the Philippine Badminton Association, and the National Chess Federation of the Philippines. And for another update, no, the PSC warmly welcomed the Pilipinas Sambo Federation, founder and president Paulo Tangconchan, as well as head coach Ace Larida during a recent courtesy visit. Joining them were Sambo Union of Asia and Oceania Secretary General and Technical Delegate Suresh Gopi, alongside 10th Asia Oceania Sambo Championships gold medalist Sydney C. Tangconchan. PSC Chairman Gregorio expressed his gratitude to Secretary General Gopi for choosing Manila to host the upcoming 11th Asia Oceania Sambo Championship. Scheduled from June 23 to 28 at the Ninoy Aquino Stadium, the prestigious event is expected to draw over 500 entries from 31 countries. And for the last update for this week, stretching across 2 hectares near the New Star Resort Cebu, the Robinsons Land Corporation proposed landmark project plans for a tournament-standard tennis venue in Cebu City, led by RLCU Senior Vice President and Business Unit General Manager Cora Angley, alongside Chief Strategist and Head of Sustainability Ramon Rivero and Digital Office Director Luz Artillero. The team unveiled plans for a world-class venue built to the WTA 125 standards. Following the meeting, the team visited the Felicissimo Ampon Tennis Court inside our RMSC to gain a closer look at the venue operating under the WTA 125 standards. At yun na nga po ang ating updates for this week. Muli po on behalf of our executive board, led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po patuloy tayong nakasubaybay sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media accounts. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at @PhilSportsCommission. For our Twitter, that's PSC_gov. And for our official updates and announcements, I posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
16: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
9: Thank you so much, IZ Almazan mula sa PSC Integrated Communications and Events. Okay, so yun po ang pinagkaabalahan ng ating National Sports Agency the past days. At syempre, marami pa na kami ay ihahatid sa inyo sa ating pagpapatuloy. Short break tayo, tapos si Chairman Patrick Pato Gregorio sa maiksing Chairman's Report. Ito po yung mga pananalita o ito yung mga ilan sa mga activities na kanyang dinaluhan na kung saan nag-share siya kung ano talaga ang goal, kung ano ang naisin, ika nga, ng ating National Sports Agency. At ang huli ay itong malakihan na Baseball Federation of Asia, that's BFA, Executive Committee Meeting. Kung hindi ako nagkakamali, this is sort of a congress among Baseball Federation of Asia officials na dito ginanap sa bansa natin. Tayo pala, dito rin pala ginawa noong itayo itong BFA, 1950s, kaya nagbabalik sa Pilipinas itong BFA, and we're so happy to host the said congress.
17: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo.

0: as your second home, just like how your father felt so many years ago. And you have friends here. I was actually talking to our chief of staff, Ralph Luje, and said, do I make a speech? Do I say something and read the speech? And I said, better not. Because I want to talk from my heart, and that's true friendship. Because I don't want more protocols and promises and nothing will happen. So I reach out to BFA in behalf of the Philippine Amateur Baseball Federation. We assure you that we have big dreams, but we can only do it with the support of Baseball Federation.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Okay, so inyo pong napakinggan si Chairman Patrick Pato Gregorio dyan sa BFA, Baseball Federation of Asia Executive Meeting a couple of nights ago. At syempre, andun yung kanyang pagpapasalamat sa BFA na dumating nga dito sa bansa natin. Tapos binigyan pa tayo ng hosting later this year. And then muling binalik niya yung nakaraan kung paano naging sikat yung baseball sa Pilipinas at yung goal natin sa mga pagkakataon na ito na muling maibalik kung ano yung kasikatan ng baseball. And syempre, itong muling pag-angat ng ating Philippine team, magaling, mahusay ang mga Filipino sa baseball, kaya ito muli ang magiging daan niya para talagang makilala ulit ang Pilipinas, bumandera muli ang Pilipinas sa Asian baseball o even world baseball. Okay, so tayo ay dadako sa pagpapatuloy din po ng aksyon, di ba? Dito sa ginaganap na palarong pambansa sa Agusan del Sur, tayo ay kukuha ng report mula kay Jess Laid.
3: Palarong Pambansa 2026.
2: Yes, magandang hapon, Jess. Kumusta na sa Agusan del Sur?
4: Yes, magandang hapon, Ms. Judith. Mainit na mainit ang panahon kasabay ng pagtatapos ng swimming event dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Unahin muna natin iulat po no, itong mga record breakers sa event natin today. Ito po ay tatlong records ang nabura ngayong araw. Unang nakakuha ng bagong record ay si Anton Paulo Delia, our first gold medalist in swimming sa Palarong Pambansa, as he cleared itong record sa 800 meter freestyle for the second dan with a time of 8 minutes 38.71 seconds. Better yan dun sa former record na 8 minutes 49.97. Samantala, sinundan yan ng pagkakapanalo at pagkuha ng bagong record nitong si Sev Rafael Santos sa 200 meter breaststroke secondary male with a time of 2 minutes 23.98 na palipis na yung former time na 2 minutes 25.29. And finally, itong pambato ng National Academy of Sports na si Rihanna Chantel Coleman ay nakagawa ng isa pang record sa 200 meter breaststroke, 2 minutes 39.60 ang kanyang naging time, better than sa 2 minutes 41.75 before na meet record. On our winners, dahil natapos na po yung ating event, so ang ating mga great medalists, papasadahan lang natin at least, ay sina Anton Paulo Dominic Delia for the 800 meter freestyle secondary. For 800 meter freestyle secondary girls, ay si Brianna Alia Erno ng Caraga region. So, from Surigao siya. But from this region, kaya hometown niya halos itong pagkakapanalo na ito. Nandiyan din sa 100-meter butterfly secondary event si James Ray Ahido ng National Capital Region taking another gold. Si Patricia May Santor na kumompleto ng kanyang 7 gold medal sweep ang nanguna para sa 100-meter butterfly secondary. Sa 100-meter butterfly elementary boys ay itong si Charles Nathan Boneo na sumubok makakuha ng new record but fell a little bit behind, 0.02 seconds lang ang naging diferensya ng kanyang time na 1 minute 2.41 against 1 minute 2.39 noong 2018. Samantala, in the 100 meter butterfly elementary girls, si Markish Cuico ng Region 1, Ilocos Region, ang nag-uwi ng gold medal, while the gold medal for the 50 meter freestyle secondary boys ay nasungkit ni Mark Justin Africano and defeating itong ang si James Ray Ahido ng MCR. Sa 50 meter freestyle secondary naman ay si Nuche Veronica Ibit ng Region 6 Western Visayas ang nakakuha ng gold. And for the 50 meter freestyle elementary boys 12 and under ay si Charles Nathan Buneo muli ang nakakuha at nakapag dagdag ng gintong medalya. But again, missed a few seconds para makagawa ng bagong record sa palarong pambansa. In our 10th race sa 50 meter freestyle elementary girls, si Destiny Ibarra ng Ilocos Region ang nakasungkit for the gold medal. And for the 11th race ay ang pampato ng Central Luzon at Sebrafael Santos with the new record ang nag-win ng ginto sa 200 meter breaststroke secondary. In for boys po yun, for the girls, eh, si Rihanna Chantel Coleman ang nag-uwi dyan with a clocking of 2 minutes 39.60 yung record na po yan. And again, last five races, last six, kaya nating events dito ng 4x100. Puro relay na ito. Sa secondary boys ay ang grupo ng Region 4A, Calabarzon, sina Rio Stephen Colliat, Kyle Dexter Gruta, Christian Hugo Cabana, and Mark Cabron Racoma ang nakakuha ng gold for the 4x100 meter freestyle. For the 4x100 meter freestyle secondary girls ay Negros Island Region, sina Anika Catherine Matling, Sharesi Randel Medel, Casey Gabriel Chongko, and Maxine Healy Uy ang nakasipat yan ng ginto, beating itong National Capital Region by or it's a shared gold dahil same time ang kanilang naging finish, 4 minutes 11.7 for NCR and sa Negros Island Region. Finally, in the boys or the second elementary boys 4x100 meter freestyle, Region 3 Central Luzon, sina Elijah Follett, Prince El Cabada, Steven Chuli, and Ethan Riley Garcia ang nakasungkit at nakasipod ng ginto. And the final gold medal for the swimming event itong palarong pambansa ay nakuha ng Region 10 Northern Mindanao, sina Davy Kapangpangan, Samantha Jade Tigmo, Crystal Angela Biaco, and Monique Sarausa ang tumapos po for the 4x100 meter freestyle relay elementary girls. And mamaya sa ating iba pang mga ulat, ibabahagi natin kung anong mga rehiyon ba ang nanguna sa ating huling count earlier before this kind ng morning, 20 medals na kadagdag yung National Capital Region. But we saw na itong Ilocos Region, Region 1, also added some more medals in their performance today sa swimming events. Para naman po sa mga abangan natin na nakatakdang schedule ngayong araw sa athletics, dahil yan pong event mamayang hapon, ang athletics kung saan ay magkakaroon na naman siyempre ng additional goals. And for athletics po, ito ay something na observe naman sa mga natin.
2: Okay, so ilan na lang sa athletics as we are standing by for our Sambo Pilipinas sa officials guest. Ilan ang mga events tonight sa athletics?
4: 9 events. Puro finals yan. Elementary girls and secondary girls and elementary boys and secondary boys. And high jump, 800 meters, and 4x400 meter relay. Yan po yung ating mga events for athletics. Ngayong hapon, alas 5 po yan, dito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
2: Okay.
4: Para sa talagang pagbansa 2026, sa tulong ng Philippine Sports Commission and Department of Education and Presidential Broadcast Service, just like Sports Radio 918.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 91.
2: Okay, so mula Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, punta muli tayo dito sa Manila at ito malakihan po ang Asia Oceania. Okay, Sambo Championship next month. Kaya panauhin natin, let's all welcome ang Pangulo ng Pilipinas Sambo Federation Incorporated, si Sir Paolo Tancontian, kasama din syempre ang ating head coach ng Philippine Sambo National Team, si Coach Ace Larida. Magandang araw po. Welcome sa Sports Radio. Yes, Sir Paolo, kamusta na?
5: Good afternoon po at gusto ko pong batiin ang mga nanonood sa ating ngayong hapon and thank you for having us today. Thank you, ma'am.
2: Okay, so Coach Ace, kamusta po yung ating mga atleta naghahanda para dito sa Asia Oceania Sambo Championship?
6: First of all, good afternoon, Ma'am Judith. Thank you for inviting us. Yung mga atleta natin is ready na po. Ready na sila. So mamaya we have a training in De La Salle. So we are ready.
2: Yes, okay. Mamaya urong ka ng konti, Coach, kasi kalahati na lang na mukha mo yung nakikita natin para makita natin ang kagwapuhan ni Coach Ace. Yes, Sir Paolo, etong competition June 23 to 28, Asia Oceania Sambo Championship 11th edition, nagbisita na yung technical delegate ninyo, di ba, a few days ago, na Secretary General din ng Sambo Union of Asia and Oceania, si SecGen Suresh Gopi. Kumusta ang kanyang assessment sa kahandaan nga ng venue at ng lahat, overall ika nga, kung paano papatakbuhin ng Pilipinas Sambo Federation ang malakihan na competition na ito?
5: Yes, ma'am. So far, okay naman po lahat. Kasi itong ating technical delegates, siya din po ang ating ano, yung technical director nung nakaraang SEA Games 2019. So parang meron na kaming chemistry, kumbaga. Nagsama na kami before ng pag-host. And yun, in-inspection niya lahat ng mga area, yung ating venue, and of course, yung mga hotel. And everything is good, ma'am. Ang atin na lang nito, we're very excited para doon sa ating paghahanda. And siguro, babalik siya dito. Kahapon kasi nakauwi na siya. And earlier siya magpunta dito bago mag-umpisa yung ating event sa 23. I think mga 1 week before nandito na siya to prepare na naman ulit para doon sa ating Asia-Oceania Sambo Championship.
2: So ibig mong sabihin wala nang babaguhin pa sa venue, tapma lang, sakto lang yung Ninoy Aquino Stadium, whatever, kung anong kailangan dyan sa locker room, whatsoever. Wala na pong kailangan pang kumbaga mga adjustment o idagdag sa mga kakailanganin sa venue?
5: Yes po, ma'am. The last time ng I think Tuesday yon, na-finalize po namin lahat yun about sa venue. Yun na lang mga ano, yung doon sa yung mga mats, yung mga kung paano i-arrange yung mga ilaw. Yun na lang siguro doon na ang ano, doon na lang ang i-finalize namin. Yung mga backdrop, yung mga ganun. Pero everything is ano, actually dumating na yung ating mga mats ngayon lang, ngayong umaga. And we are ready. Siguro ano na lang yung konting adjustment na lang.
2: Coach Ace, alam ko minomonitor mo yung mga nagpapalista, di ba, sa mga ano, sa mga kalahok dito, dahil syempre Philippine National Team ang iyong hawak at you are closely monitoring the rivals. So, ilan po ba ang inaasahan na mga sambis na darating at mula din sa ilang mga bansa sa Asia at sa Oceania, Coach Ace?
6: Marami po. Tumbali 21 na po ata ang nag-confirm na bansa. 22, I think 22. Sa atin naman sa national team natin, Ma'am Judith, is 21 yung ready na. Pero namimili na ako. So baka abot tayo ng 35 entries.
2: 35 entries. Nabanggit mo nga sa ating Philippine Sports Writers Association Forum na 72, tama ba? 72 events. So gusto nyo kalahati ng 72 events ay mapunuan. Ika nga, merong entry ang host Philippines. Coach Ace?
6: Yes po. Eh, lahat naman yan sa 35 natin na pipiliin is yun ang best na talaga natin. Especially sa mga ano natin sa youth and juniors po. Yun, malakas tayo. So, mamaya andun sila sa ano sa training. So, i-announce ko na kasi nung maglalaro.
2: Talaga lang nga. So, big day pala ito ngayon. May announcement na. Kayo ba talaga nagkaroon din ng ano ng elimination or screening among those sabihin natin mga athletes, zombies for this one? Kasi syempre yung mga weight divisions magkakapareho sila, 'di ba, Coach Ace?
6: Yes po, nag-elimination yung national team natin, ma'am. Nung national team, actually, naglaban-laban yung national team natin for this. So, namili talaga, yung champion talaga ang maglalaro talaga sa atin. And then, yung mga ano natin, yung mga youth and juniors ay yung sumali din ng national sambo. So, nakita ko yung mga potential nila, ma'am, na malakas. So, early pa, sinabihan na sila to join the training camp.
2: President Paolo, gaano kalaki, gaano ka-importante na ang Pilipinas ay mag-host nitong Asia Oceania Sambo Championship? Yes? Okay, Sir Paolo, sabi ko, ano po ba ang kagandahan ng ating hosting? Ano ba ang maibibigay nito sa Philippine Sambo? Lalo na siguro sa mga kabataan nating atleta or sabihin natin, sambo as a sports in general. Kapag tayo naging host ng isang Asian and Oceania level competition.
5: Ma'am, malaking bagay po ito nga ang hosting natin because hindi lang ma-highlight yung ating yung talent ng ating mga atleta, kundi ma-discover din nila yung ating culture, yung Filipino hospitality, and siguro ang isang ano dito dahil sa ito nga yung ano ng PSE, especially to our chairman Pato Gregorio, na i-promote itong Pilipinas sa sports tourism po. So malaking bagay yan kasi not only kasi kung sabihin natin we have 500 athletes, hindi lang kasi athletes, may kasama mga official, and of course makita nila ang Pilipinas, makapag-tour naman sila. Actually, yung mga official, they are very interested na pumunta sa mga ibang lugar, and also ma-promote natin yung ating pasyalan, and patuto sila nila kung paano ang pamumuhay dito sa Pilipinas. And yun, at manalo tayo ang especially yung ating mga athletes na nasa probinsya. Kasi actually kinukuha na naman sila ng ticket, pupunta na dito yung iba, yung from the province, and para tuloy-tuloy ng training. Tomorrow we have a scheduled meeting para to finalize yung mga juniors. Ang gusto ko dito kasi ma-highlight yung mga juniors din natin, not only the national team, yung mga juniors natin, makakumpit sila kasi wala tayong chance na dalahin itong 35 athletes na papuntahin sa abroad to compete. So this time andito sila sa Pilipinas, papanoorin sila ng mga kamag-anak, friends nila. So malaking bagay po itong hosting natin sa Asian Oceania.
2: Yes, okay. So June 23, 24, 25, 26, 27, 28. Isang linggo pala ito, Coach Ace, ano? So ano bang expected natin program dito? From what time? Kasi I'm sure maraming nanonood, maraming interesado. Ano ba talaga yung sambo? Paano ba yan na iba sa iba pang mga mixed martial arts? Yes, Coach Ace, ano yung expected nating oras ng mga laro at hanggang anong oras kung iyan ay hanggang gabi?
6: Ito po siguro ang umpisa niyan is 9 a.m. So, siguro maraming manonood. So, andun na kayo ng 8:30 a.m. So, matatapos yan by 6 p.m. po.
2: Ano ba dapat abangan nga din kung ikaw ay isa lang simpleng fan ng mixed martial arts? Paano mo i-enganyo yung ating mga kababayan na talagang subaybayan ito o panoorin ito ng personal? Ano bang kagandahan? What is the beauty in this sport of sambo, Coach Ace?
6: Sambo is a hybrid martial art and engineered. Ito siya ay malapit sa MMA. Kung ikaw ang nag-start ka ng MMA po, is ito ang panoorin mo para makita mo yung basic. Kasi ito ang pinakamalakas na martial arts for MMA. Kasi lahat ng anong champion sa UFC is came from Sambo. So, kung ikaw nag-start ka, ma-inspired ka kay may throwing to, kompleto. Throwing and ano, may grappling, may niwasa, and then may mga leg lock siya. So, iba siya. So, medyo engineered martial art. So, ika nga natin, for MMA talaga, will complete.
2: Exciting ito eh. Siyempre, ang kanunahan nating champion dito, President Paulo, si Sidney C. Tancontian, di ba? Na nakita na nating lumaro ilang beses nang nag-medal sa world, tapos dito sa Asian, di ba maraming medal na rin siya at gold medal pa. Nag-desisyon na po ba kayo at ang ating NSA ng Sambo kung talagang kumpirmado na pwede naming makita in person na lumalaro, lumalaban si Sidney kasi namomonitor lang natin si Sidney sa mga video eh. Iba din syempre yung right before our own eyes, ikaka na makita natin ganito pala kaano ha, kahusay itong si Sidney. Yes, sir?
5: Yes, tomorrow po ang final namin para sa entry. Kasi sa ngayon, talaga yun nga, nagkasakit ako and last month. So isang buwan talaga ako, actually dalawang beses pala ako naka-attend ng meeting. And we have also meeting this coming Monday. And tomorrow po talagang desisyonan namin, or Monday, kung talaga bang maglalaro si Sidney. Kasi sa ngayon, siya ang replacement ko. Kasi lagi lang sa bahay. Hindi rin naman ako pwedeng mabinat ako. Kasi masyadong ano ito, masyadong ano ang ano. And then yung si Sidney, siya rin ang nababad doon sa lahat ng transport.
2: Siya ngayon ang abala bilang host.
5: Oh, no? Siya nag-abala, siya ang pumalit sa akin muna. So that's why hindi ko naman pwedeng ano yung ganung kadetalye. At saka siya rin din nakakaalam, siya rin yung athletes commission. So lahat ng mga communication from abroad, siya ang nag-ano sa trabaho ngayon. So para sa akin, bukas siguro kami maka-decide or Monday, and may final decision na kung talagang lalaro siya o hindi.
2: Okay, Coach A, sino muli yung mga mangunguna sa ating Team Philippines aside from Sidney na has yet to decide? Sino po yung mga aasahan natin na bumandera sa kampanya ng Philippine Sambo?
6: Si AC Yap, siyempre siyang reigning champion ng last Asian sa Tashkent. Si AC Yap po. And then si Jomari Torres, combat Sambo din, ranked number 7 in the world. And Godwin Langbayan. Yun, marami tayong aasahan na mga surprises kami, ma'am. Kasi lahat itong mga national team natin is prepared ito. So, kung lalaruin nga, makikita ko, sobrang lakas talaga nila ngayon. And we're prepared kami.
2: Ano po ba yung usapan nyo sa national team? Porke nga tayo yung host, anong klaseng mindset and meron dyan? Paano nagpapalakasan ng loob yung mga national team members natin, Coach Ace?
6: Every Saturday, nagmi-meeting kami, tinatanong namin yung mga ano na sila, natatakot ba, nape-pressure ba. Kinakausap talaga namin, lahat kami mga coaches nag-uusap sa mga national team namin, kinakausap, anong problema mo? Kasi medyo stress din masyado ang training, ma'am. Kasi first time na medyo sa Sambo, ito na ata yung pinakagrabing training namin ngayon. So baka hindi na nila maintindihan na medyo mainit na ang mga ulo ng coaches, minsan makasigaw na. So, kinakausap namin na kailangan yung i-push ito. Kasi this is our time. Kasi time na natin to shine. Dito pa sa bansa natin. So, pero kailangan din talaga nila ng pahinga. Yun, scientific approach of training po.
2: And okay, having said that, ano ulit ang ating goal, Coach Ace, come the week-long competition ng Asia Oceania?
6: For me as a coach, ang goal namin is mag-gold talaga. Mag-win ng maraming gold medal. Yun lang naman talaga ang pinaka-dream ko na malampasan yung mga achievements pa namin na nakuha last year. So ngayon, tayo ang host, ipakita namin lahat ng makakaya namin.
2: Kung dati nakaka-2 gold medals tayo, sabi mo more than 2 gold medals ang target?
6: Yes po, yes po. Yes po. Tama. We will do our
2: okay,
6: best.
2: Sir Paolo, ano ba ang malalakas na bansa na sigurado na napupunta dito sa Pilipinas para sa Asia Oceania Sambo?
5: Ang sisilip ko malakas yung Uzbekistan po, ma'am, yun malakas yun. And Kazakhstan. And of course, Mongolia kasi yun ang pinakamaraming entry. And pero yung Mongolia natalo natin last year. Tayo ang pang-apat sa overall, sila ang pang-lima. And now, I am focusing with this yung itong mga juniors natin. Kasi itong national team natin, tatlong coaches yan sila eh. They have three coaches na may combat, may sport, and si Sydney naman nakapokus doon sa ano eh. So, kay ano sa juniors at coach. So, ang akin, kasi itong juniors, maraming ano, baka malay mo may ano tayo na hindi ganun kalakas yung mapilinan. So, yun ang ano ko, and of course, gusto kong lumawak pa itong Sambo. So, para madagdagan yung ating mga national team, so kailangan silang manalo. So, as early as now, gusto ko nang dumating na sila this week, next week, para mamonitor din ang kanilang training para dito sa ano. Kasi last month ito, nagkaroon tayo ng national sa Davao. So, maraming from the province na talagang nagpakita ng magandang ano, magandang galaw, magandang spirit. So that's why inaasahan ko rin not only the national team. Ako ano kasi ako ma'am, yung dihadista ko eh. Gusto ko rin manalo yung ating mga juniors team.
2: Okay, so sige, hintayin natin yan. So Coach Ace, karamihan taga Mindanao, taga Davao ang ating mga players po?
6: Meron din pong sa Manila po. Halos hati po, hati.
2: Okay, sige Bagyo, Coach Ace, invite mo yung mga kaibigan natin, lalo na Manila ito, yung Ninoy Aquino Stadium. I'm sure wala namang bayad kapag nanood dyan. Please take this opportunity.
6: Inaanyahan ko po lahat, especially mga kababayan natin na gustong manood ng Sambo. Suportahan niyo po kami sa aming laban para po ito sa ating bansa. And then, ang ma-promise namin, ipakita namin lahat ng best namin para sa inyo. Sana makapunta kayo. Please don't stop support Sambo. Maraming salamat.
2: Salamat din Coach Ace. At Sir Paolo naman, sino ang dapat natin talagang pasalamatan kakaroon talaga ng Asia Oceania Sambo Championships dito sa Pilipinas? Imagine, ika-11th edition na pala ito. First time natin, di ba, to host this event. Yes, sir.
5: Unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang PSC, lalo't-lalo na kay Chairman Pato Gregorio. And of course, sa aking bossing kay President Pambol Tolentino ng Philippine Olympic Committee. And yun, sa ating mga sponsors. And of course, our national team coach na sa sobrang tiyaga nila. And sa ating national team na puspusan ng training, siguro 3 months ago pa nag-upisa na silang mag training ng hard training. And sa mga kababayan natin na sumuporta, hindi lang sa financial at saka sa prayers, sa moral support, thank you so much. Gusto kong imbitahan din na manood kayo and suportahan natin ang ating mga manlalaro. It's coming June 23 to 28. Salamat po at thank you so much sa inyong invitasyon.
2: Salamat din, President Pilipinas Sambo Federation Incorporated, si Sir Paolo Tancantien, and of course si Coach Ace Larida. Until next time po, sana mabisita natin habang nagtitraining ang mga atleta, tapos mas marami tayong kwentuhan with them para bago pa yung competition ay kilala na natin kung sino yung mga pambato ng Pilipinas. All the best po, salamat sa panahon.
5: Yes ma'am, thank you so much sa support na ma'am ha, thank you so much.
2: So sumayin nyo na po ang ating programang Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Salamat sa Integrated Communications and Events ng PSC, si IZ Almasan and the group. Ganun din po, syempre kanina kay Chairman Patrick Pato Gregorio, sa ngalan din ng mga commissioners Walter Torres, Fritz Gaston, ganun din si Ed Haiko at si Lady Commissioner Bongku. Kasama ko naman dito sina Winson, si Tim, ganun din si Daniel, si Susane andyan din. At sa inyong lahat na tumutok sa ating programa, maraming maraming salamat. And God bless everyone!
7: Gusto kong batiin ang sports radio ng inyong happy 40th year. Makatagal na pala talaga nito, no? Hindi lang sa international, hindi lang doon. Kahit local, no? Kahit yung mga ating mga IT games natin, pag aming programa yon, nakikita ko kayo doon. Sumasama kayo, kasama namin. Sinocover nyo yung ating mga events natin. Katutubong atin talaga, no? Hindi lang yung mga national elite athletes natin sa international tournament. E malawak ang coverage ng ating sports radio sa mga project oversight namin. Isang malaking congratulations sa inyo, 40th year, at sana tumuli-tuli pa to. Another 40 years, nawala na tayo dito, of course, pero tuli-tuli ang sports sa ating mga kababayan.
8: Being around for 40 years says so much about the service you've been providing. Hindi kita tagal pag hindi naniniwala ang mga tao sa inyo. So, congratulations. Continue doing a good job in reporting, in promoting, and getting the interest, no? Informing the public. Again, the Philippine Sports Commission is always looking forward to more relationship with Sports Radio, and I hope that you will continue for so many years ahead, because we need you. Thank you.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
13: Philippine Standard Time, it's 2:03 p.m. Good afternoon, here's the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. lauded the Japanese government for standing with the Philippines and pursuing peaceful negotiations, a rule-based order amid ongoing maritime disputes in the Indo-Pacific region. In his address at the joint session of the National Diet of Japan, the president said both the Philippines and Japan have chosen reconciliation and cooperation over conflict despite rising regional tensions. President Marcos cited that adherence to a rule-based order protects smaller nations in a volatile geopolitical climate. He added that all states are equal under international law, regardless of size or power, and must remain free to pursue development without facing coercion. Ayala Corporation has partnered with Japanese firms Mitsubishi Corporation and KDDI Corp to develop an intelligent city initiative in Makati. Trade Secretary Christina Roca says the project was established under the Memoranda of Understanding signed by the Philippines and Japanese companies during the state visit of President Marcos Jr. The project, she said, will use artificial intelligence, the Internet of Things, urban data integration platforms, and advancement of telecommunications to improve transportation, energy management, retail, and digital services. The collaboration is expected to generate approximately 7 million pesos in the revenue. Election lawyer Romulo Macalintal warns a fugitive senator should not be allowed to log in and legislate from hiding. Macalintal hits any move allowing Senator Bato de la Rosa to join Senate proceedings online while facing an arrest warrant from the International Criminal Court. He said allowing De La Rosa to vote and or participate virtually would create a dangerous double standard where a senator is evading the law yet still enjoys the power and privileges of office. In news overseas, the European Union imposes a $232 million fine on Chinese-owned online retailer Temu for having illegal products such as dangerous baby toys and faulty chargers for sale on its platform. The European Commission said the company has failed to diligently identify, analyze, and assess the systematic risks of products and the harm they could cause to consumers. Temu has been under investigation since October 2024 over whether it has been meeting with its obligations as designated very large online platform under EU law. The online retailer said it disagreed with the decision and deemed the fine disproportionate and was now considering available options. In sports news, the San Antonio Spurs beat the Oklahoma City Thunder with a dominant 118-91 win over the Oklahoma City Thunder to tie the Western Conference Finals at 3 games apiece. Game 7 of the Western Conference Finals will be on Sunday, 8 a.m. Philippine time. Philippine Standard Time, it's 2:06 in the afternoon. Mantinaw Total Sports Radio para sa mga pinabagang balita tungkol sa laraan ng sports. Muli ako, Steve Tapales, at sa magandang hapon sa inyong lahat.
11: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anniversary. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio.
14: Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293 ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos dalawang taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga
15: ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
16: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
17: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
18: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
16: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
19: Ayun!
20: Okay, tanong.
16: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
19: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: The potential of rain, mixed up tires on the grid, and teammates with their elbows well and truly out. The Canadian Grand Prix has come to a close, one out by the Mercedes driver Kimi Antonelli, who extends his lead in the championship. He took to the top step of the podium ahead of Ferrari's Lewis Hamilton and the Red Bull of Max Verstappen. Welcome to your checkered flag debrief. Come on in. I'm Harry Benjamin, and joining me is the former McLaren mechanic Mark Priestley and F1 journalist Rebecca Clancy. I mean, it seems obvious where to start with this one, Beck. And Mercedes, George Russell and Kimi Antonelli, well, they're not afraid to fight. It's only round five. You would think it was the championship finale at this point.
22: Yes, more of this, please. What an amazing 30 or so laps we had. Absolutely, elbows out. I think there were a couple of radio messages, weren't there, from the pit wall saying, could you perhaps maybe not crash into each other? Otherwise, we are going to have to stop you racing. But it was brilliant to see. They clearly are being allowed to race. There is respect between them. Sometimes there was a bit of contact, or it suddenly looked like there was contact. They are not afraid to go up against each other. And what we're seeing is, you know, the leader in George Russell, and then this young 19-year-old, Kimi Antonelli, absolutely taking the fight. Not the one who's sitting there saying, do you know what, I'm just going to, second season, I'm just going to learn a few things. No, no, he's here for the championship.
21: Yeah. And this is what we want, though, isn't it, Mark? Yeah. We want to see these two fighting, because it does look from this weekend that Mercedes have made a step. We know they brought a big upgrade, and it does seem like they are a little bit clear of the rest of the field. So if it is going to be a two-horse fight, we want this kind of fighting. We don't want to be told, no, no, no, don't race.
23: No, 100%. I mean, they've both got a car capable of winning at the moment. There's a long way to go, and it is going to be a season of development, because these are brand new cars for 26. We know how much of a huge change in technology is. So I think there will be some ebbing and flowing of the gaps. I think it closed up a little bit in Miami, where a lot of other teams brought upgrades. But Mercedes responded here with an upgrade of their own, and it's really brought performance. And I think today in the race, we saw just how much of a gap they've got over the rest of the field, because really there was no one else in contention. But, you know, given all of that, we've got two drivers, one quite experienced in the hands of George Russell, one very young, as you say, but both having never won a world title before, and this is their first opportunity, and they're seeing that happening already. Yes, it's race five, but the world championship is in their sights, and there's no one else really going to get in the way of it other than each other.
21: But we were robbed, Beck.
22: We were robbed.
21: It was, as you say, for about 30 or so laps, those two absolutely hammer and tongs. You didn't know which way it was going to go. And so many times, I think Mark and I in the commentary box, you know, well, I certainly had my hands on my head, pulling my hair out. Can't imagine what Toto Wolff was thinking.
0: Rosberg, Hamilton all over again. Oh. But a reliability issue for George Russell paved the way for Antonelli's victory.
22: Yeah, it was a real shame. We were robbed a power unit issue. It's not what you want to see. And we saw George Russell showing his emotions. He absolutely launched his headrest in front of the car and actually slightly onto the track. He is under investigation for that as we're recording. So he could get a fine for that, I suspect. But yeah, it was a shame. It did take away from it. And Antonelli just pulled away into the distance. Like Mark said, they're so far ahead that even when they were battling, and it was proper yo-yo battling as we've seen this year, even with that battle, they were still pulling away from the cars behind them. That's how dominant they were in

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon.
5: Sa Philippine Sports Broadcast.
6: Di papahuli.
7: Sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Alright, isang magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ngayong araw po ng Biyernes, ika-29 ng Mayo taong 2026. Ito po ang Sports Radio Magazine at ako po ang inyong lingkod, Dennis Ilanga, ang maghahatid po sa inyo ng mga pinakabagong sports balita ngayong mga puntong ito. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang 5 p.m. And live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming sa DCSR Sports Radio page po natin. Iyan. And mga kaibigan, we are on the third lot to the last day ng Palarong Pambansa 2026 dyan sa Agusan del Sur, kung saan nga po meron ng atleta na naging most bemedaled athlete so far, sweeping perfect 7-4-7 medal finish dito po sa secondary girls swimming, no other than Patricia May Santor ng National Capital Region. Dalawa rin ang nakapagtala ng ating 6 na gold medals, no? Yan po ay sina Charles Nathan Buneo ng Region 3 at si Riley Alindogan ng Bicol Region. And without any further ado, agad na nating puntahan, nakaabang na sa ating linya Jeff Lait para sa pinakabagong updates para sa Palarong Pambansa 2026. Jeff, magandang hapon sa'yo.
4: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
6: Yes, magandang hapon, Dennis. Magandang hapon din sa ating viewers and listeners. At tapos na itong ating mga swimming events. Naunang natapos ang swimming, contra athletics. At ang may pinakamaraming na kung medalya for the swimming competitions dito sa Palarong Pambansa 2026 ay walang iba kundi ang National Capital Region na nakasungkit na. Hindi lang, 3 gold medals, tapos 15 na silver, saka 14 na golds. Dominant performance para sa mga tankers mula sa dolo. Samantala, sumusunod yan, no? 11 gold medals, 8 silvers, and 10 bronze medals. Ang amazing na tumatlo eh yung host noong nakaraang taon na Ilocos Region na nakakukulong bitong dalya at tatlong bronze. Pumang-apat na Central Luzon or Region 3 with 6 golds, 4 silver, and 4 bronze. And dumikit po sa kanila itong Bicol Region na may 6 na gintong medalya, 3 silver at 3 bronze. Ang sumunod dyan, itong nakuha ng Caraga Region, ang constitution natin for this Palarong Pambansa. We had 4 golds, 1 silver, and 4 bronze medals. And the rest, for the Pasakala Region and the National Academy of Sports, diba, nakuha ng Subsurgeon for Urgent Mindanao, dalawa rin. And dalawa from Western Visayas, and Tag-isa, itong Davao Region at itong Cagayan Valley. Ito ay ano lang na wrap up lang din is ng overall medal tally for swimming. Ito sa mga definitely mag-boost sa medal haul ng National Capital Region bago bumalik sa NCR yung hosting ng Palarong Pambansa. Kaya very crucial itong mga wins na kinukuha ng mga taga-Capitolio. Ika nga nila. On other notes, ay ngayong araw na gaganap ng mga 45 araw sa sports, particularly sa elementary, ito yung unang pagkakataon na regular sport sa counted sa medal count. Futsal, elementary girls. And mag-aharap unang match Region 10 Northern Danao contra Bicol Region. Susundan ng match-up ng Region 1 at Region 4A Calabarzon. The next match will be Negros Island Region and Davao Region. And finally, to close out itong ating quarterfinals, Region 7, Central Visayas versus Western Visayas. Sa tennis, natapos na yung mga double events, particularly for the girls. Kagabi ang official tapos. And sa doubles na ng Caraga, Quintos, 8-6 yung score for tennis doubles. Sa semifinals, nagharap dyan ang Negros Island Region and Caraga. And in the finals, ang Caraga versus Northern Danao with itong cannot getting the win. And sila yung pinanghal na overall champion for the girls tennis doubles. Ayan. For the secondary level, ay natapos na yung finals ng doubles boys. Ang nagbuhi ay Caraga pa rin. So, dalawang gold medals yung nasagot ng Caraga for the doubles in tennis. And in the girls naman, ang match ang girls ay walang iba kundi hindi mo so, doubles na doubles, may iba pang mga events. At pwede yung mga match ng games. Makikita natin yung futsal and yung football events nilalaro na doon sa main stadium, particularly ongoing yung match 6 and region 10 5-1 in favor of region 6 at titigilin mamaya dahil magpapatuloy na yung ating games and matches para sa athletics. Meron tayong binabantayan na ilang event athletics. Yan ay sa 800 meter 11th girls final, ang high jump ng secondary girls, ang 800 meter for elementary boys and secondary girls and boys, at tatapos ng 400 meter relay ng elementary girls, elementary boys, secondary girls and secondary boys. So yan muna yung ating ulat and updates mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Bansa 2026 sa tulong ng Philippine Sports Commission, Department of Education and Social Welfare Services Guide. Palarong Pambansa 2026 Sports Regulation.
7: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
3: Alright, maraming salamat sa iyong pag-uulat. Jess Lain mula po dyan sa Agusan del Sur. And with regards pa rin dito po sa Palarong Pambansa, we go to the mental tally, no, as of the partial and unofficial result as of today, May 29, 2026, 2 p.m. po. Ito po yung nagiging takbo ng medal tally po natin, with the National Capital Region still leading, no, and widening its gap against Calabarzon para po sa kanilang pinupuntiryang ikalabing siyam sa nasunod na overall championship dito po sa Palarong Pambansa. Ang NCR po meron na pong 43 golds, 35 silvers and 35 bronze medals for a total of 113 medals. Nakasunod sa kanila, no, trailing with the 13 medals ang Calabarzon, 30 golds, 34 silvers and 30 bronze medals sa suma total na 94 medals po yan. And still at number 3 ang Western Visayas Region 6 with 24 golds, 21 silvers, and 21 bronze medals, equivalent to 66 medals. And then Central Visayas at number 4, 19 golds, 16 silvers, 18 bronzes, 53 po ang naging total po ng mga medals na yan. At, and rounding up the number, the top 5 is Caraga Region, 16 golds, 8 silvers, and 23 bronzes. 47 po ang na-account na ng Caraga sa kanilang total medals. And at number 6 po, ito ang Region 10 Northern Mindanao, number 7 ang Central Luzon, number 8 ang Bicol Region, number 9 ang Davao Region, number 10 ang Eastern Visayas, and at 11 ang Negros Island Region, to be followed by Cordillera Administrative Region, number 12 Soccsorgen, number 13, number 14 ang Ilocos Region, and then number 15 ang National Academy of Sports, number 16 ang Zamboanga Peninsula, number 17 ang Mimaropa, and then Cagayan Valley Region 2 at number 18, and then the Bangsamoro Administrative Region of Muslim Mindanao is at number 19. Wala pa po silang gold medal dito, isang silver pa lang ang nakuha ng Barn. And at number 20, wala pang medals ang Philippine schools overseas. So, yan po yung nagiging kwento ngayon, with 2 more days na lang po ang natitira po sa competition natin. Halos natapos na po yung mga maraming events sa mga medal-rich sports natin, kagaya ng swimming that concluded today. Athletics, may mga mahahabol pa ngayong hapon, pero paunti-unti na rin pong mauubos yan bago tayo tumungo din sa mga final stages na or semifinal phases ng mga team sports po natin. So isa sa mga inaabangan dito po, no, ay yung basketball secondary boys at syempre ang volleyball secondary girls, kung saan nga ang Western Visayas, di ba, dati, ikasama nila dyan yung Bacolod na itong area na ngayon, nakahiwalay na ang Negros Island region. So, abangan natin who will emerge as the finalists po ng mga team sports sa events po natin dito sa Palarong Pambansa. No, at gaya po nung binabanggit natin kanina before yung pag-uulat ni Jessel Laid, ay meron po tayong naging most bemedaled na si Patricia Mason Cor. Siya po ay kumumpleto ng 7 gold medals, no? And yan po ay sa 100 meter butterfly, 1 minute 4.09 seconds, no? Just 0.42, no? Seconds. Wala po para basagin yung record, pero hindi po nagawa yan. But still, it was a splendid performance in the swimming pool ang 18-year-old from a UST Senior High School na si Patricia May Santor. So yung iba po niyang medalya nang galing po sa 400 meter individual medley, 200 meter individual medley, 200 meter butterfly, and relays po, no? 4x50 meter medley relay and 4x100 meter medley relay. Also, siya po ay bumasag ng isang record sa 50 meter butterfly, no? 7-year record ni Camille Buico. No, yung dating 29.6 seconds, wala na po yun dahil yung bagong clocking na itinala ni Patricia May Santor is 28.98 seconds. At sa ating pagbabalik, paparinig po natin ang naging panayam ni Jess Laid sa naging most bemedaled athlete ng palarong pambansa ni si Patricia May Santor. We will be right back after this some reminders.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Pagbabalik po ang Sports Radio Magazine at Sports 17 ng hapon. Pakinggan po natin ang panayam kay Patricia May Santor ng NCR who won 7 medals sweeping all of her events sa palarong pambansa.
19: Sports Radio 918, we have our sweeper for this palarong pambansa 2026, Patricia May Santor. 7 gold medals in swimming competitions. Pat, how was it getting here? Sweeping nung nakaraang Batang Pinay, now another sweep here in Palarong Pambansa in your last year.
20: Feels really good and yeah, I wouldn't be here without my parents, family, supporters ko. And ayun nga, madami po ang pinagdaanan before this. Ayun, before PP rin. I'm not gonna say, pero ayun nga. it feels surreal that this is my last year. And when I got my final goal, I was a bit emotional. Not only because I added time, but ayun nga, nag-gold sweep ako. So I'm really glad that I finished this year with a great note.
19: Yes, and as we know, napakahirap maging consistent sa sport, getting the records, getting the gold medals sa mga events. How did you maintain that grit, that drive to get this sweep sa mga competitions?
20: I just Well, yung thought process, okay. You, syempre, train hard, I always train hard, and yun nga, preparation for it, get a lot of time to prepare, and in my case, medyo pinapasal sa oras because of school, so medyo mahirap balance yun. And yun lang, medyo motivate ko sarili ko. Believe in yourself, and if you know that people believe in you, then you should try your best as well.
19: Definitely, you have inspired many, many athletes dito sa Palarong Pambansa with this sweep na parang historic pa in the making, as parang very few athletes can do this, lalo na may mga relay events na you have to rely on your teammates. Gaano kalaki yung naging trust mo rin sa teammates mo all throughout this campaign?
20: Gaano ka trust?
19: Yung trust mo with your teammates.
20: Sobrang trust ko talaga sila. I can't thank them enough po. Since the beginning, they've been supporting me, my team, my club. Shoutout sa Illustre East Aquatic and UST, hello. Salamat sa inyo. Nandito po ako ngayon, so support nyo. Love you guys.
19: So, Pat, just final two questions. What's next? Anong mga susunod para sa'yo?
20: Well, may mga international competitions po ngayon. One is, I think, on late July. And another one in the near future, bandang ending of the year. So, I'll be preparing for that. That's it so far. And I hope that maybe, I think next year, may SEA Games tryouts. And I hope I qualify for that.
19: Yes. And your message, particularly, syempre, to your parents who supported you all throughout your Palarong Pambansa journey na medyo nahirapan ka na ng i-count back kung ilang medals na pinakuha mo dito sa Palarong.
20: Syempre, salamat sa magulang ko. Tinis nila akong hatid sundo sa training at pabalik. Also, sa mga coaches ko, they gave me tons of tips, tons of motivation. Ayun nga, to beat my limit. And syempre, sa mga teams,
2: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Siyempre, salamat sa magulang ko. Tinis nila akong hatid sundo sa training at pabalik. Also, sa mga coaches ko, they gave me tons of tips, tons of motivation. Ayun nga, to beat my limit. And siyempre, sa mga teams ko, UST, IEs, salamat sa support nila. Lagi silang there for me. They're always there for me, and I'm really glad that I have support such as them.
19: Again, congratulations. And good luck on your next journeys. Congratulations.
18: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
3: Ayan, so congratulations kay Patricia May Santor ng NCR. No? Baby, hira po yung ganyang klaseng mga atleta na makikita natin in the Palarong Pambansa. si biruin mo sa dami ng swimmers na magagaling sa buong Pilipinas, 18 regions, no? 20 nga, di ba? Kasama yung last at yung Pilipinas course overseas, eh, ang dami pong mga pwedeng magmedalya. At yung makompleto mo, yung pitong events mo, mawawalisin mo lahat yan. Eh, talagang very outstanding performance yan sa isang atleta, no? So, malaking potential for Patricia Santor na mapabilang for the pool, at least lang Philippine team natin, yung mga junior swimmers natin. At isa nga sa kanyang tinatarget is to make it to the Southeast Asian Games sa tryouts, no? So, hindi malabo yan dahil sa kanyang husay, di ba? And meanwhile, ang pambato naman ng Region 3 na si Charles Nathan Bonello, eh, naging maganda rin po ang kanyang unang paglalaro sa palarong pambansa after winning 6 golds and 1 silver sa elementary boys category. So, malayo-layo pa ang tatahakin itong si Bonello sa palaro. Pero ang kanyang iniwang marka sa kanyang unang paglalaro, eh, talagang hindi na makakalimutan, no? With the 4 palaro records, no? Naiukit na nga ni Bonello ang kanyang pangalan sa 400 meter freestyle, 50 meter butterfly, 100 meter freestyle, and 4x100 meter medley, no? At kasama pa rin dyan ang 50 meter freestyle and 100 meter butterfly. Samantala, ang isa pang nag-anim na gold medal na si Riley Alindogan, may isang silver din na kasama dun sa kanyang 6 golds, no? So, yan po yung naging ilan sa mga pinakamaraming medals na naiuwi dito po sa palarong pambansa ngayong natapos na po formally ang swimming competition of this palaro 2026. Ito, pakinggan naman natin ang naging panayam kay Charles Nathan Bonello sa kanyang naging mahusay na paglangoy sa elementary boys ng palarong pambansa.
1: Charles, first palaro mo yet, 6 golds out of 7 events. Tapos dun sa golds mo or records, so... all in all, kamusta naman? Satisfied? Or?
5: Satisfied po sa outcome ng events ko po kasi po na-translate ko po lahat ng training ko.
1: Charles, you said nung parang day one, you said that you wanted to break all the records sa

0: Nutrition in your preparation.
1: Yung nutrition ko po is less pork and beef, more on chicken. So, light lang po ang body at saka hindi bumigat. Tsaka tubig lang po pwede.
0: After this, after this palaro, balik ka na po na triathlon or balik na talaga this week?
1: Magta-triathlon events rin po ako, pero may parating po akong Batang Pinoy.
2: Batang Pinoy has records. Do you plan to this time break records in that as well?
1: Yes.
0: What does this palaro experience mean to you and your career?
1: It's a big milestone for me because matagal na po na matagal na dream ko to na maging part sa palaro at saka magka-gold medal.
0: Hindi lang gold, record po. How do you plan to celebrate ganda ng pinakita mo dito sa Abuja del Sur?
1: Celebrate lang po ako, magpahinga lang po ako a few days.
0: And then?
1: Balik na po ako sa training.
0: May pinaghahandaan ka pa na triathlon tournament after pa?
1: Wala
0: po. So after this, patang pinigil yung tournament? Yes po. Thank you.
3: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
4: Ayan, so mga kaibigan, napakinggan nyo po si Charles Nathan Bonello, Region 3, who won 6 golds and 1 silver dito po sa elementary boys ng Palarong Pambansa. So, we have 2 more days bago po matapos ito, and pa-exciting, pero mukhang iuuwi na naman ng National Capital Region ang overall championship, no, for the 19th straight time. Napakaganda niyan kasi pag ang NCR na ang nag-host sa susunod na taon, di ba, 20 straight kung sakali, yan yung magiging target nila kung mapapanatili nga nila yung kanila pong lead so far. Ayan. So, that will be the updates natin sa Palarong Pambansa. No? At sa ating pagbabalik, puntahan naman natin ang ilan pa sa mga malalaking stories, no, in the world of sports. Nandyan ang pagkakasama ni Alex Ayala sa Elite 30, under 30 ng Forbes Asia. Gayon din ang mga naging pinakamabibilis na bata, no, pinakamahusay sa larangan ng speed cubing na ginanap kahapon sa Tagaytay City, as well as ang mga updates sa Youth Olympic Games, no, na ibinalita mismo ni POC President Bumble Tolentino, and ang esports na ang ating ipil si Mika G. No, Mika Go, umatayin po niyan kung saan natapos na nga ang Atila Cup Season 2, at silipin din natin ang ilang mga kaganapan sa natapos ding PVL Draft Combine, dahil on June 3, idaraos po ang ikatlong edisyon ng PVL Draft, no, kung saan ang mga pinakamahusay na college players magsusubok na makarating sa professional level. So magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang sandali.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Hello po, ito po si Rani Del De Ocampo ng TNT Tropang 5G at Gilas Legends, ang inyong pambansang siko. Happy 40th anniversary sa Sports Radio. Mabuhay po kayo, Sports Radio. At salamat sa inyong pagmamahal sa sports. Ang nag-iisang

0: Sports Radio Station 918. Maraming salamat, all the best, and more power. God bless.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
2: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
2: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: 4:33 ng hapon, Philippine Standard Time. Nagbabalik ang Sports Radio Magazine dito lang po sa Sports Radio 918. And we are on the second half ng ating programa. What a good news po, no? Kahit na natalo si Alex Ayala sa French Open, matapos ang pagkakabigo kay Ivajovic sa first round, eh, talagang patuloy sa paggawa, no? Paglikha ng ingay itong si Alex Ayala dahil napabilang lang naman siya doon po sa tinatawag na 30 under 30 list by Forbes Asia. So ibig sabihin, 30 ang katao under 30 years old, kaya 30 under 30. Sila po yung mga most notable personalities, no, sa kani-kanilang mga larangan, no, na inilagay po ng Forbes Asia because of their mga ginawa po sa kani-kanilang fields nga. No. So si Ayala po, siya po ay na-recognize under the entertainment and sports category, kung saan sabi po ng Forbes, ini-spotlight po nila, binibigyan halaga ang next generation of talent on court and the screen. No? So, si Alex po, no, ay ayon dun sa report, is the highest earning Filipino tennis player of all time with $876,000 prize money. No? No? At yun po yung mga kinita niya dun sa WTA events niya. Aside pa yan, dun sa mga endorsement niya from sports apparel and food na lalagpas na ng $1 million US dollars, no, napakalaking pera po nito. At sa ayang age, because of tennis, Alex is under the radar nga ng mga business magazines, no. At kasama po ni Alex dito sa listahan ng mga atleta rin na naparangalan nung Forbes or binigang pugay ng Forbes magazine or Forbes Asia ang ilang pa sa mga Asian athletes, no? Gaya po ng Singaporean professional golfer na si Shannon Tan, Chinese track and field athlete Wu Yani, at ang Australian sprinter na si Gout Gout. Nakamakailan lang eh, nag-establish po ng under 20 world record, no, sa 200 meters, 19.67 seconds. No? So sila po yung mga ilan sa bumubuo, no, 30 under 30 na yan. So moving on, punta naman tayo dito sa naging unang hosting ng Pilipinas sa Philippine National Speed Cubing Open, no, with the 15-year-old Crimson Aradaza and Brenton Angelolo. Sila po yung dalawa sa mga nagpahanga talaga, nagpabilid doon sa crowd na lalood po sa Tagaytay City, no, arena. And mismo si Philippine Olympic Committee President Abraham Bampol Tolentino ang sumaksi dito po sa naging event na ito. At dahil dyan, no, pinupush siya yun ng POC na isama yung speed cubing as a demo sport dun po sa parating na SEA Games sa Youth Plus, no? Dahil nga sa nakitang suporta ng mga tao dito po sa event na ito. So, eto, punta tayo dun sa naging world record holder na si Crimson Aradaza. Siya po ay grade 9 student dyan po sa Balay Sofia School sa Baguio. At ang kanyang event is yung 3x3x3 one-handed event, no? Di ba may normal na Rubik's Cube? So ito 3x3x3. So ibang klase siya na Rubik's Cube, no? So 5.33 seconds, napakabilis. Paano bubuin yun? Diba? Yung dating time, 5.66 naman ni Druba Saimeruba ng Switzerland noong 2024. Diba? Ewan ko lang kung marami sa atin eh naka-try na magbuo na itong ano, na itong cube na ganito. Kasi ako, nagsusubok ako niyan dati eh, hanggang sa isang ano lang, isang side lang eh. Tapos inaabot pa yun ng ano, parang kulang-kulang isang oras bago humabuo. eto mga batang to, parang ewan ko ba, napakahel nyo pagdating sa mga speed cubing, no? So, on the other hand, si Wong naman, Brenton Wong, siya po yung naging champion, no? And he is world number 26, by the way, no? And he posted average time of 5.84 seconds sa finals. Samantala po si Aradasa, siya yung pumangalawa, pero nakapag-world record naman siya, no? 6.464 seconds yung kanyang itinala dito. So, ang daming mga bata na umatend, no? Dahil nga, isa po sa mga pinagkakalibangan din, eh, yung speed cubing, eh, pag-board ka, di ba, maglaro ka niyan. Ang patalas din ng memorya, ng ang bagay sa mga logic, pang pa-boost ng memory din itong skill cube sa ito. So, pakinggan naman natin ang naging panayam ni Miss Rhea Arevalo na siya pong kumover na itong event na ito with Brenton Wong, ang overall champion ng inaugural Philippine National Speed Cubing Open, at si Crimson Aradasa who set a new world record.
3: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sports Radio 918 AM.
6: We now have here the newly crowned Philippine National Speed Cubing Open Champion, si Brenton Wong. Congratulations, Brenton. Kanina nag-usap tayo, reserved ka pa. Pero ngayon, finally, mission accomplished for you. Kamusta yung naging tournament?
7: Yeah, actually yung first two rounds ko is bad, honestly. Kasi second place ako sa first and second round. So parang na-mess up ko talaga. I think I was pressured or something. Tsaka, I think this final really, I just really wanted to focus on, you know, getting the win for sure. I was just very, trying to, you know, focus, really breathe in, pray about it. And I'm just very happy to get this win.
6: So, yung events mo is second ka sa 3x3 100.
7: Yes po.
6: Yun, doon nag-first si Crimson.
7: Yes,
6: and then, sa 3x3 event, ikaw ang nangibabaw.
7: Yes,
6: satisfied ka ba sa naging effort mo, performance mo?
7: Yes po. Actually, because my goal talaga was 3x3. So, I've been practicing for this. Like, yesterday, I practiced siguro mga 4 hours. So, I really wanted to focus on this one. And I'm just happy to really get the win. Especially because, you know, ito yung first na win, diba, sa Philippine
8: run, yes.
7: Olympic Committee. So, yan.
6: Pero yung national record mo sa 3x3, ikaw pa rin yun?
7: Yes po.
6: Okay.
7: Ako pa rin.
6: So, what's next for you after this?
7: Next po, actually, I'm gonna hopefully, you know, break more records siguro. Tsaka, I'm actually going to compete sa Philippine Championship sa July, sa Iloilo po. Tsaka, I think I'm expecting to compete as well sa Singapore in December.
6: Yung World Championship?
7: Maybe. Philippine Olympic rin po. Olympic rin po. So, yun.
6: Okay. Congratulations again. Message mo para sa lahat ng mga sumuporta sa'yo. And of course, to make it possible na makapag-compete ka rin.
7: Yeah, I just want to say thank you to everyone who supports me. Especially my family, my friends. I also want to say, if you want to become faster, it's not impossible. Because I did it, you know. My first competition, I was last place. So, you know, di ko naman in-expect na parang magiging top one ako sa Philippines. So, it's really all just practice and hard work talaga. So, yeah.
6: Okay, congratulations, Brenton.
7: Thank you.
6: Thank you so much. Nagbabalik tayo dito sa Sports Radio 918 and we're now here with Crimson Aradasa, one of the participants ng Philippine National Speed Cubing Open 2026 sa qualification round pa lang ng 3x3 one-handed. Nakapag-set siya ng world record, unofficial pa lang to, time na 5.335 seconds. Grabe ang bilis. Congratulations sa iyo, Crimson.
8: Thank you so
6: much. So, how was it? Talagang naghiyawan din yung mga tao sa loob ng ng arena after your record performance.
8: I was nervous. I was so nervous. I was shaking through the whole average, honestly. But I'm just glad I got some good, to say the least.
6: Okay, so is this your best time or mas mababa pa yung time na usually mong ginagawa sa event na 3x3 one-handed?
8: Sometimes I get mga ganyan, 5 seconds sa bahay at sa mga ibang competitions pa. Pero hindi masyadong yung talagang average ko medyo taas pa. Mga 7 or 8 yung average ko.
6: Okay. Pero ito yung one of the best performances mo in a tournament. Okay. So, sin-sanction to ng Philippine Olympic Committee, ng AMSA, at syempre ng NSA sa Mind Sports in the Philippines. So, mukhang ilalakad nila to para ma-ratify ng mga authorities or mga organizations para yung 5.335 second time mo is yun yung maging official na world record. Kasi for the record ang nasa nung sinearch natin is 5.66.
8: Aba.
6: From India, no? Yun na,
8: kay Dhruva Saimaruva, that's the cuber.
6: Mm-hmm. So, ano nararamdaman mo sa possibility na, wow, first tournament in the Philippines, may world record kagad na naset?
8: Yeah, this has been a long-time goal of mine actually since I started practicing 3x3 one-handed seriously. And there have been many times where parang I choke, I mess up sa comp. There have been too many times. But I'm just glad I finally improved a lot dito sa inaugural tournament kay AMSA.
6: Okay. Pero sa other tournaments ba sa ibang bansa ka talaga nagpa-participate? O meron ding mga local?
8: Ano po?
6: Sa yung other tournaments, abroad na ba yung nilalahukan mo or dito lang sa
8: Hindi Pilipinas? Po, dito lang sa Pilipinas.
6: Dito lang sa Pilipinas. Opa. Pero ito kasi under na talaga ng sanction siya ng Philippine Olympic Committee. So, qualification time pa lang yan kanina. Do you think may improve mo pa yan later on?
8: Baka tagal pa pero maybe, let's see. Kasi, yun nga, sa bahay, I've gotten faster. So, I'll just keep practicing.
6: Okay. But definitely, congratulations sa'yo,
8: Thank you so much.
6: Crimson. And more power dahil I'm sure this is only the start na marami pa mga speed cubing tournaments sa ating bansa. Thank you.
8: Thank you.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Nagbabalik po ang Sports Radio Magazine dito lang po sa Sports Radio 918 AM. Ang ating oras 4:48 ng hapon at kasabay po nung naging paglalaro po ng Philippine National Speed Cubing Open sa Tagaytay City kahapon. Sabi nga natin kanina, nandyan mismo si POC, President Bumble Tolentino. Eh, natanong na rin sa kanya at the sidelines of this event ang ginagawang preparasyon ng Pilipinas para po sa Asian Games at sa Asian Youth Games, no? Kung saan ang Pilipinas po ay meron na po tayong tatlong atleta na nag-qualify for the YOG. Sila po si Maritania Frog ng Cycling at si Pai Jordan Wangkay at Naomi Cesar ng Athletics. Actually, meron po tayong siyam na slots for the Youth Olympic Games dahil binigyan po ang Pilipinas ng International Olympic Committee ng siyam na universality places, no? So, yung tatlo pong nag-qualify, no, ay sila po ay na-nominate ng kanika nalang NSAs, no? For Maritania Krog, yung Phil Cycling, for Wangkay and Cesar naman, yung Patapa, no? So, ibig sabihin, meron pa po tayong six athletes na ipadadala dyan, no? So, isang babae at lalaki sa artistic gymnastics, isang lalaki sa windsurfing, isang babae sa Wushu for the Taijiquan combined event at isang babae at lalaki sa swimming, no? So 100 meters butterfly at 100 meter breaststroke, no? So this time, no, mas malaki po yung magiging delegasyon natin because nung 2018 nang huling idaos po ang YOG, meron lamang pong 7 na participants ang Pilipinas at isang silver medal lang po ang naiuwi natin noon with Christian Tio taking the silver sa kiteboarding, no? And 2022 po, no, sabi natin quadrennial event ang Youth Olympic Games, pero nung 2022 po eh wala pong naganap na YOG because of the COVID-19 pandemic that time, no? So eto pakinggan natin yung naging short interview with POC President Bumble Tolentino kung saan ibinahagi niya nga ang ginagawang preparation at sino ba yung mga pwedeng mag-qualify on both the Asian Games and the YOG. Ito po, at pakinggan natin.
14: Nakadalawang gold nung last week, Uzbekistan qualify. Kasi gold lang ang magpo-qualify. So, si Gina at saka si Jen Plot lang. What else? May natay pa tayo eh. That, so far, ready na. 420 plus.
15: In terms of support natin po, kailan po bang ano natin, may mga plano po ba tayo sa POC dun sa mag-send-off sa kanila at yung mga
14: iba pa namin pinag-usapan. Natin. We're still waiting, pati yung kusin, ilan ang paparazan, hindi pa nag-decide ang Japan eh. Kung ilan ang i-allow kasi maliit lang, masikip. So, security-wise, darating yung manood yung Emperor, so baka limited lang ang mag-parade, yung 100 or what. So, yun ang tatapusin natin kasi baka mag-ahol tayo sa parade uniform and everything. What else? Ang hirap nga ng hotels eh, sa mga bisita. Sa athletes and officials, okay na. Pero sa mga bisita, medyo naka-block na lahat yung hotel kasi hindi ganun kalaki yung nag-oye.
15: In this year's Asian Games po, nakita natin parang mas marami po yung mga old na mga atleta na makapag-into this year po sa Asian Games. Ano pong in-expect ng POC para sa mga
14: sa yeah, maraming surprises siya. Jiu-Jitsu, yung sinabi ko kanina, MMA, diba? Yung mga pinagkukuha na natin, swimming, aquatics, never know, athletics, what else?
15: Independent champion.
14: Weightlifting, yung mga bago sa weightlifting, diba? Boxing,
16: defending champion basketball.
14: Yeah, let's no comment muna, pero siyempre we will try our best. Diba? We will try our best.
16: Gymnastics, sir.
14: Yes, Yulu gymnastics. Brothers. Yeah, gymnastics pala. Yulu Brothers. We're expecting them. So, iba tong Asian Games na to. Medyo maganda ang result. And the next will be 5 years. 2031. Kasi nag-just Qatar.
17: Mayor, how about po yung sa YOG? Ilan na yun? Tatlo na yun. Yung mga qualifiers.
14: Anim na yun.
17: Anim
14: na yun. Cycling.
16: Dalawang athletics.
14: Dalawang athletics. Skateboard. Ano ba yung sa triathlon?
16: May pangalan na ba yun?
14: Meron na. In-award na sa atin. So, it's the NSA will choose who.
16: Okay. Okay.
14: Wag lang kumalat yung praying na wag naman kumalat yung virus, yung may mawala.
16: 9 daw, sir. 9.
14: Baka. Layo eh. 30 hours flight.
16: Isang araw yun.
14: Okay? May na yun, oh.
18: Sports Radio 918 AM.
4: And there you have it, POC President Bumble Tolentino. Para po dyan sa kanyang naging short answers, no, para po dun sa naging preparation na ng Pilipinas for Youth Olympic Games and Asian Games. And lastly, bago po tayo magtapos, natapos na rin yung Athena Cup Season 2, no, at naiwi nga ng Navy PH titulo matapos walisin ang Falcons Vega PH 4-0 sa Grand Finals, no. At ang naging susi sa tagumpay na ito ay ang mid laner na si Honey Rain Talagtag na gumawa po ng flawless 408 KGA on Valentina as Navy claimed a 14-6 victory. Yung KGA kills deaths and assist spread, di ba? Tama ba, Mika G? Ayan, so yan po. At dahil sa panalo ng Navy PH ay nakapag-uwi sila ng 125,000 pesos at si Talagtag ang pinangalan ng Finals MVP po dito sa tournament na ito. No? So, dahil sa kanila din pong kampiyonato, nakasiguro na ang Navy PH ng spot sa MLDB Women's Invitational 2026 Esports World Cup. So, historic for this team. At pakinggan naman natin ang naging panayam ni Mika Go sa naging Finals MVP. Na si Honey Rain Talagta.
19: Sobrang saya ko po kasi dream ko talaga po na makapunta sa Paris. And yun po, sobrang na-motivate po ako during qualifiers and playoffs namin. And nung nag-championship ko, sobrang saya ko na. Lalo na po nung kasuwet ko po. Ay, CD ako. Dati ka po kasuwet. Nung nag-championship ko kami, sobrang saya namin. Kasi parang ngayon na lang ulit namin na-experience na being champion. Mag-represent po talaga ng PH.
20: So, na-expect nyo ba yung run na through the, from group stage hanggang dun sa grand finals? Expected nyo ba na talagang kayo yung mananalo ba?
19: Confident po kami sa laro namin and yung parang sa nagiging result ng game namin. Kaya sa akin po, parang in-expect ko po talaga na kami po yung mag-champ this Athena Cup. Hmm. Dahil
20: po
19: sa mga result ko ng
20: Philippines namin. Since ikaw yung isa sa mga bago din dito sa Davide, yung team chemistry niya naman, simula nung naging part ka rin ito, how was it yung team chemistry?
19: Sabi ko po sobrang solid po kasi parang pero sabihin ko po parang yung bonding namin, parang halos buong araw. Diba, magigising po kami ng umaga. Tapos natapos po kami mag-banding. Minsan po, mga 3 a.m. na after
20: mag-RG, ganyan. May iba pa po kaming gagawin na bonding. Yeah, sobrang fun ko na ang nabaw namin chemistry tsaka bonding.
0: So, ayun nga. So, ano nyo naman? Ano yung team dun sa ating nakap na pinaka-dinesting kayo? Na parang ito ba yung team na makatalo sa akin? O yung Falcons Vega na makatalo?
21: Siguro po masasabi ko po yung sa nakalaban po namin bago pa po mag-finals at saka gun-finals po yung sa Falcon Vega po. Kasi ano po, based po kasi sa naging laro namin sa kanila, yun po, parang medyo nakaka-early po sila sa amin. Ayun po. Kaya parang sila po yung naroon namin na parang kumakansa.
0: So, ikaw yung finals MVP din. So, ano naman naramdaman na siyempre, new ka rin dito sa team, tapos ikaw po yung naging finals MVP?
21: Hindi ko po talaga siya in-expect na ako yung naging finals MVP. Kasi po, ang ginawa ko lang po talaga, ginawa ko lang po yung role ko sa team. And hindi ko din po siya masyado in-expect sa finals MVP kasi po nalaro po kami as a team.
0: So, moving on tayo dun sa ano, sa AWC, di ba, qualified na kayo. Tapos kayo na yung nag-iisang team. Since isang team lang yung makapasok talaga doon from the Athena Cup na rin. So, ano naman yung pinaka-thoughts mo nung sinabing kayo na yung team na yun?
21: Yun po. Sobrang saya po na yun po na, na mag-represent po kami ng PH. And yun po, sobrang saya po talaga. Yun po.
0: May pressure ba sa pag-carry ng flag ng Philippines?
21: Siguro po di naman mawawala yung sa pressure. Meron pong pressure slide lang, pero mas nangingibabaw po yung saya. And excitement po. Na-excitement po kasi ako lumaro sa AWC kasi dream ko po talaga makamag-receiving since yung pinaka-first.
0: So, ano na lang expect namin sa inyo dito sa AWC?
21: Ayun po, expect nyo po na bibigyan po namin kayo na yung magandang laro. Papakita po namin kung ano po talaga yung practice namin ng 6 months. Yun po.
0: So lastly na lang yung message mo na lang sa mga sumuporta ka sa inyo dito sa atin na kap-up to papunta nga dito sa Utah Boys.
21: Gusto ko pong mag-thank you sa mga fans na sumuport sa amin from Athena Cup and ngayong EWC sa July po. Super thankful po ako na sinusuport niyo kami ng laban nito. Thank you po.
0: Thank you, Rain.
21: Thank you po.
22: Sports Radio 918 AM.
4: At hindi pong napakinggan si Rain Talagtag, ang naging MVP po sa Athena Cup Season 2. So congratulations sa Navy PH at asahan niyo rin po yung patuloy pa na pag-report ng sports radio, no? Hindi lang sa mga physical sports, pati sa e-sports, no? Dahil ang ating EPG na si Mika Go, ang may hawak niya, si Miss E-Sports Explorer. So maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Master Control. Kaya Boss Mika G, sa ating kasama pa si Sir Edmond at si Boss Winson at sa ating din pong malolos presenter as well. And I just want to greet my wife, Jam, I love you, and Jayden, Tata, I love you. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang Sunday po ang palarong pambansa dito po sa Sports Radio Taiwan. And also kay Daniel pala, nakasama din natin sa Master Control. Ayan, so magkita-kita po tayo next week sa Sports Radio Magazine and syempre LGU Sports Corner on Sundays and Spikers Net every Wednesday po yan with Timothy Tapales. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dennis Silanga. Ito po ang Sports Radio Magazine.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
1: Nagalit sa internet ang fake news.
2: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
22: We say no.
23: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Headlines ngayon.

0: BFA, I think if we can develop baseball in the Philippines once again, I think definitely baseball in Asia and in the world will really be up there. I also believe that the Filipinos can excel in this sport. No need for height. And we know that there are a lot of Filipino Americans already playing in the major baseball league. No, one guy is he was here a few months ago. Volpe, no?
1: Volpe.
0: New York Yankees. He was here a few months ago. So he visited the baseball field and he said, "I want to support as well." But we are really doing this, President. We are really trying to bring sports and sportsmen and corporations to show you that we are very serious in developing sports and tourism in the Philippines. We are, just this year, we are hosting around 30 international sporting events. 30 very big ones. We just hosted volleyball, we just hosted basketball, we just hosted futsal. I think this month we're hosting Sambo, if you know Sambo, the Russian martial arts. In 2027, December, we will host the first ever Southeast Asian Youth Games. Southeast Asia will have youth games 16 below. I think it is very important that we can convince the Olympic Council of Asia to make sure to consider that they should have baseball when we host the Southeast Asian Games Youth Plus. And in March 2028, the Asian Beach Games. Chris, you mentioned to me about the Baseball 5. Yes. Yeah, maybe we can push Olympic Council of Asia. So, ladies and gentlemen, I'll stop talking because I told you this is just for photo session. So I can remove this so that we can enjoy the evening. And I will make sure that you will have a memorable stay in the Philippines, in Manila. Consider the Philippines and Manila as your second home, just like how your father felt so many years ago. And you have friends here. I was actually talking to our chief of staff, Ralph Lujan, said, Do I make a speech? Do I say something and read the speech? And I said, better not. Because I want to talk from my heart. And that's true friendship. Because I don't want more protocols and promises and nothing will happen. So I reach out to BFA in behalf of the Philippine Amateur Baseball Federation. We assure you that we have big dreams. But we can only do it with the support of a baseball federation.
2: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Okay, so inyo pong napakinggan si Chairman Patrick Pato Gregorio dyan sa BFA, Baseball Federation of Asia Executive Meeting a couple of nights ago. At syempre, andun yung kanyang pagpapasalamat sa BFA na dumating nga dito sa bansa natin. Tapos binigyan pa tayo ng hosting later this year. And then muling binalik niya yung nakaraan kung paano naging sikat yung baseball sa Pilipinas at yung goal natin sa mga pagkakataon na ito na muling maibalik kung ano yung kasikatan ng baseball. And syempre, itong muling pag-angat ng ating Philippine team, magaling, mahusay ang mga Filipino sa baseball. Kaya ito muli ang magiging daan niya para talagang makilala ulit ang Pilipinas, bumandera muli ang Pilipinas sa Asian baseball o even world baseball. Okay, so tayo ay dadako sa pagpapatuloy din po ng aksyon, diba? Dito sa ginaganap na palarong pambansa sa Agusan del Sur, tayo ay kukuha ng report mula kay Jess Laid.
4: Palarong Pambansa 2026.
3: Yes, magandang hapon, Jess. Kumusta na sa Agusan del Sur?
5: Yes, magandang hapon, Miss Judith. Mainit na mainit ang panahon kasabay ng pagtatapos ng swimming event dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. unahin muna natin iulat po no, itong mga record breakers sa event natin today. Ito po ay tatlong records ang nabura ngayong araw. Unang nakakuha ng bagong record ay si Anton Paulo Delia, our first gold medalist in swimming sa palarong pambansa. As he cleared itong record sa 800 meter freestyle for the second dan with a time of 8 minutes 38.71 seconds. Better yan dun sa former record na 8 minutes 49.97. Samantala, sinundan yan ng pagkakapanalo at pagkuha ng bagong record nitong si Sev Rafael Santos sa 200 meter breaststroke secondary male with a time of 2 minutes 23.98 na panipis na yung former time na 2 minutes 25.29. And finally, itong pambato ng National Academy of Sports na si Rihanna Chantel Coleman ay nakagawa ng isa pang record sa 200 meter breaststroke. 2 minutes 39.60 ang kanyang naging time, better dun sa 2 minutes 41.75 before na meet record. On our winners, dahil natapos na po yung ating event, so ang ating mga great medalists, papasadahan lang natin at least, ay sina Anton Paulo Dominic Delia for the 800 meter freestyle secondary. For 800 meter freestyle secondary girls, ay si Brianna Alia Erno ng Caraga region. So, from Surigao siya. But from this region, kaya hometown niya halos itong pagkakapanalo na ito. Nandiyan din sa 100 meter butterfly secondary event si James Ray Ahido ng National Capital Region taking another gold. Si Patricia May Santor na kumompleto ng kanyang 7 gold medal sweep ang nanguna para sa 100 meter butterfly secondary. Sa 100 meter butterfly elementary boys ay itong si Charles Nathan Boneo na sumubok makakuha ng new record but fell a little bit behind, 0.02 seconds lang ang naging diferensya ng kanyang time na 1 minute 2.41 against sa 1 minute 2.39 noong 2018. Samantala, in the 100 meter butterfly elementary girls, si Markish Puico ng Region 1, Ilocos Region, ang nag-uwi ng gold medal. While the gold medal for the 50 meter freestyle secondary boys ay nasungkit ni Mark Justin Africano and defeating itong si James Ray Ahido ng MCR. Sa 50 meter freestyle secondary naman, ay si Nuche Veronica Ibit ng Region 6 Western Visayas ang nakakuha ng gold. And for the 50 meter freestyle elementary boys 12 and under ay si Charles Nathan Boneo muli ang nakakuha at nakapag dagdag ng gintong medalya. But again, missed a few seconds para makagawa ng bagong record sa palarong pambansa. In our 10th race, sa 50 meter freestyle elementary girl si Destiny Ibarra ng Ilocos Region ang nakasungkit for the gold medal. And for the 11th race ay ang pampato ng Central Luzon na si Rafael Santos with a new record ang nag-win ng ginto sa 200 meter breaststroke secondary. And for boys po yun, for the girls, si Rihanna Chantel Coleman ang nag-uwi dyan with a clocking of 2 minutes 39.60 yung record na po yan. And again, last five races, last six, tayo nating events dito ng 4X100. Puro relay na ito. Sa secondary boys ay ang grupo ng Region 4A, Calabarzon, sina Rio Stephen Colliat, Kyle Dexter Gruta, Christian Hugo Cabana, and Mark Lebron Racoma ang nakakuha ng gold for the 4x100 meter freestyle. For the 4x100 meter freestyle secondary girls ay Negros Island Region, sina Annika Catherine Matling, Chavesi Randel Medel, Casey Gabriel Chonko, and Maxine Healy Uy ang nakasipat yan ng ginto beating itong National Capital Region by or it's a shared goal dahil okay. Same time ang kanilang naging finish 4 minutes 11.7 for NCR and sa Negros Island Region. Finally, in the boys or the second elementary boys 4x100 meter freestyle Region 3 Central Luzon, si Elijah Follett, Prince El Cabada, Steven Chuli, and Ethan Riley Garcia ang nakasumpit at nakasipod ng ginto. And the final gold medal for the swimming event ditong Palarong Pambansa ay nakuha ng Region 10 Northern Mindanao, sina Davy Kapangpangan, Samantha Jade Tigmo, Crystal Angela Biaco, and Monique Sarausa ang tumapos po for the 4x100 meter freestyle relay elementary girls. And mamaya sa ating iba pang mga ulat, ibabahagi natin kung anong mga rehiyon ba ang nanguna sa ating huling count earlier before this kind ng morning, 20 medals na kagad yung National Capital Region. But we saw na itong Ilocos Region, Region 1, also added some more medals in their performance today sa swimming events. Para naman po sa mga abangan natin na nakatakdang schedule ngayong araw sa athletics, dahil yan pong event mamayang hapon, ang athletics kung saan ay magkakaroon na naman siyempre ng additional goals. For athletics po, ito ay something na na-observe naman sa mga natin.
3: Okay, so ilan na lang sa athletics as we are standing by for our Sambo Pilipinas officials guests. Ilan ang mga events tonight sa athletics?
5: 9 events. Puro finals yan. Elementary girls and secondary girls and elementary boys and secondary boys. And high jump, 800 meters and 4x400 meter relay. Yan po yung ating mga events for athletics ngayong hapon alas 5 po yan dito sa Prosperidad Agusan del Sur.
3: Okay.
5: Para sa Palarong Pambansa 2026, sa tulong ng Philippine Sports Commission and Department of Education and Presidential Broadcast Service, the slides for Sweden and Money.
4: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 91.
3: Okay, so mula Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, punta muli tayo dito sa Manila at ito malakihan po ang Asia Oceania. Okay, Sambo Championship next month. Kaya panauhin natin, let's all welcome ang Pangulo ng Pilipinas Sambo Federation Incorporated, si Sir Paolo Tancontian. Kasama din siyempre ang ating head coach ng Philippine Sambo National Team, si Coach Ace Larida. Magandang araw po. Welcome sa Sports Radio. Yes, Sir Paolo, kamusta na?
6: Good afternoon po at gusto ko pong batihin ang mga nanonood sa ating ngayong hapon and thank you for having us today. Thank you po, ma'am.
3: Okay, so Coach Ace, kamusta po yung ating mga atleta naghahanda para dito sa Asia Oceania Sambo Championship?
7: First of all, good afternoon, Ma'am Judith. Thank you for inviting us. Yung mga atleta natin is ready na po. Ready na sila. So mamaya we have a training in De La Salle. So we are ready.
3: Yes, okay. Mamaya urong ka ng konti, Coach, kasi kalahati na lang na mukha mo yung nakikita natin para makita natin ang kagwapuhan ni Coach Ace. Yes, Sir Paolo, etong competition June 23 to 28, Asia Oceania Sambo Championship 11th edition, nagbisita na yung technical delegate ninyo, di ba, a few days ago, na Secretary General din ng Sambo Union of Asia and Oceania, si SecGen Suresh Gopi. Kumusta ang kanyang assessment sa kahandaan nga ng venue at ng lahat, overall ika nga, kung papaano papatakbuhin ng Pilipinas Sambo Federation ang malakihan na competition na ito?
6: Yes, ma'am. So far, okay naman po lahat. Kasi itong ating technical delegates, siya din po ang ating technical director nung nakaraang SEA Games 2019. So parang meron na kaming chemistry, kumbaga. nagsama na kami before ng pag-host. And yun, in-inspection niya lahat ng mga area, yung ating venue, and of course, yung mga hotel. And everything is good, ma'am. Ang atin na lang nito, we're very excited para doon sa ating paghahanda. And siguro babalik siya dito. Kahapon kasi nakauwi na siya. And earlier siya magpunta dito bago mag-umpisa yung ating event sa 23. I think mga 1 week before nandito na siya to prepare na naman ulit para doon sa ating Asian-Oceania Sambo Championship.
3: So, ibig mong sabihin, wala nang babaguhin pa sa venue, tapma lang, sakto lang yung Ninoy Aquino Stadium, whatever, kung anong kailangan dyan sa locker room, whatsoever. Wala na pong kailangan pang, kumbaga, mga adjustment o idagdag sa mga kakailanganin sa venue?
6: Yes po, ma'am. The last time ng, I think, Tuesday yon, na-finalize po namin lahat yun about sa venue. Yun na lang mga ano, yung doon sa yung mga mats, yung mga kung paano i-arrange yung mga ilaw. Yun na lang siguro doon na ang ano, doon na lang ang i-finalize namin. Yung mga backdrop, yung mga ganun. Pero everything is ano, actually dumating na yung ating mga mats ngayon lang, ngayong umaga. And we are ready. Siguro ano na lang yung konting adjustment na lang.
3: Coach Ace, alam ko minomonitor mo yung mga nagpapalista, 'di ba, sa mga ano, sa mga kalahok dito, dahil syempre Philippine National Team ang iyong hawak at you are closely monitoring the rivals. So, ilan po ba ang inaasahan na mga Zambis na darating at mula din sa ilang mga bansa sa Asia at sa Oceania, Coach Ace?
7: Marami po. Tumbali 21 na po ata ang nag-confirm na bansa. 22. Sa atin naman sa national team natin, Ma'am Judith, is 21 yung ready na. Pero namimili na ako. So baka abot tayo ng 35 entries.
3: 35 entries. Nabanggit mo nga sa ating Philippine Sports Writers Association Forum na 72. Tama ba, 72 events? So gusto nyo kalahati ng 72 events ay mapunuan? Ika nga, merong entry ang host Philippines, Coach Ace?
7: Yes po. Eh, lahat naman yan sa 35 natin na pipiliin is yun ang best bet na talaga natin. Especially sa mga ano natin, sa youth and juniors po. Yun, malakas tayo. So, mamaya andun sila sa ano, sa training. So, i-announce ko na kasi nung maglalaro.
3: Talaga lang ha. So, big day pala ito ngayon. May announcement na. Kayo ba talaga nagkaroon din ng ano, ng elimination or screening among those sabihin natin mga athletes, Zambis for this one? Kasi syempre yung mga weight divisions, magkakapareho sila, 'di ba, Coach Ace?
7: Yes po, nag-elimination yung national team natin, ma'am. Nung national team, actually, naglaban-laban yung national team natin for this. So, namili talaga, yung champion talaga ang maglalaro talaga sa atin. And then yung mga, ano natin, yung mga youth and juniors ay yung mga sumali din ng national sambo. So, nakita ko yung mga potential nila, ma'am, na malakas. So, early pa, sinabihan na sila to join the training pa.
3: President Paolo, gaano kalaki, gaano kaimportante na ang Pilipinas ay mag-host nitong Asia Oceania Sambo Championship? Yes. Okay, Sir Paolo, sabi ko, ano po ba ang kagandahan ng ating hosting? Ano ba ang maibibigay nito sa Philippine Sambo? Lalo na siguro sa mga kabataan nating atleta, or sabihin natin, sambo as a sports in general. Kapag tayo naging host ng isang Asian and Oceania level competition.
6: Ma'am, malaking bagay po ito nga ang hosting natin, because hindi lang ma-highlight yung ating yung talent ng ating mga atleta, kundi ma-discover din nila yung ating culture, yung Filipino hospitality, and siguro ang isang ano dito, dahil sa ito nga yung ano ng PSC, especially to our chairman Pato Gregorio, na i-promote itong Pilipinas sa sports tourism po. So malaking bagay yan kasi not only kasi kung sabihin natin may we have 500 athletes, hindi lang kasi athletes, may kasama mga official and of course makita nila ang Pilipinas, makapag-tour naman sila. Actually, yung mga official, they are very interested na pumunta sa mga ibang lugar and also ma-promote natin yung ating pasyalan and pagtuto sila nila kung paano ang pamumuhay dito sa Pilipinas and yun at manalo tayo ang especially yung ating mga athletes na nasa probinsya kasi actually kinukuha na namin sila ng ticket, pupunta na dito yung iba, yung from the province and para tuloy-tuloy ang training. Tomorrow we have a scheduled meeting para to finalize yung mga juniors. Ang gusto ko dito kasi ma-highlight yung mga juniors din natin, not only the national team, yung mga juniors natin, makakumpit sila kasi wala tayong chance na dalahin itong 35 athletes na papuntahin sa abroad to compete. So this time, andito sila sa Pilipinas, papanoorin sila ng mga kamag-anak, friends nila. So malaking bagay po itong hosting natin sa Asian Oceania.
3: Yes, okay. So June 23, 24, 25, 26, 27, 28. Isang linggo pala ito, Coach Ace, ano? So ano bang expected natin program dito? From what time? Kasi I'm sure maraming nanonood, maraming interesado. Ano ba talaga yung sambo? Paano ba yan na iba sa iba pa mga mixed martial arts? Yes, Coach Ace, ano yung expected nating oras ng mga laro at hanggang anong oras kung iyan ay hanggang gabi?
7: Ito po siguro ang umpisa niyan is 9 a.m. So, siguro maraming manonood. So, andun na kayo ng 8:30 a.m. So, matatapos yan by 6 p.m. po.
3: Ano ba dapat abangan nga din kung ikaw ay isa lang simpleng fan ng mixed martial arts, paano mo i-enganyo yung ating mga kababayan na talagang subaybayan ito o panoorin ito ng personal? Ano bang kagandahan? What is the beauty in this sport of Sambo, Coach Ace?
7: Sambo is a hybrid martial art and engineered. Ito siya ay malapit sa MMA. Kung ikaw ang nag-start ka ng MMA po, ito ang panoorin mo para makita mo yung basic. Kasi ito ang pinakamalakas na martial arts for MMA. Kasi lahat ng anong champion sa UFC is came from Sambo. So kung ikaw nag-start ka, ma-inspired ka kay may throwing to, kompleto. Throwing and may grappling, may niwaza, and then may mga leg lock siya. So, iba siya. So, medyo engineered martial art. So, ika nga natin, for MMA talaga, will compete.
3: Exciting ito eh. Siyempre, ang kanunahan nating champion dito, President Paolo, si Sidney C. Tancontian, di ba? Na nakita na nating lumaro ilang beses nang nag-medal sa world, tapos dito sa Asian, di ba maraming medal na rin siya at gold medal pa. Nag-desisyon na po ba kayo at ang ating NSA ng Sambo kung talagang kumpirmado na pwede naming makita in person na lumalaro, lumalaban si Sidney kasi namomonitor lang natin si Sidney sa mga video eh. Iba din syempre yung right before our own eyes, Ika, na makita natin ganito pala kahusay itong si Sidney. Yes, sir?
6: Yes, tomorrow po ang final namin para sa entry. Kasi sa ngayon, talaga yun nga, nagkasakit ako and last month. So isang buwan talaga ako. Actually, dalawang beses pala ako naka-attend ng meeting. And we have also meeting this coming Monday. And tomorrow po talagang desisyonan namin, or Monday, kung talaga bang maglalaro si Sidney. Kasi sa ngayon, siya ang replacement ko. Kasi lagi lang ako sa bahay. Hindi rin naman ako pwedeng mabinat ako. Kasi masyadong ano. And then yung si Sidney, siya rin ang nababad doon sa lahat ng transport.
3: Siya ngayon ang abala bilang host.
6: Siya nag-abala. Siya ang pumalit sa akin muna. So that's why hindi ko naman pwedeng yung ganung kadetalye. At saka siya rin nakakaalam. Siya rin yung artist commission. So lahat ng mga communication from abroad, siya ang sa trabaho ngayon. So para sa akin, bukas siguro kami maka-decide or Monday. And may final decision na kung talagang lalaro siya o hindi.
3: Okay, Coach A, sino muli yung mga mangunguna sa ating Team Philippines aside from Sydney na has yet to decide? Sino po yung mga aasahan natin na bumandera sa kampanya ng Philippine Sambo?
7: Si AC Yap, siyempre siyang reigning champion ng last Asian sa Tashkent. Si AC Yap po. And then si Jomari Torres, combat Sambo din, ranked number 7 in the world. And Godwin Langbayan. Yun, marami tayong aasahan na mga surprises kami, ma'am. Kasi lahat itong mga national team natin is prepared ito. So, kung lalaruin nga, makikita ko, sobrang lakas talaga nila ngayon. And we're prepared kami.
3: Ano po ba yung usapan nyo sa national team? Porke nga tayo yung host, anong klaseng mindset ang meron dyan? Paano nagpapalakasan ng loob yung mga national team members natin, Coach Ace?
7: Every Saturday, nagmi-meeting kami, tinatanong namin yung mga ano na sila, natatakot ba, napipressure ba. Kinakausap talaga namin, lahat kami mga coaches nag-uusap sa mga national team namin, kinakausap, anong problema mo? Kasi medyo stress din masyado ang training, ma'am. Kasi first time na medyo sa Sambo, ito na ata yung pinakagrabing training namin ngayon. So baka hindi na nila maintindihan na medyo mainit na ang mga ulo ng coaches, minsan makasigaw na. So, kinakausap namin na kailangan yung i-push ito. Kasi this is our time. Kasi time na natin to shine. Dito pa sa bansa natin. So, pero kailangan din talaga nila ng pahinga. Yun, scientific approach of training po.
3: And okay, having said that, ano ulit ang ating goal, Coach Ace, come the week-long competition ng Asia Oceania?
7: For me as a coach, ang goal namin is mag-gold talaga. Mag-uwi ng maraming gold medal. Yun lang naman talaga ang pinaka-dream ko na malampasan yung mga achievement pa namin na nakuha last year. So ngayon, tayo ang host, ipakita namin lahat ng makakaya namin.
3: Kung dati nakaka 2 gold medals tayo, sabi mo more than 2 gold medals ang target?
7: Yes po, yes po. Yes po.
3: We will do our okay, best. Sir Paolo, ano ba ang malalakas na bansa na sigurado na napupunta dito sa Pilipinas para sa Asia Oceania Sambo?
6: Ang sisilip ko malakas yung Uzbekistan po, ma'am, yun malakas yun. And Kazakhstan. And of course, the Mongolia kasi yun ang pinakamaraming entry. And pero yung Mongolia natalo natin last year. Tayo ang pang-apat sa overall, sila ang pang-lima. And now, I am focusing with this, yung itong mga juniors natin. Kasi itong national team natin, tatlong coaches yan sila eh. They have 3 coaches na may combat, may sport, and si Sydney naman nakapokus doon sa ano eh. So, kay ano sa juniors at coach. So, ang akin, kasi itong juniors, maraming ano, baka malay mo may ano tayo na hindi ganun kalakas yung mapilinan. So, yun ang ano ko. And of course, gusto kong lumawak pa itong Sambo. So, para madagdagan yung ating mga national team, so kailangan silang manalo. So, as early as now, gusto ko nang dumating na sila this week, next week, para mamonitor din ang kanilang training para dito sa ano. Kasi last month ito, nagkaroon tayo ng national sa Davao. So maraming from the province na talagang nagpakita ng magandang ano, magandang galaw, magandang spirit. So that's why inaasahan ko rin, not only the national team. Ako, ano kasi ako, ma'am, yung dihadista ko eh. Gusto ko rin manalo yung ating mga juniors team.
3: Eh okay, so sige, hintayin natin yan. So Coach Ace, karamihan taga Mindanao, taga Davao ang ating mga players po?
7: Meron din pong sa Manila po. Halos hati po, hati.
3: Okay, sige Bagyo, Coach Ace, invite mo yung mga kaibigan natin, lalo na Manila, ito yung Ninoy Aquino Stadium. I'm sure wala namang bayad kapag nanood dyan. Please take this opportunity.
7: Inaanyahan ko po lahat. Especially mga kababayan natin na gustong manood ng Sambo, suportahan niyo po kami sa aming laban para po ito sa ating bansa. And then, ang ma-promise namin, ipakita namin lahat ng best namin para sa inyo. Sana makapunta kayo. Please don't stop support Sambo. Maraming salamat.
3: Salamat din, Coach Ace. At Sir Paolo naman, sino ang dapat natin talagang pasalamatan pag sa pag kakaroon talaga ng Asia Oceania Sambo Championships dito sa Pilipinas? Imagine, ika-11th edition na pala ito. First time natin, di ba, to host this event. Yes, sir.
6: Unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang PSC, lalo't-lalo na kay Chairman Pato Gregorio. And of course, sa aking bossing kay President Pambol Tolentino ng Philippine Olympic Committee. And yun, sa ating mga sponsors. And of course, our national team coach na sa sobrang tiyaga nila. At, and sa ating national team na puspusan ng training, siguro 3 months ago pa nag-upisa na silang mag-training ng hard training. And sa mga kababayan natin na sumuporta, hindi lang sa financial at saka sa prayers, sa moral support, thank you so much. Gusto kong imbitahan din na manood kayo and suportahan natin ang ating mga manlalaro. It's coming June 23 to 28. Salamat po at thank you so much sa inyong invitasyon.
3: Salamat din, President Pilipinas Sambo Federation Incorporated, si Sir Paolo Tancantian, and of course si Coach Ace Larida. Until next time po, sana mabisita natin habang nagtitraining ang mga atleta, tapos mas marami tayong kwentuhan with them para bago pa yung competition ay kilala na natin kung sino yung mga pambato ng Pilipinas. All the best po. Salamat sa panahon.
6: Yes, ma'am. Thank you so much sa support, ma'am. Ha? Thank you so much.
3: So sumayin nyo na po ang ating programang Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Salamat sa Integrated Communications and Events ng PSC, si IC Almasan and the group. Ganun din po, syempre kanina kay Chairman Patrick Pato Gregorio, sa ngalan din ng mga commissioners Walter Torres, Fritz Gaston, ganun din si Ed Haiko at si Lady Commissioner Bongku. Kasama ko naman dito si na Winson, si Tim, ganun din si Daniel, si Susane andyan din. At sa inyong lahat na tumutok sa ating programa, maraming salamat and God bless everyone!
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
14: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
15: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
16: Headlines ngayon.
17: Philippine Standard Time, 6 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. Ombudsman Crispin Remulla has ordered the suspension of Catanduanes Vice Governor Robert Fernandez and 11 Sangguniang Panlalawigan members effective immediately. In an order dated May 22, the ombudsman found sufficient grounds to preventively suspend Fernandez and the 11 SP members without pay for 6 months. The suspension stemmed from a complaint filed by Catanduanes Governor Patrick Azanza over alleged irregularities in the use and allocation of 30.5 million pesos quick response fund following the onslaught of Super Typhoon Uwan in November last year. The respondents revised the PDRRMC's proposed utilization and allocation of the QRF and moved to use over 26 million pesos for cash assistance instead of goods. We go to news abroad. United States Vice President J.D. Vance says America and Iran still need to work out several sticking points before an agreement on the war can be reached. Mr. Vance said negotiators were going back and forth on a couple of language points, which include the question of enrichment. Earlier, U.S. officials say that two countries had agreed a framework of a deal pending the approval of United States President Donald Trump and Iran's leadership. The deal will reportedly extend the ceasefire for 60 days and launch talks on the future of Iran's nuclear program. We now go to the world of sports. Currently in the PBA 50th season Commissioner's Cup semifinals, halftime of the first game, the Meralco Bolts are leading TNT Tropang 5G 42-41 in game number 5 of their series. This series is currently tied at 2 games apiece. Later on in the nightcap, the Rain or Shine Lasso Painters will be taking on Barangay Ginebra San Miguel in game 5 of their semis duel, which the two teams are also tied at 2 games apiece. We go to Major League Baseball's scores for today. The Los Angeles Angels defeated the Detroit Tigers 7-1. The Chicago White Sox pounced on the Minnesota Twins 6-2. The Toronto Blue Jays defeated the Baltimore Orioles 2-1. The Atlanta Braves trounced the Boston Red Sox 10-2. It's the Chicago Cubs prevailing over the Pittsburgh Pirates 7-2. And the Houston Astros defeated the Texas Rangers 5-1. Philippine Standard Time, 9 minutes after 6 p.m. Susunod na po ang Sports 918. In the meantime, you can catch more sports stories and updates on facebook.com/sr918, Twitter or x.com/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
19: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
20: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
18: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
19: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
22: On your mark.
23: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
24: Game ang lahat.
22: Get set.
23: All set.
24: All set na.
23: Si Ria Arevalo.
24: Panalo to.
22: Go.
25: Sports 918.
26: Sports 918.
27: Hello everyone, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is your Friday edition ng Sports 918 here on Sports Radio 918 AM. Your sports connection. We're taping this at around 12:38 in the afternoon bago po mag PSC hour. And for this Friday mga kabigan, we're gonna do a mixtape. Ano? Because we actually had some admin stuff that we did para sa bayan. Arta stuff. Shout out sa mga friends natin dyan sa Arta. Anyway, yung ating mga lodi na sina Jess Laid, Mika Go, Ria Arevalo, and same with our interns from National University na sina Z. Luis at saka si Suzy Felesio, were nasa field nung kahapon araw ng Huwebes. And some of them will be on the field, including yours truly, sa pagtutok din natin sa PBA Philippine, PBA Commissioner's Cup. Sorry, we had only 5.30. Okay, we're gonna do a mixtape today, mga kaibigan, na kung saan yung mga naging insights, interviews, and some of the highlights na tinutukan ni na Boss Jess, ni na Mika, and Ria, sa kanilang mga field. Of course, syempre, naayon po muna natin yung mga naging kaganapan sa ongoing, actually, if I'm not mistaken, ongoing pa rin ng MPL Philippines Season 17 sa San Juan Arena na nakabantay itong si Engineer Mika Go, ang ating correspondent sa larangan po ng esports. You're gonna hear some of the insights that kanilang nakalap ni na Z at saka ni Suzy kagabi. And then of course, Jess Laid sa Agusan del Sur na tinutukan yung mga kaganapan sa ongoing po na 2026 sa palarong pambansa, and it's about to conclude this coming weekend. Plus of course, yung naging mga panayam ni Ria Arevalo sa ginanap na Super Cube event na kanya pong tinutukan sa lungsod po ng Tagaytay. So those interviews mga kaibigan, inyong maririnig tonight, dito po sa Sports 918. And also, inviting you mga kaibigan to follow and like us sa aming mga social media channels, sa facebook.com/SR918. Yan po yung shortened URL namin. But you can still search us naman sa DZSR Sports Radio 918 kHz or 918 AM. Either way naman, masasearch nyo naman po kami. That's our placeholder Facebook account. And also sa Twitter or x.com/sportsradio918 or sa twitter.com/sportsradio918 at sa PBS Receiver app na pwede nyo pong i-download sa Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. So we'll take a break mga kaibigan and we're gonna unroll our mixtape mga kaibigan featuring esports, palarong pambansa, and the Rubik's Cube, the Super Cube mga kaibigan. Just like, teka, hindi ko mapakali, hindi Super Cube yung name nun eh. We'll call it by its proper name. Super Cubing. Ganun pa rin. Okay. Philippine National Speed Cubing Open 2026. So, yan. Okay. So, abangan nyo po yan sa pagpapatuloy po ng inyong Sports 918 dito po. The Sports Radio 918 AM.
0: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Hi, Kingdom. So, yun nga, congrats for winning this first match naman sa playoffs versus itong team ng Falcons PH. Ano ang feeling mo ngayon na kayo na yung mag-advance sa upper bracket
4: finals? Feeling ko ngayon, ano, jobs na ako.
5: Pagkakamali namin last series.
4: Nakakatawa para sa akin kasi inside jobs yung sabot kami yung mga jobs na ito. Pero actually, totoo din na jobs na kasi lahat naman ng teams dito nagko-compete para sa ano eh, para sa first place, which is yung champion. Kasi
5: kahit natalo yung pakita namin para sa akin, ano, laban sa that race, sinay pa rin namin.
4: Walang ibang panalo kundi yung namin, eh.
5: Parang may wala talaga kami dito sa mga result ng
4: ano lang.
5: Nag-go pa rin kami sa
4: pakita. Yung usual lang na ano, na masaya kasi panalo. Pag-uwi namin, back to normal and mga routine na dapat namin gawin. Mas gagawin namin.
3: Paano ko ma-describe itong 3-0 win niyo in one word?
4: Describe. One word?
5: Early. Yung nakapatay yung nakapatay ako ng dalawa.
4: Can I take my time?
5: Kasi parang
4: mamimili ako ng
5: kahit magtatawa and then si King Kong tatangke lang yun. Gusto sasabi lang ko partner siya.
4: Siguro pwede expect lang.
5: Sige, ano na lang. May potential yung
4: smooth.
3: Prediction. So, yun nga, napakaganda sa kung nangyari nga nung buong game.
5: So, sabi ko kanina sa
3: game 1, 2, 3 nga,
5: pero ngayon 3 lang.
3: Sa tingin mo, gano'ng ka-importante naman yung chemistry nga ng team dito sa inyong
5: laro?
4: Sa ano po?
3: Sa laro.
4: Ah! Yung po, para sa akin, yun po yung pinakamahalaga. Kasi si ML maybe ano siya, team game talaga siya. It doesn't work na ano lang, as 4 lang kayo, as 3, as 2, as 1. Yung ano, yung team na may pinakamagandang chemistry pa rin lagi yung nagwawan dito.
3: So, ano yung, pinrepare niyo ba talaga itong Team Falcons PH? Nag-prepare ba talaga kayo sa playstyle?
4: Nag-prepare kami, pero kung paano kami mag-prepare, yung usual lang na preparation namin, which is yung mga games nila, inaalam yung mga habits. Ako, aralin ko yung katapat ko, si Kyle, ganun. Ayun lang. Then, meeting kami, tapos brainstorming.
3: So, yung ano na lang, if ever na kung sakali yung Team Liquid yung mag-advance sa upper bracket finals, ano yung gusto mong mensahe sa kanila?
4: Message sa Team Liquid, good luck and ano, babawi kami.
3: If yung Omega naman?
4: Para sa Team Omega, good luck and huwag kayo babawi sa amin. Okay.
3: So lastly na lang yung message mo na lang sa lahat na support sa inyo sa venue dito.
4: Sa mga supporters sa Sonics, gusto kong pasalamatan kayong lahat dahil sa non-stop na supporta nyo. And ayun, laging dala-dala namin yan kasi super ginaganahan kami sa inyo. And ayun, lagi namin gagawin yung best namin para mabigyan kayo lagi ng entertaining match.
3: Thank you, King Kong.
6: Question to the coaches. It was a very impressive performance for the team na in a best of 5 series na sweep niyo po yung Team Falcons. Just like to ask your analysis lang kung paano niyo po nagawa yung game plan niyo po.
7: Siguro collective effort pa rin. Maaga lang gumising, tapos sila rin. Yung parang para sa amin naman kaya naman namin kumalag sa lahat ng teams. Para usually yung mga errors naman namin lagi, lalo na yung mga regular seasons, hindi yung parang Phoenix namin dito sa game na to. Parang yun nga rin, medyo nahirapan din kami for me. Kasi yung sa yung draft na yung parang pinaktis namin yung draft, yung para sa Aurora, yung mga yung buong week na yun, yun yung ano, parang pang Aurora pa lang yun. Kaso, diba parang may match pa kami ngayon, wala kami yung preparation na screen. So, ano na lang, parang inaral na, parang inaral na lang namin. Lalo na ako, yung mga pattern yun. Tapos, ang bottom line, maganda yung ano, yung effort namin lahat. Lalo na yung mga player, yung mga executions na gusto namin mangyari ng coach block. Yun, na-execute nila na maayos. Kahit yung... Basta parang... For me, maganda yung gising namin. Yan yung ano.
8: Yung status din sa mga players, in-expect nyo rin ba na ganun kabilis matatapos yung buong series?
7: Hindi po namin experience kasi parang one game at a time tayo kami sa game. Yeah, parang hindi naman naisip ko.
9: So, nag-along daw kay Coach kay Coach Woody kanina. So, Coach Hayes, naging factor din ba na kayo medyo condition pa kasi naglaro pa kayo kakabili and yung Falcons ngayon pa naglaro? Naging factor ba na naglaro na kayo kagabi? So, medyo condition pa kayo unlike sa Falcons na ngayon pa naglaro?
7: Parang pantay lang. Kasi like, naglaro rin lang. Kami ang parang laro kasi namin. Kapag ba for the Roray naman, diba? Parang mag-ibang team, so mag-iba kami yung mga compositions na dapat gawin. Mag-iba yung mga patterns, yun, mag-iba rin yung mga habits ng mga, ano eh, each team eh. So, may momentum kami sa, ano, sa Rora, pero, tantay. Wala namang factor.
10: Okay, so, sabi nga ni Coach Moody na he noticed during the game na may heartbeat monitor kayo, di ba? Na-notice niya na yung buong Onyx, medyo parang steady lang yung heartbeat nila, pero yung Falcons, medyo mabilis yung heartbeat. So parang, there's an advantage dun sa pagiging calm niyo, focus niyo. Parang, were you that confident? Starting today, you were going to win, kasi parang honestly ibang galaw ngayon playoffs compared to sa regular season. So magaling ba yung prep niyo? Is that it?
11: Siguro po malaking factor yung preparation namin sa papasok na playoffs. Kasi ang dami namin pinay eh. Tsaka ang dami namin na-explore. Tsaka yung yung mga taste lang kalaban namin na namin. Parang nag-aralan namin. Ayan. Lalo na yung sa draft.
10: And for me, last for me, isa na lang tapos you guys are going to Paris. How are you guys going to prepare for your winners finals? Hindi pa natin alam sino yung kalaban niyo, pero what's gonna be the preparation?
11: Tingin ko papanoorin lang namin yung match mamaya kung sino man lalabas. Ayun. Parang magdi-discuss na lang kami. Bukas or mamaya.
10: Sino do you? Who do you think is going to win?
11: PL.
10: How many games?
11: 3-0.
13: Last kasi ng pag-manifest niya ng Nets eh. Ay, sige. PL pa rin, pero 3-2.
14: Kasi na-under manifest.
15: PL.
14: Ano yung sasabi ni Nets na ano yan? Diba?
12: Ano,
14: team ko rin, T1. Team Liquid.
9: Coach.
14: Manifestation
12: zone din. Baka
14: yung pala kaso. Ano, 5 minutes to stop.
9: Thank you.
14: May abang.
9: One word.

0: nung par nung nag-observe kayo parang ano yun, hindi ko pa naisip yung gano'ng kalayo. Ngayon parang ano, wala pa rin din eh, parang, pero nag-expect na ako kay Carl, so yun, masaya, kasi magkakalaro na dito, tsaka ano, bawing-bawing kami sa kanila ngayon eh, ngayon parang may playoffs.
1: Ano magiging approach mo if ever nga
0: bukas
1: kayong
0: laban
1: sa...
0: Same as other teams na pinagre-preparean. Pare-pareho lang naman kami ng ano. Pare-pareho lang naman yung ginagawa namin. Siguro iba lang yung ano, yung intensity. Depende kung anong team.
2: Thank you, Ron.
3: Please. After interviewing, nag-brand ka, di ba? Hindi lang kayo nag-apakitaki. Pero being
0: hindi na.
3: Hindi, kasi parang 3 months after you left ako bumasok si Lucky. Ano lang feeling? Kasi basically, this is the former brand roster after you left. Tapos you being an alumnus ng brand.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, di ba? Magkita kayo ni Jav kanina, di ba? Ano lang feeling being having to face somehow your former team and being able to beat them?
0: Hindi ko sila nakita kanina
3: eh. Ah, sige lang si Jack. Okay, anyway.
0: Wala.
3: Normal lang.
0: Naka-focus kasi kami lahat sa ano.
4: Sige lang. Please, para sa iyo ulit ito. Please, noong 2019 kasi nagsigaw na. At ito yung lugar na unang mong pinag, ano, where you first won your international championship. At ngayon, you're back here. Anong ibig sabihin nito sa iyo? Parang hindi ba dito?
5: Nag-MSC siya.
4: MSC. Hindi ka nag-MSC.
5: Hindi yung unang international. Oh,
4: Right. But you won the Cebu here. So, this is a very historic place for you and Carl. So, what does it mean na andito ulit kayo kung saan yung inukit ang simula ng legend ng Pilipinas bilang isang esports powerhouse?
0: Mayroon. Nawala na ako sa unang sentence.
4: Kasi very, ano, very significant and symbolic ito. San Juan Arena. Kasi dito kayo nanalo ng 2019 sa Cebu. Now, you're back here for NPL season 17. So, ano lang ibig sabihin nito para sa'yo?
0: Wala, yun na manifest ko na lang rin. Kasi parang ano, wala, well, may buff kami ni Carl, kaya pwede mo nakikita talaga ako.
5: Silang dalawa na lang.
0: Wala, meron na yun. Revenge nga yung pinaka, ano, yung magandang bow. Revenge tayo dito.
6: What a term. Vengeance.
0: Okay, thank you so much.
7: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.

0: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Hi, San Corps. So, congratulations nga sa 3-0 sweep nyo dito over at Omega. So, how is the assessment sa performance ng team league?
3: Ngayon, yung assessment namin, sobrang naging okay kasi yung mga ginagawa namin sa practices namin is na-pull off talaga namin sa tournament. So, happy na talaga ako na tuloy-tuloy yung improvement.
2: Ano yung para naging turning point nyo sa game 3? Kung bakit nakuha nyo yung sweep na?
3: I think yung turning point po nung game 3 is yung ano. Sa drafting pala alam namin na panalo na talaga kami. Kaya nilaro lang namin yung mga heroes namin yung winning condition. So, nabit namin siya sa game. So, kaya na sa transit.
2: So, yung ano to, yung playstyle ba ng Omega, na-prepare nyo talaga or parang on a whim lang talaga?
3: Yung sa playstyle ng Omega, kasi pinag-aralan po talaga namin sila online. And at the same time kami, di pa nila nakapapanood yung game namin sa playoffs. So, pero nabigla din sila in a way. Kaya, nagawa namin yung research sila.
2: So, ngayon ay advance na kayo sa upper bracket final. So, since makakalaban nyo yung Onyx Philippines, parang ano yung feeling yung makakalaban
3: nyo? Yung feeling, sobrang saya kasi unexpected din na Onyx yung mananalo that time. Kasi alam naman natin lahat na sobrang lakas yung Falcons this season. And nagawa nilang isweep yung Falcons. So, ayun. Sobrang nakakatawa na kasi yan. Isa yun sa mga pinakamayarap na kalaban. So, exciting talaga bukas.
2: So, nakausap din namin si King Kong na yun nga, ready na rin silang harapin kayo. How about you? Ano yung parang mensahe nyo sa kanila?
3: Sobrang ready rin namin na katapon sila. So, let's have a good fight.
2: So, ngayon naman is punta na kayong Paris then. So, for EWS. Any preparations for that?
3: Umakapag-Paris po kami. Siguro, preparation. Same lang siguro na mag-practice kami and gagawin naman yung mga research namin and mag-adapt sa meta if may meta changes. Pero kukunin muna namin yung slot if kaya.
2: So, yun nga, lastly na lang is how confident are you dito sa patuloy na dito sa MPL Philippines season 17? How confident are you tuloy-tuloy dito?
3: 100% kasi nabibigyan naman namin ng results and wala ata kami kailangan ng worry. Kaya feel ko kung lalaroin lang namin yung laro namin, walang magiging problema.
2: Wala naman ko yung pressure pagdating sa opening?
3: Wala po eh, kasi mas... Opo, wala naman po kasi alam naman namin na capable kami manali.
2: Lastly na lang is yung message mo na lang sa lahat na sumuporta sa inyo dito ngayon sa venue.
3: Message ko sa mga sumuporta sa amin na thank you so much guys and sana patuloy niyo kami supportahan and sana manalo tayo bukas.
2: Thank you, son.
3: Thank you.
4: Congratulations for winning the match. First question to the coaches. Coach, would just like to ask your thoughts and your insights from your win about sweeping Smart Omega.
5: Our thoughts. I mean, we are happy. But at the same time, we are really confident heading into today. But of course, being a sweep. For it being a sweep, we are definitely happy about that.
4: Before we move forward to the questions from the media, would you like also to mention that we have here the presence of our PBL stars from the Premier Volleyball League. Yes. Yes. And then some members from Team Liquid will be representing the national team for the upcoming Asian Games. And we just like to ask any advice from volleyball star Abby Marano na na-representa na yung national team sa volleyball noon.
6: Hi guys, I'm Abby Marano. Served the country for 7 years. With volleyball superstars din. Ayan. Siguro advice, nandamin niyo yung opportunity na magre-representa kayo ng Pilipinas. Yung pakiramdam na hindi lang jersey name sa likod nyo. Yung bandera dito yung dala-dala mo. Iba yung pride na dala nun. So sana, huwag nyo isipin kung ano yung mga sasabihin ng ibang tao. Just focus dun sa craft. And just enjoy every step, every game in every step of the way. Maraming mga Pilipinong proud sa inyo at susuporta sa inyo. Yung pag-serve natin sa country, minsan lang yan dadating sa buhay natin. Napakaraming atletang Pilipino na nangangarap na mapunta sa kalagayan nyo ngayon. So sana maging motivation yon and mag-ignite yung passion nyo by just doing that. Yan lang. Hindi pa kayo nakarating din, pero proud na kami. Lahat dito sa inyo. So, do your best and good luck. Laban Pilipinas!
4: Questions now from the team.
7: I actually want to ask Coach Aaron again, because a lot of firsts for you this entire season. This is the first time you're experiencing MPLPH playoffs, so how has the experience been? How has the PH crowd, like surprised you again with how much energy they've shown during the playoffs?
8: Yeah, for sure. So when we came here the last time to for rehearsals and we saw the venue, I knew it was going to be good. But today, stepping into the arena, you can feel the energy. And yeah, I really enjoyed that.
7: And I guess, same question for Teddy. Rookie year, tapos immediately playoffs, tapos upper bracket pa. One win away before Paris na kayo. So how are you feeling so far?
4: I mean, sobrang saya po kasi first ever playoffs na sa hometown ka rin po. Ngayon, yung una po medyo nakaka-overwhelm mo na yung energy ng tao. Tsaka mararamdaman mo din talaga iba yung aura sa playoffs. Eh. Yeah. Hoping pa ako na mas marami pa akong ma-experience and mas matutunan na lesson through playoffs. Thank you po.
9: Congratulations Team Liquid Philippines. Ang tanong na to ay para kay Carl. Carl TZ. Kanina, tinanong ko si Hayes about, you know, what he thinks about playing here in this venue because this is very historic dahil dito ka nagsimula. 2019 SEA Games. Doon mo unang pinatunayan yung kadakilaan mo at doon ka naging GOAT, no, Carl. Ngayon, nandito ka ulit sa venue na to. Anong ibig sabihin ng movement na to para sa'yo?
10: Yeah. Siguro para sa amin is siguro yung na-feel namin sobrang nostalgic ng feeling and sobrang iba talaga ngayon eh, sobrang nakaka-hype, sobrang daming tao kasi nung time namin ng 2019 SEA Games sobrang konti pa lang ng tao na nanonood ng ML kaya ngayon sobrang grabe talaga yung cheers namin kaya very exciting yung next matches.
9: Nagdagdag na nga ng pahayag si Hayes, no? Sabi niya kaming dalawa ni Carl TZ may buff kami sa lugar na to. So ganun ba yung nararamdaman mo?
10: Opo, nung nanalas siya sa palagang kanina, naisip ko rin, sasabi ko sa kanila, tinatawa ko sa namin ito ni Sir Hayes,
9: huling tanong para sa'yo, Kyle, ay magtatapat kayo ni Hayes bukas. Paano nyo paghahandaan to? Anong mindset mo, anong iniisip mo tungkol sa laban ninyo bukas?
10: Ina-expect ko, sobrang grabe yung improve nila ng regular season kasi kitang-kita namin kanina versus Falcon, iba yung aura nila, iba yung momentum nila and sobrang mag-ready talaga kami. Pero mas iisipin namin kung para namin ipapanalo yung bukas kaya sa pinagagawa nila.
11: So in connection dun sa tanong ni Boss Mario, Kyle, kasi sabi ni Hayes before ng week 7 ng eliminations, if ang wish niya sana kayo magtagpo ni Hayes sa finals, Onyx versus Liquid sa Grand Final sa linggo. Ano yung feeling na mapapaga yung ngayon, nostalgic na feeling na sa whereby kayo mag-i-raise nila sa finals?
10: Ayun, masaya ako para sa kanila kasi di ko rin in-expect na sila yung makakalaban namin dito eh. Expected talaga, halos lahat naman Falcon talaga. And sobrang proud din ako sa kanila na nakabawi sila despite na puro taas sila sa regular season. And ayun, good luck lang sa amin. Sir Hayes po na yung manawag.
11: So, in connection to Sega, let's go to Teddy. I heard you said home ka mo tong San Juan, tama ba? Yes, sir. So, did you feel talaga na may home court advantage ka dito? Kasi nga, you're playing in front of your hometown crowd dito sa Pinoy and everything.
3: Ano mo rin?
11: Parang na-feel mo ba yung home court advantage? Kasi nga, you're playing in front of your hometown crowd dito sa Pinoy.
4: Oo, na-feel ko po talaga na may ganun, home court advantage. Kasi comfortable din po ako sa akin dito sa lugar namin. So, yun, parang, yun na, alagdag din yung ansaya din.
10: Ang saya din kasi sa ano, first ever playoffs sa hometown ko.
11: Ano yung sige nga, may home thought ba, home court ba? Ano yung parang atmosphere nung pagpasok mo dito sa arena?
10: Sobrang ano po, nakaka-overwhelming talaga yung ano, yung dami ng tao, pati yung mga sumusuporta. So, parang nauna na siya ako, pero yun, na-excite na ako nung ano, nasa stage na kami. Nakaka-excite mag lang. Nakakagana.
12: Thank you. So, medyo napalaman talaga ako, eh. Ayun, ang galing nila, lalo sa mga first-year din.
13: Hi po, Smart Omega. Kung matatandaan natin kahapon, ang sabi ko, how are you gonna prepare for Liquid, no? Tinang natin yan kay Perks. Sabi niya, dasal, no? Kasi talagang sabi ni Perks na paghahandaan talaga ng Liquid to dahil qualifiers to for EWC. Considering na 3-0 itong series na to, is this something that surprised you, or is this something that you expected something more from yourselves?
12: Yun, so siguro, ayun nga, yung 3-0 talagang pwede mangyari yun, pero yun, kami, ang inisip kasi talaga namin, kaya na lumigit sa ano, which is, ayun nga, medyo, meron glimpse ng game 1, game 2, so sa game 3 na talaga kami naya, sobrang na, nabugbog, so, ayun, 3-0, may possibility talaga, pero sabi namin sa sarili namin, kaya naman namin sila, lalo nung, after ng game 1, naramdaman namin na kaya namin sila, so, ayun, inisip namin na lahat ng games winnable kung gano'n yung pag-inagay namin.
13: Thank you po. To Mingwin, this isn't your first time not in a playoffs kasi sa MDL, I mean, sa IEFC, you're familiar naman sa playoffs. Pero, this is your first MPLPH playoffs, so parang it doesn't feel different. Parang, how's the experience been for you?
14: Nasa ano niya eh. Sobrang magkaiba siya sa ano eh. Sa ISF tsaka sa MBL. Sa may MBL playoffs. Kasi dito, mararamdaman mo talaga yung ano eh. Yung, actually, different kind of ano eh. May ano pa, excited ka, pressured ka, ganyan. Especially sa nangyari sa amin kanina. Aware naman ako na malakas talaga yung Liquid. Pero yun nga. Parang ano sila eh, the more na natatalo ka nang natatalo, mas nahanapan ka nang nahanapan ng weakness. So siguro doon lang ako medyo ano, medyo nagulat kasi nga. First time ko makatapat talaga ng ganong klaseng team na ano, na sobrang ano talaga. Sobrang ganda ng chemistry, tsaka halos ano eh, parang binisik lang nila kami. Masakit mong sabihin, pero yun talaga yung nangyari, lalo ng game 3. So yun siguro yung isa sa kailangan namin mga overcome talaga. Yung magkaroon ng mga bigyan sila ng ano, ng mga small wins kasi nakaka-capitalize talaga yun.
13: And speaking of yung teams of chemistry, you and Team Papons were both suffered 0-3 and you're gonna be meeting each other dun sa lower bracket. So for you guys, how are you guys going to prepare? Kasi I'm sure si Team Papons din gusto nila magbawi after their match with Onyx today.
14: Actually, parang same din yung regular season eh. Nung tinalo rin kami ng Liquid. Siguro, gagawin namin na ano eh. Sobrang motivation yung ginawa sa amin ng Liquid. Eh, yun, tignan natin kung anong performance yung papakita namin sa Falcons. Pero, isa lang yung sure dun, babawi talaga kami. Eh. Bigyan mo pa kayo ng malaglang buwas.
13: Thank you, good luck.
15: Hi, Mingwin. I just wanna ask, kasi you're one of the, a couple of MDL players no, na nag-ascend this season to the MPL. How would you compare the MDL? Kasi ang sinasabi ng iba, it's an advantage to come from the MDL kasi mas malalim ang hero pool nyo dahil global band kayo. Is that true in your opinion?
14: Oo, para sa akin, advantage talaga siya eh. Lalo, isa rin sa may reason, yung ibang team, kaya nahihirapan sila pag naglalabas ng mga hero na unusual talaga yung ano eh. Yung kunyari, like for example, yung iba naglalabas bigla ng mga Kaja, Atlas, yung mga ganyan. Yung mga hindi masyado nakikita sa may MPL. So sa MDL kasi talaga, kailangan mong parawakan yung hero pool mo. So siguro isa siya sa nagiging advantage kasi nga, hindi siya madalas nakakalaban. So pag hindi siya madalas nakakalaban, hindi sila sobrang aware kung paano gagawin dun sa may klase ng hero na
15: yun. Let me pass the mic to Coach Wura. Coach Wura, seeing sa pinakita ni, kasi MDL din dati siya, si Teddy, no? Masasabi mo bang talagang ang hirap i-capture, ano, i-outsmart yung hero ng mga taga-MDL katulad ni Teddy?
12: Well, yun, di ko kasi halos wala naman siyang ginagamit na kakaiba eh. Pero yun, kung yun niya, kung pagbabasihan ko yung sinabi talaga ni Cap, yun. Kasi sa mga scrims namin, medyo malalim talaga yung hero pool niya. So may mga nagagamit kaming counter na hero na hindi talaga natural na ginagamit ng mga MPL team. So ayun, siguro, looking forward kung may lalabas namin yun sa next games namin.
15: Kaharap niyo po tomorrow ay Team Falcons. Ano ang mindset ng Smart Omega knowing na these are also former world champions?
12: Well, yun. Yun, ang mindset namin. Kasi kung sa talaga namin makapunta sa international stage, tatagusan talaga namin yung tatlong champion na team na yun. Kasi kaya technically, siyempre ganun mangyayari. Mauna-una kami kay Falcons, kasi sino matalo kay TL Onyx, which is champion din na pareha. So bago kami makalagpas doon, ayun talaga yung mangyayari. So kailangan na namin, ang mindset namin, kailangan talaga namin silang lagpasan. So ayun, kailangan na namin galingan para mangyari yung ano na yun, yung paglagpas namin sa kanila. Salamat po.
16: Sa team performance nyo, since yun nga, first game nyo ngayon sa playoffs and suffering a defeat from Onyx. Your thoughts lang sa match against Onyx?
17: Ayun. Maganda yung performance nila tapos mas prepared silang lumating sa playoffs.
15: Okay, I want to know the thoughts. Pwede ikaw, Ducky, or even the players, kasi as in media, we were surprised na we were talking about this match earlier and we had predictions of 3-2, 3-1, but not 3-0. So were you also shocked na ganito yung resulta ng series? Yes. How about siguro Flav?
18: Opo. Sobrang lakas nila tsaka sobrang prepared sila.
11: Follow-up lang doon. Naka-apekto ba na may day one by kayo at sila medyo condition ba kasi naglopas na kagabi?
17: Siguro, parang momentum din nila, parang mas prepared din sila, mas alam nila yung feeling ng stage. So, yun, mas prepared lang din talaga sila today.
7: So, Flap, I want to ask kasi this is the third time nakita natin si Paquito. We bought it out kahapon, pero we bought it out again today. So, anong opinion mo dun sa pick?
18: Para sa akin, good pick siya eh, kasi ano, kaya niyang lumamang sa laning at the same time, mabilis siya. Kaya para sa akin, yung pick, yung Paquito pick na yung goods eh.
7: Do you think na yung buffs niya recently, nagtulong siya to be picked?
18: Opo, wala lang na yung passive niya, tsaka yung sa pag-fast clear niya ng minions. Para sa akin, good buff siya.
16: Ang question lang to the players, with this, kumbaga, naging surprise lang dito sa 3-0 yung result ng match. So, we just like to ask the players kung nadagdagan ba yung gigil na kumbaga makabawi rin ng 3-0 against them for the next match?
18: Opo. Sobrang nang gigil kami nung natawa. Kaya mas gagal lang pa namin dahil.
16: Imagine.
17: Ako, parang ano kasi, late tune kasi kami, so hindi talaga kami buhawi. Ganun late tune sinabi ba? Motivated kami buhawi.
16: And then anyone from the players lang can answer and ano lang message lang to sa mga fans niyo sa kampanya sa playoffs. Anyone sa players?
18: Ang message namin sa fans is hindi pa tapos yung playoffs, may pag-asa pa kami tsaka mas lalo kami babawi tsaka mas lalo kami manggigigil kaya abangan niyo kami bukas.
17: Sorry, may question ko pala ako. Coach, would it be safe to see Nana? I'm really sure if the term is right. Na-overwhelming kayo ng Onyx. Siguro po, pwede rin. If yes, at which point during the match nyo na-realize? Kasi I know you're listening sa concert. So at which point you realize na, oh,
19: I think game one pa lang.
17: Okay.
19: Parang kita mo na, I don't know if laking tulong ng heart paper, parang yung bitrate na nakikita mo yung Onyx sobrang kalmado. Tapos at the, as at the same time, nakikita ko yung players ko na
17: they're on the hype.
19: Yeah.
17: Thank you. Thank you so much.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: Maaaring paghipunan ng tubig at pagsintugan ng namok.
1: Self-protection.
0: Ito ay pangamagitan ng pagsuot ng
1: responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Nalaman ko na kami yung magtatake pag-representative. Nalaman ko pa na yung venue ko din sa Paris. Sobrang saya ko po kasi dream po talaga po na makapunta sa Paris. And yun po, sobrang na-motivate po ako nung during qualifiers and playoffs namin. And nung nag-championship ko, sobrang saya ko namin. Lalo na po nung kasmed ko po. Ay, CD ako. Dati ka pong kasmed. Nung nag-championship ko kami, sobrang saya namin. Kasi parang ngayon na lang ulit namin na experience na maging champion, mag-represent po talaga ng PH.
6: So, na-expect nyo ba yung run na through the from group stage hanggang dun sa grand finals? Expected nyo ba na talagang kayo yung mananalo ba?
5: Alam mo kasi confident po kami sa laro namin and yung parang sa magiging result ng game namin. Kaya sa akin po, parang in-expect ko po talaga na kami po yung mag-isang this Athena Cup. Yun po. Dahil po sa mga result po ng Philippines namin. Yun po.
6: Since ikaw yung isa sa mga bago din dito sa Tabito, yung team chemistry niya naman, simula nung naging part ka rin ito, how was it yung team chemistry?
5: Sabi ko po sobrang solid po kasi parang pero sabihin ko po parang yung bonding namin, parang halos buong araw. Diba, magigising po kami ng umaga. Tapos natapos po kami mag-banding. Minsan po mga 3 a.m. na after mag-RG, ganyan. May iba pa po kami gagawin ng banding. Yes, sobrang fun po lang nabaw namin chemistry tsaka banding.
6: So, ayun nga. So, ano nyo naman? Ano yung team dun sa ating nakap na pinaka-dinesting kayo? Ito ba yung team na makatalo sa akin? O yung Falcons Vega na
5: matatapos? Siguro po masasabi ko po yung sa nakalaban po namin bago pa po mag-finals, naka-finals po, yung sa Falcons Vega po. Kasi naging laro namin sa kanila. Yun po, parang medyo nakaka-earn dito sila sa amin. Ayun po. Kaya parang sila po yung naro namin na parang kumakanta.
6: So, ikaw yung finals MVP din. So, ano naman naramdaman na na, siyempre, new ka rin dito sa team, tapos ikaw pa rin yung finals MVP?
5: Hindi ko po talaga siya in-express na ako yung maging finals MVP. Kasi po, ang ginawa ko lang po talaga, ginawa ko lang po yung role ko sa team. And di ko din po siya masyado in-initiative sa finals MVP kasi po nalaro po kami as a team.
6: So, moving on tayo dun sa ano, sa AWC, di ba, qualified na kayo. Tapos kayo na yung nag-iisang team. Since isang team lang yung makapasok talaga doon from the Athena Cup na dito. So, ano naman yung pinaka-thoughts mo nung sinabing kayo na yung team na yun?
5: Yun po. Sobrang saya po na yun po na, na mag-represent po kami ng PH. And, yun po, sobrang saya mo talaga. Yun po.
6: May pressure ba sa pag-carry ng flag ng Pinatis?
5: Siguro po di naman mawawala yung sa pressure. Meron pong pressure slight lang, pero mas nangingibabaw po yung saya. And excitement po. Na-excite din po kasi ako lumaro sa AWC kasi dream ko po talaga makapag-receive yung since yung pinaka-first.
6: So, ano na lang expect namin sa inyo dito sa AWC?
5: Ayun po, expect niyo po na bibigyan po namin kayo na magandang laro. Papakita po namin kung ano po talaga yung practice namin ng 6 months. Yun po.
6: So lastly na lang yung message mo na lang sa mga sumuporta ka sa inyo dito sa atin na kap-up to papunta nga dito sa AWS.
5: Gusto ko pong mag-thank sa mga fans na sumuport sa amin from Athena Cup and ngayong AWC sa July po. Super thankful po ako na sinusuport niyo kami. Thank you po.
6: Thank you, Rain.
5: Thank you po.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: On your mark.
4: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
10: Game ang lahat.
2: Get set.
4: All set. All set na si Rhea Arevalo.
11: Panalo to.
2: Go.
10: Sports 918.
4: Sports 918.
6: So, hi Nat Ayanami.
12: Hello po.
6: Bale, congratulations nga dito sa pagkapanalan nyo po, both sa Athena Cup Season 2 pati dito sa pag-qualify nyo sa EWC. So, ano yung parang naging feeling mo or yung thoughts mo nung nanalo kayo this time?
12: Yung thoughts ko po na ano po eh, literal na Paris,
6: Paris. Talagang sumisigaw.
12: Yung po talaga. Tapos, wala po ano, parang nabunutan ko talaga ng tinik kasi parang ilang months din po namin iniisip po, makakapasok ba kami, makakapasok ba kami, baka hindi. Ayun po, kasi alam po namin lumalakas po talaga yung teams na yun.
6: Tapos, syempre, nandun din yung sa EWC yung defending champions sa Team Vitality. Ano naman feeling nyo about doon? Kasi di ba makakalaban nyo din naman sila this EWC?
12: Hopefully po makalaban namin
6: sila. Hopefully.
12: Ayun po, yung last run po namin is parang pangit po talaga siya. Top 5 to 8. Sobrang na yung ano. So, ayun po. Hoping po ako na ngayon magkaroon kami ng redemption arc and hopefully makatapat ulit namin sila kung kailan man namin sila makatapat. Pero sana po hindi po kami mag-top 8 ulit.
6: So, ano ba? May pressure pa ba dito na syempre dinadala niyo rin yung flag ng Philippines?
12: Meron pa rin naman po. Pero parang sanay na din po sa kasi ilang beses na. Pero andyan pa rin po talaga yung pressure. And medyo mas nadagdagan po siguro siya kasi bagong roster po kami. Tsaka parang kahit po gamay namin yung isa't isa sa scrims at sa practice, hindi po namin masasabi kung gano'n namin kagamay yung isa't isa pagka nasa stage na kasi bago pa lang po kami.
6: So how is it yung, ano, since dalawa yung bago nyo, diba? How is the team chemistry naman?
12: Sobrang okay naman po. Parang ano lang po. Parang di po namin na-feel na may na-left out or anything. Sobrang ganda po ng team chemistry namin outside and inside the game.
6: Okay. So, sa tingin niyo meron pa ba kayo i-improve from this yung gameplays yung ngayon to the EWC?
12: Definitely po meron po. Lalo na po sa part ko siguro, baka ako yung ibig sabihin ni coach na pumipitik. Karat lang. Pero sabi po ni coach kanina, diba 90% pa lang kasi pumipitik pa po. Meron po talaga kami improve. Siguro po yung goal po namin is mag 200%. And pag nakamit po namin yun, baka kaya na po namin pumalag sa mga male teams.
6: Gusto ko rin malaman if ano naman yung reaction ng, siyempre may family ninyo na yun nga nakapasok kayo dito sa EWC.
12: Mas masaya po sila. Kasi lagi po sila nakasupport na po ngayon eh. Kasi dati po hindi pa sobra. Tapos ngayon po supportive na po sila. So mas masaya po sila kasi pag nananalo po kami, parang nanalo na rin po sila.
6: So last yun na lang is yung message mo na lang sa sumuport sa inyo dun sa atin na cup. Tapos yung syempre susuport na rin sa inyo dito sa EWC.
12: Sana po ano yung mga sumuporta sa amin doon, hindi po kayong magsawang sumuporta sa amin hanggang dulo at kung ano man po yung mangyari. Tsaka ayun po, pangatlong beses na namin to, naming tatlo, yung mga oldies. Sana di po kayo magsawa na paulit-ulit po na kami yung nagre-represent.
6: Thank you na tayo na.
12: We will give our best po.
6: Thank you. Good luck sa EWC.
12: Thank you.
6: Good luck po. Thank you po.
13: Hello everyone. I am Mary Devero, IGN Rai, and I'm the roamer of the team.
14: Hi, I'm Lorean Hadia Alcaraz, IGN Rian. I'm the goal banger.
15: Hi, I'm Gwyneth Verdine Diagon, explainer of the team. The IGN is Nat Ayanami.
16: Hi, I'm Salman Makarambon, King Salman, head coach of the team.
17: Hi, I'm Kay Alberto, Keishi Jungler.
18: Hi, I'm Hani Jamlat Lalagtag, aka Ray, mid laner.
19: Thank you. Are you still all from Cebu?
20: No.
11: Sorry. Ikaw, taga
18: saan? Taga-Tagig po.
11: Taga-Tagig.
18: Okay.
11: And
19: I'm
11: you?
19: From Laurecia.
11: Laurecia. Okay. Pwede ba akong tanong? Okay. What was your first reaction when you realized that you'll be representing the Philippines in the EWC for the female tournament there and, sa MSC?
18: Reaction po nung nung nalaman namin mag-represent kami nung pagkapanalo. Ano po, sobrang saya. Parang first time ko po na mas ramdam po yung saya. Kasi masaya naman po nung huli, pero parang wala po kami nung hype sa stage na parang sigawan, tapos ganun, parang ha, ganun, masyado. Tapos parang, ay, aside nung nag-champion kami, pero sa qualifiers po na atin naka, parang walang ganun hype po masyado dati. Tapos ngayon po, mas feel kasi namin kasi isang slot na lang siya. So, mas mahigpit po yung labanan. So, mas ramdam po namin yung saya at parang nakunan po kami ng tinik sa dibdib po kasi ilang months din po namin maraming sacrifices po para lang po makapag-qualify.
11: Sa Tagawin tayo no sa
18: ako.
11: So first time niyo yung makapag grand finals in an actual arena in the Philippines.
18: Hindi po. Nung unang nung CLAB dati.
11: Okay, CLAB.
18: Ako. Ako. On-site yung playoffs po ata nun.
11: Shooting gallery. The shooting gallery.
18: Alright, oh, shooting gallery.
11: And what are you looking forward to sa Paris?
18: Awesome. Awesome.
11: Intro.
18: Awesome. Siguro first yung syempre, makabawi po kami sa MWI and sana this year makuha po namin yung trophy tsaka yung championship po lang against kung sino man po yung mga kalaban namin. And din po, parang first time po namin mag-Europe, so po, mas excited po yung team.
11: May question ako for you, Coach, kasi alam naman natin na nagkaroon kayo ng parang pagbabago sa team, no? Paano nyo ulit binuo yung chemistry para maging champion ulit kayo? What did it take?
20: Yung about sa new roster po namin, tuwing meron po kasi kaming civil combine ding may 4 teams po kasi lagi natitira. So yung dalawang to prospect na talaga siya dati. So nung pumasok siya sa team namin tong dalawa, hindi naman siya challenging kasi teachable, nakikinig sila kung talaga yung sinasabi niya. Talagang nagre-review sila, nagse-self-review, yung maganda sa kanila. Then, nakita nung dalawa na yung tatlo kasi, parang motivated tsaka dedicated sa then, parang nagkahawaan na lang. So, yung aura ng team, yung boost na pa-negative, mas lalong na-boost na, mas ma-motivate na makuha yung kung ano man yung tournament na papunta.
11: My last question is, for the players, especially yung mga from outside of Metro Manila, tungkol sa Athena Cup mahalaga kasi para sa akin na nagkaroon ng venue outside of Metro Manila for something like Athena Cup. Gaano kahalaga sa inyo yon, especially for the female esports industry na wala talagang masyadong opportunities for a lot of tournaments or a lot of scrims, no? Gaano kahalaga na binigyan kayo ng pagkakataong makapag-compete sa isang magandang entablado sa isang arena talaga, katulad ng Tagaytay Combat Sports Complex. So, yun.
21: Para sa akin po, sobrang halaga kasi minsan lang po nagkakaroon ng on-site tournament yung mga female players. Kaya pag may mga on-site tournaments, parang iba yung excitement na nabitin namin. Tsaka pati yung parang motivation din to sa mga kapwa namin female players para lalong mas magiging competitive yung scene.
22: Para po sa akin, thankful po ako sa ganung opportunity po na may on-site po na tournament. Kasi yun lang po sinabi ni Kayla, sobrang Bira lang po talaga magkaroon ng ganang on-site. And ano po, experience din po siya sa katulad ko din po. Kasi parang nung pumasok po siya ako sa kanila para ano, galing ako sa team na di ganun ako pa grand finals. And yung na-experience ko po yung grand finals, eh, masaya po sa feeling na on-site. Yun. Tsaka dagdag din po siya na experience if ano po, magkakumpit ko sa international. Yun po.
0: Iyan sa ano, sa coach, yung sa selection process lang ng dalawang bago, ano ba, meron pang ibang candidates o sila talaga alam mo sila na mismo?
20: Wala po. Yung naging prospect ko sila, sila na gang dulo eh. Hinantay ko lang talaga yung moment na bigyan ako ng chance na boss namin. Maganda naman sa boss namin, may tiwala siya sa decision.
0: Coach, with the new roster, how confident are you with going back to EWC and hopefully getting to the grand finals again? Parang pang ilang beses na rin to eh, for us going to the international stage.
20: Ngayon po, yung confidence level po, mga 90 pa po. May mga pitik pa eh, pero pag na-workout namin yun sa remaining days ng practice namin, yung siguro, sana yung 90 mas more than 100%. Pero iwala pa rin naman ako sa team sa magiging performance.
0: May information naman about being representative sa team?
20: Yes po, na-scout na rin po namin. Tsaka mas tuwing may mga nagko-qualify na mga female team, like kunwari, di pa tapos si Athena. Lagi kasi may screen po kasi habang nag-screen. May TV po doon. So lagi kami nandun sumisilip sa site ng sa Google about sa NWI. Nakikita namin yung mga nag-change na team, yung mga nag-refill kung sino yung mga representative na bago. Kumbaga dagdag motivation sa kanila na kami yung next na ma-fill doon na big na PH representative po.
0: Para naman doon sa dalawang bago, Nari, sobrang notorious na yan na finalist, not just local, but also international. And now, sabi nga ni Coach, wala siyang ibang choices, kayo talaga yung gusto niya eh. Ano yung feeling na lang? Tsaka yung, may pressure ba with the responsibility that you have to be on that level?
1: Para po sa akin, parang normal lang po. Kasi nung first time po nung practice namin, nakita ko po sila kung paano talaga sila maglaro. And nakakakawa po yung ano eh, yung ginagawa nila, yung mga good habit po. Kaya wala pong pressure na yun.
22: Since nung nag-start po yung practice namin, parang pina-feel po nila sa amin na ano, na sobrang welcome kami sa kanila. Kahit na ano, na bago pa lang kami. Then ano, parang yung vibes kasi namin parang ano eh, parang sobrang saya ganun. Kaya parang no pressure po talaga nung mga nag-practice po.
0: Last question. Coach, sino six man
20: na? Manager po namin. Si Rian po nilalay ko. Para wala nang selos-selos, tsaka ano. Wala na yung isang mali lang para may bagay ng changes.
0: Ano si Rian?
20: Wala po, nasa nag-unwind.
0: Magbalik na.
20: Sana ko yung alam mo.
0: Thank you. Anyone from the team? Kasi yun nga, idumulisi ngayon si Paris sa France. And if tama ako, ito yung first time na magkakaroon tayo ng MLBB tournament outside of Asia. So, and then, hindi naman ganun kalaki or nagsisimula pa lang yung nabuo yung MLBB scene sa Europe. So, how does it feel na isa kayo sa mga magtataguyod ng MLBB sa Europa?
22: Masaya po, lalo na bago po yung roster namin. So, yung ibang teams po siguro, curious kung paano kami maglaro or paano yung bagong playstyle po namin na sa team. And siguro hindi parang second time po ito na magkukumpit po kami international na outside Asia po kasi nakapag-EWC po kami sa Saudi then sa Europe po and this upcoming Europe po. So masaya po na
3: makapag-EWC po ulit kami. For the third time, kami po tatlo. Casey, ayan namin yung dako po. And happy din po kasi nabigyan po namin ng champion yung dalawa namin bago and makapag-EWC po sila para ma-experience din po nila yung mga international tournaments din po.
0: Okay. May question, Mirai. Noong nalaman niyo ba na or ng buong team na nagpalit ang venue yung EWC from Riyadh to Paris, ano lang yung naging reaction ng team?
3: Alam po, kumakaay on the way po kami magsasanggip tapos parang nalaman po, nalaman po namin na ano, parang sa Paris po yung EWC. Siyempre, ano po, motivated po lahat na parang mas gigil po kasi ano, bagong experience po tsaka bagong environment po yung paglalaroan namin if ever manalo po kami.
0: Meron pa, meron pa.
5: Ano po, parang dagdag din po siya. Dagdag motivation po siya kasi isa po sa pangarap ko talaga makahapak ng Europe. Tsaka, ano po, excited po kami na malaman yung difference ng European crowds and Asian crowds at tsaka sa Middle East crowd kasi first time nga po namin mag-Europe. Tsaka po malaki yung esports scene sa Europe eh. So, it's an honor po na dalhin namin yung name ng MLBB outside of Asia po in general.
11: Gusto ko malaman kung ano yung minamanifest ninyo bukod sa manalo. So ano yung minamanifest nyo, ang gawin nyo sa pera pag manalo kayo? Sino ulang yung son sumalo? Meron na ba? Ayan o.
19: Yung mga bago, pyroblastic.
23: Nagkagana po kasi ako mag-business. Kiniwala po ba kayo?
19: Joke down po.
23: Hindi, pero totoo po, if ever po naman nanalo, kami po, ano, parang ang plan mo ba talaga mag-business. And, secret na yung iba.
5: Sinabi mo,
11: tignan nyo na ito. Casey, gusto kong kumustahin yung meat shop business mo. So, kumusta yun?
23: Wala na mo yun. Kasi ano yun, like, business yun ang mama ko talaga. Tara yung tumatawag ang manawa.
11: Eh, ano naman yung gagawin mo? In case manalo ka naman. Grand prize.
23: Mag-travel po. Sa buong mundo.
24: ako po, lagi pong sinasabi sa nanay ko na ano, pag nag-champion ako sa NWI, gusto ko mag-for good na po siya sa Pinas.
11: Oh. Bakit nasa anong mom mo?
24: Ano po, sa Middle East, siguro 13 years na po siya nag-buwan, tapos only child po ako.
11: Tapos balak mo sana magkita sa Saudi kung nandoon yun yung mom mo?
24: Hindi po, mahirap po eh. Pero ngayon po nasa Pinas siya kasi di ba po nagka-problem sa Middle East. Pero pabalik na po siya ulit.
11: So isa siya sa mga na, ano, nag-evacuate kapag pabalik sa Pilipinas. Okay. Tapos pabalik ulit siya sa Middle East. Pwede bang malaman kung saan yung bansa siya?
24: Sa Kuwait po.
11: Sa Kuwait. Oo, oh, isa siya sa mga affected niya. Okay. I hope your mom will be okay. And yan, sana magkatuo yung pangarap na yung wish. Ang galay.
23: Savings po.
11: Ano ang pinaglalaan niya?
23: Secret
11: mo. Pero
23: ano po, priority ko
11: muna mag-savings
23: tsaka help
11: ko
23: yung family ko.
11: May salamat sa inyo lahat. May bantuin mo na ako.
0: Question lang to the players or even the coach can answer. Gaano kalaking bagay ito na kumbaga there's an opportunity or kumbaga yung platform na right now may mabibigyan ng spotlight yung mga babae yun nga sa esports industry.
5: Ilang beses na rin po kaming natanong ng ganyang question. So, I think the answer would still stay the same. Malaking bagay pa rin po siya since this is like a once in a blue moon opportunity pa rin po for women. So, malaking bagay pa rin po siya sa amin and we're very grateful po na kami yung nanalo and to have been given this privilege to go outside the country to represent the Philippines. Pero hopefully po, ano, sana in the few years, mag-boom pa po sana yung esports community for the women's naman po na mabigyan ng iba pa pong opportunity yung hindi lang po isang
2: isang parang sa isang taon po, isa lang po talaga yung nilook forward namin, unlike sa male scene na marami po silang nilook forward na tournament, tapos kami po isa lang, tapos isang spot lang din po. So parang heartbreaking din kung makita namin na yung ibang female teams deserve din naman po nilang ma-experience yung na-experience namin, kaso hindi po talaga wala po masyadong opportunity. So yun po, malaking bagay po siya and grateful po kami sa opportunity and that itatry po namin yung best namin na hindi po masayang yung opportunity na binigay.
11: So let's jump straight to your answer na sana mag-boom na yung women's penalties. Kasi nung nakilala mo yung straight tie ay Falcons ba yan? Hindi. So parang ang dami nag-expect na Navi versus Liquid, pero nangyari Falcons yung nakalaban sa finals sa Atacay Bay. So what does this mean in terms of the parity sa laban sa women's?
2: Ibig sabihin lang po nun, nag-improve po yung ibang teams talaga na hindi lang po kami yung nangangarap na makuha yung ganitong klaseng opportunity sa buhay.
7: So, last couple of tournaments, it's always been clearly Philippines versus Indo, and honestly, it's been close, pero Indo has been yung nanalo. So, with this new lineup, how confident are you na this time yung Philippines select yung magiging MWI champion?
2: Well, siguro confident ako ngayon po siguro based din po sa mga practice namin and we've been together for like 6 months. So masasabi ko po na maganda po yung scrimmages po namin, yung practice po namin. Tapos siguro confident po ako sa upcoming MWIWC po dun sa Paris na magcha-champion po kami or makamit po namin ulit yung MWI title po. And siguro masasabi ko po na mas naging better po yung team na yan and confident po ako na mananalo po kami.
11: May follow-up question naman for you na nabanggit mo na nakasaba talaga ng opportunities for women, for female teams. At bigla akong naalala, may mga rumors kasi dati. May mga rumors dati na baka mamaya sumali ang Navi sa MBL Philippines. Natanong na rin po sa inyo na ano ang magiging thoughts nyo kung kayo ay ipasok sa MBL Philippines. Tatanungin ko ulit ngayon, kung pumasok ang Navi sa MBL Philippines at kayo ang isa sa aming team, anong thoughts niyo about that? Nakapalag ba kayo? Everything. Yeah.
20: Kung bigyan man po kami ng ganong opportunity na mag-compete against male team, ano na lang po siguro, let the game talk lang. Kung ano na lang po mga resulta. Mga laga po na experience ng women's natin. And kung maging maganda resulta, ibig sabihin, kapag women's na yung nakalaban natin, mas may chance tayong patuloyin sila.
2: Ang feeling ko po, syempre, tatry namin yung best namin po.

0: Gamit ko 4M and usually gamit ko is si Hellcurt and Granger tsaka si Blazing Duet, si Claude. Si Claude.
1: Ikaw, sino
2: yung usually? Ako, usually ako eh, MM lang at ano, Mage. Yun na yun. Ang ginagamit ko ngayon is si Hanabi.
3: Ako naman, talagang nung una, Tigreal yung ginagamit ko nung pandemic. Pero kasi umabot na yung matches ko sa Angela ng 3K plus. So, ayun. Sa magaling, pero Angela user ako.
4: The best.
5: Ako po ang mid laner ako. Nag tawag dito, mage talaga yung ano ko, role ko, pero kaya kong mag-roam and support. Tapos pag ano, wala talagang choice, kunwari wala, ang daming mga kasabayan na pare-parehas, mag-MM, ganun. Yan.
6: Ako po na try ko naman po lahat ng roles, pero yung assassin lang hindi ko ganun kagamay. Pero mage and roam po. Pero as of now roam kasi kasamay kami ni Ate Zat maglaro. So kung ano yung pipiliin niya na core, doon na siya mag-adjust ng roam. So
7: ayun
6: po.
7: For our next question, here in MPL, we also have players who will be representing the country, the national team for upcoming Asian Games qualifiers and EWC. So, bilang kumbaga na experience nyo na rin i-represent yung country before, we'd like to ask lang, any advice that you can give to our MLBB and MPL players who will be representing the country?
5: Ako, I would say, for being in the national team for the last 7 years, parati lang maging ano sila, happy sila sa opportunity kasi madami talaga mga atletang Pilipino na nangangarap na maging parte na or magrepresenta ng Pilipinas. Pero don't use it as something that will pressure you that hindi na kayo makakakilos. Make it as a motivation, make it as something that will ignite your passion for the sport. And just enjoy every single game. And just know na sobrang sarap magsilbi para sa Pilipinas. Just ignore all the noises. Madaming may mga, possible may mga bashing, may mga hindi maniniwala sa inyo, may mga gusto silang atleta. Pero regardless of those, kayo yung nilagay ni Lord dyan at dapat malaman nyo na deserve nyo yan kasi pinaghirapan nyo yan. Kaya nang namin nyo bawat laban, pakita nyo kung ano kayo bilang Pilipino. Tapangan nyo sa bawat laban kasi madaming mga Pilipinong proud sa inyo at nakasubaybay sa inyo, sa inyo at susuportahan kayo. Yan. Thank you po.
3: Yan nga, agree ako dun sa sinabi ni Mama Abby. Pero yung isa lang sa parati kong iniisip kung naglaro ako sa national team is always tapangan lang. Thank you.
5: Laban lang.
7: We would like to ask now open questions further from the media.
8: Hi po. My name is Mario of All-Star Magazine. Welcome to MPL. My first question is for you, Gretchen. Because you are an Angela user. You have like 3,000 matches.
9: Dapat
8: talaga
9: di ko sinabi.
8: Ka no, because kasi nakakarelate ako sa iyo dahil may 4,000 matches din ako sa Angela.
9: Wow!
8: Tinanong ko na, kailan mo ba siya na Oh My Venus? Or then, tinanong ko yung ano yung top support user ng Pilipinas na pro player din dati. Bakit Estes gamit mo or bakit Angela gamit mo? Yung sagot niya sa akin was, kasi ganun ako sa totoong buhay. I always support the people around me. And palagi siyang maalalahanin at palaging nakatutok siya sa mga tao sa paligid niya. Ikaw, you've been using support since you started during the pandemic. Like, Tigreal, sobrang dapat mataas ang awareness mo sa mapa. Palagi kang nakatingin sa teammates mo. Bakit support ang palagi mong pinipili? Dahil din ba ganun ka sa totoong buhay?
3: Yes po, especially sa paglalaro ng volleyball. Kasi inuuna ko din talaga yung teammates ko. Parang they see me as a strong person, but I mean yung personality ko. Pero kasi pagdating sa ibang bagay, talagang masweet ako. Tapos, inuuna ko yung ibang tao bago sarili ko.
8: Hindi rin natin may iiwasan na sa atin din ang sisig minsan. Kung saan eh, parang heel, bobo, parang
3: gano'n. Yes, yes. Oo, ang dami kong na-experience na ganyan. Nung una, sabi ko, kaya nga yung nilagay ko sa sa name ko, Lady Beast, para hindi ako makilala. So, ayun. Kahit may mga ganyan, tuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Kasi, yun nga, hindi naman natin may iwasan minsan na matatalo talaga eh. So, matututo ka lang dun talaga.
8: Ang last question ko po ay ano, IGN review. Kasi baka nagbago na yung IGN yun. Kasi last year, may lang tanong, tinanong ko, sino si Haha Hakto?
5: Si ano yun? Si Halina yun. Ako si Padel.
8: Oo, Haha Hakto. Ngayon, ano, sige, reveal your IGNs.
6: Ano IGN? Ako po, Rika lang.
8: Rika.
6: Oo, Rika. Kung ito na naman ako, chunky na mess.
3: Ako yung moniker ko talaga sa paglalaro, Lady Beast 05.
5: Akin ano, kasi fan ako ng Avatar, like yung ano, hindi si Ama.
0: Ako po, from Zach So Bad, naging ano po, Lalisa's wife. Lalisa mo na ba?
4: Oh my God!
8: Salamat po.
5: Thank you po.
4: May tanong ako sa akin, sa mga veterano. Kasi, kasi nasanay na kayo na ito yung dito kayo naglalaro for a long while. At one point, ito yung tawag na volleyball central. Ano yung thing na isa different atmosphere na exclusive yung naglalaro dito sa Pinoy?
5: Yung
4: ano yung deepest sa atmosphere na iba na yung naglalaro dito na hindi lang volleyball dito.
5: Iba yung setup eh. Para kang nasa concert.
6: Yes.
5: Yung accent ng mga ilaw, yung arrangement ng stage, tapos yung speaker, yung screen, ang ganda-ganda. Kaya nanibago ako kasi sabi ko, asan ba yung pwesto natin? Hala! Ito na pala yung Payton. Kasi pupunta yung Payton, di ba? Iba yung ano eh. Dating kasi pag volleyball, parang ang lawak eh. Wala kang club. So may ganun yung setup. Parang ako talagang pumatend ng concert. Iba yung atmosphere po. Parang kaming dinala sa ibang lugar. Pero feel mo pa din nasa bahay mo ikaw. Kasi dito talaga yung home court namin since college days. Dito kami naglalaro. Gandang ano, parang ano siya, near the sign.
3: Ako naman, ang napansin ko talaga is yung paano mag-cheer yung mga tao na ganito pala sa NPL, hindi lang pala sa volleyball or sa ibang sports. Kasi nung nagka-clash na nga sila, as I was saying sa interview na, ala grabe yung saya, hiyawan na, ganito din pala ka-exciting. Okay, babalik ako bukas.
5: Tama yan.
0: Ako po, natutuwa po ako. Gusto ko po i-congrats yung NPL community kasi from high grounds, di ba, sa baba, nanonood po po yung hindi makaakyat. So, naranasan po namin na wala po kami ng upuan. Kantong-kanto po kami ng first time namin. And then ngayon, halos puno po yung field floor. So, congratulations po. And sa susunod na naman po, mawala.
4: Sabi na rin kayo sa yung comparison to compare the NPL crowd to the PBL crowd.
3: For me, same lang. Same for me. Kasi, yung hiyawan talaga yung nagdadala eh. And also, hindi mo naman pwedeng sabihin na mas marami yung nanonood sa PBL compared to sa ngayon. Pero kasi yung talagang yung nabibigay nilang saya for me ha, as in iba talaga, like, exciting din talaga siya.
5: Pansin. Sa pangalaka na to eh, third time na ata ka na manood. Ano, parang mas medyo may sense of respectful side yung mga fans. Because you know na new sport kasi nila, ano eh, di ba, e-sport. Parang kailangan talaga ng full concentration. So, may timing yung mga fans kung kailan sila sisigaw. They know when to interfere na parang alam nila na ay, hindi pa pwedeng sumigaw dito kasi kailangan nila ng focus, intense focus. Masisira yung play ng team na sinusuportahan ko kapag hiningayan ko tong sign na to. Hindi siya, meron sa volleyball kasi biglang sisigaw na God, Gajan! Biglang gaganan. Dito wala pa nga yung experience na biglang sisigaw na ganun. In-game ah, yung during the ano match.
6: Yes, yes, yes.
5: Kasi tingin kong ano, may sense of respect talaga yung mga fans na alam nila kung anong part ng game sila papasok. Meron din same kasi meron may tambol din eh.
6: Mm-mm. Yes, yes.
5: Diba? May tambol din sila. Pero ano, may timing. Diba? Parang feeling ko kasi mas ano, kailangan ng concentration talaga ng mga manlalago natin dito. Yun lang sa ating.
7: So once again, thank you so much our PBL stars na pumunta sa
9: Pilipinas. Handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: po, ito po si Ranidel de Ocampo ng TNT Tropang 5G at Gilas Legends, ang inyong pambansang siko. Happy 40th anniversary sa Sports Radio. Mabuhay po kayo, Sports Radio. At salamat sa inyong pagmamahal sa sports, ang nag-iisang sports radio station. 918, maraming salamat, all the best and more power. God bless.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
2: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, talasa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, pero aware. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening. with a power of 10,000 watts and with studios located at the fourth floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.